0: manimaho ko diri nga ani ba, no? Manimaho kong buhi diri dapita. So maning nigawas siya og naghimo siya og content, nagtug-an siya ngadto sa publiko.
1: Yon. Oh.
0: Now, ikaduhang issue may kilambigitan diya karon sa alleged corruption manggod sa PhilHealth, kung talking of PhilHealth kay dinhi manggod gi-appeal ang PhilHealth program.
1: Nabalakatan trod yun diri ang gisulti sa kining green light ani sa ADB para sa PhilHealth.
0: Nabalakatan ni katrupang Alan ba nga kuan na pud ni wa gihapon ni padulngan mawaldas mahadlok ta nga mawaldas ang pundo gumikan kay dili ni, wala dili specific, no, wala sila na pagula karon sa programang husto diha karon sa PhilHealth. Kay naa gani na old program na ang PhilHealth, kuhaan man na kuhaan man gihapon o kwarta, gisulod man nila dito kunuhay sa National Treasury ang katong 89.9 billion nga exist PhilHealth funds. So husto to pangutana katong pangalan ngano magloan pa ta nga di may exist gani sa PhilHealth, ngano magloan pa man kung tinota nga muhatag tag saktong serbisyo ngadto sa mga tao naman day exist funds diha karon sa PhilHealth. Iuli na ninyo
1: kato na lang ang gamiton kaysa mag-interest ta. Ako bitang gina-search diri katropang Brace, no, kung pila gyud ang interest diri sa ADB. Daghan na ba diha tug utang sa ADB diri katropang Brace? Wa pa gyud diri ni impas ning uban, napaday diri 2021 pa ning uban, napay uban diri 2023 pa. Onya karong bag-o naapod tay 750 pero under pa siya nga kining proposal pa lang kini. Mo na ni siguro ning katong sa Build Universal Healthcare Program. Nakalista na diri mga tropa, US dollar 750 million pero under pa siya sa for approval pa ni. Pero naa existing ADB loan niatong 2023. Wala pa ni na impasse ni. Sige patag bayad ani.
0: Diyan mo ikuan attempt katropang Alan ba of okay, malis mangini. Kutaga na to ning Malaysia ni attempt of corruption ni. Kay gikuha nila ang pundo sa PhilHealth, una ang transfer is 20 billion through online. Dayon na 60 billion sa 2026 national budget. Namo ni sa karon ang 20 billion ang unang narimita. Og ang laing 60 billion ang naapil sa subsequent transfer. Namo ni karon ang di na to malimitahan ang pagduda sa mga tao nga maglo na pod para kawaton. Di ba?
1: Unta lagi, maayo man na kung makita po na sa mga tao nga kini ato mga nagamasakiton gani karon, nag-text sa kwadre si Nora Bunsukan. Kining umaabot nga tawag ani mga tropang sini kining kagawad. Diya sa Bago Playa. Na-hospitalize siyang bana karon. Asa daw siya magkapangayo o tabang. Taron. Hindi man na. Hindi na PhilHealth member mga katropa. Anyway, katropa Briggs. No, mo Briggs sa tamang kajut mga katropa. Kaya lasot susyete na. Mag, kwansa, the secret of health sa tamang katropa, ha? Okay, masakita niya mga katropa. Huwag dito sige tag hunahuna aning kwartang dali ato. No? Pero amo ni katropa Briggs, nagapangutana lang ta, nga kung inani kadako karon ang ilon nga tapos para ni sa build the universal healthcare program sa Pilipinas, asa man itong previous na to nga giloan, kulang pa da ito nganong magloan na punta para nini unya delikado ra ba ning magsigitag loan mga katropa nga taliangat ng eleksyon. Diya ta karon mga katropa makaingon og dito jud ba kahani sa mga tao nga nagamasakiton nato mga kababayan nato. O dito ba ni sa ikababayad na to ni? Sa panahon nga magpiniliay na ta.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Bubalik ta mga katropa ang malamang ini. Ay, alas 8-8 na.
2: XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
7: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santo Blasco.
5: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santo Blasco Gold.
8: Santo Blasco Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santo Blasco Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
10: The Secret of Health.
7: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
12: Dili ako mata, sir.
13: Dili ko kaklaron labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
12: Ingon ni kuya,
13: akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
12: Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
11: Vision Lex, sulay ang kaepektibo.
8: Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
10: The Secret of Health.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
14: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Kita nga mga Pinoy, hilig yun taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: The Secret of Health.
7: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
7: Usbo nako mga higala ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
16: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Kaklarik sana!
19: Exciting!

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga mukompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalukal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
2: Hey, hey, hey! Hey, hey!
3: Kadayawan

0: Andam ti kahulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon, basta kita duha ang magkadayon, let's go na dayon.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Katauan lang kang Bridge Flores, Anali. Kanain yung mga krayon dayon, ha? Mayroon na sugot. Kabot sa panahon, Ana. Problema dayon. Kanain kita magkadayon, magka-problema dayon. Kita mga katropa, no? Dirita mga katropa, sa tuwapon yung mga, kuwan, ha? Dili kita na pa na mga isgutanan. But before that, no? Inom sa tag, kape mga katropa. Probida yun ito ang kape mga katropa. Oy, kay... akong gisagol ang Santon Gold Coffee Mix o ang Premium D3. Kung unsa gyud ba?
4: Sa Epicto ana, no?
3: Sa Epicto ba? Oo. Basta kay... lagi. Why kapoy-kapoy katropang Bricks?
4: Kay kana, puros ko na doon ay mga... Ang tanang content niya katropang Alan, doon na tumong sa ato ang lawas eh. Nga i-reshape niya ang katong ato mga selula, no? Parang ma-maintain ang mayong panlawas ang... healthy na to nga mga cells.
3: Makaingon dito mga tropa. Dire
4: karon sa kuan sa premium D3, duna na tay D3 na vitamins.
3: Vitamin D3 na daan.
4: Vitamin D3. Tapos sa premium D3 duna na siya kinatawag na VCO, virgin coconut oil.
3: Kana panguntra na sa mga bakterya o kada mga kuan, ha, kanang kadlugan na tong virus.
4: Panahon sa pandemya ka katropang Alan, itun-an na sa mga eksperto, sa mga scientist, no? Kinibang VCO. Ngayon nila nga dako kay
3: virgin coconut oil.
4: Dako kay nigtabang pang alkontra sa mga virus. Imo lang ug sabton god, lana ko na sa ato pa murag
3: lana, lanas putot.
4: Oh, ya. Yeah. Maslide na siya, maslide adi. Di gisa kadot.
3: Yay man lanas putot eh. Lanas lubi.
4: Lanas lub.
3: Lanas lub day. Lanas lubi.
4: Tapos da pagi moringa seed oil. Nga do na gihapon ni siya katumbas nga pagprotekta sa ato ang health katong pangalan. Karon ug gisagol nimo ng Santon Gold Coffee Mix. Ina diha karon na mangustin, moringa, coffee base, napagi dito ang glutathione, napagi dito ang collagen.
3: Kana.
4: Grabe ka superpower na katropang Alan.
3: Mura na balik ka totong sa BCO katropang Briggs. Actually, dili lang kay lana di no. Ang kanida yung sabaw sa lubi. Pero papilion ka between sa sabaw sa lubi o kanang tubig sa lubi sa kanang butong o kining lahing. Kanang lahing kanang laya. Asa magka katropang Briggs?
4: Papilion ko sa butong o lahing. Pareho man nga dunay kuan, dunay epekto pero og mingon tag VCO diri kita sa kaning lahing.
3: Lahing.
4: Okay, tama ka. Nagi diri ang oil niya nga sakto.
3: Tama ka kay ang kanang lami lang tong butong. Pero kanang kompleto nga mga nutrients o kanang mga protein, mga na kuan na ba? Murag kanang guwang na siya na kompleto na niya mga nindot itong mga healing component na adi ay mga katropa sa lahing. Karon mangita na kog lahing.
4: Ang tubig ani sa lahing nindot pod.
3: Nindot.
4: Okay, gikan sa pagkalinghod niya og unod hantod nga naguwang ang unod katropang Alan, nagihapon ang tubig. So natural kana nga tubig.
3: Natural.
4: So mo na nindot.
3: Kanang giprocess na niya pagmayo. Well processed kung sa tuwa pa. Well processed na siya. So kasi naatanan diri sa tuang premium D3 mga katropa. So kana tuang agi hatag nga information nga kaninyo, tested na and proven kay kita diri mga katropa, mao ni amo ang inadlaw adlaw nga ginainom diri, labi na kay bugnaw ni ako ang premium D3. Nanam. Anyway mga katropa, dirita sa nanam po na to nga issue karon, kining sa finding sa COA, automatic ba ni katropang Bricks nga ikaw karon na kay findings, automatic ba nga guilty ka?
4: Dili pa katropang Alan. Kay unless sa pruebahan ni karon sa prosecution kung doon na ba'y kaligunan ka matuuran kinila mga aligasyon nga gikawat maginig wala. Doon naman sila mga issue diri karon nga responsible, liable, doon ay responsibility kuno ang presidente na. At muna yung usa sa mga isigutan na to.
3: Eh, pamatunan gani, para makita dito kung nabay, kaninabay na himo nga

0: Dili mayo.
1: Kini bang isyo may kinabigitan sa liable o responsible? Usto ang pagka liable o pagka responsable ni Vice Presidente Sara Duterte sa mga dokumento sa Commission on Audit or COA. Pero kini nagiingon diha karon katupang alan nga dili man siya automatic nga kumo kay nag-aligarta doon na dayoy tinuod nga kawat.
0: Correct.
1: Gigamit niya ang kwartang personal para sa kinibang kwarta sa gobyerno para sa iyang interest nga personal. Ang 125 million nga confidential fund. Now, sa balaod kuno sa gobyerno diha karon sa pag-audit, dunay dakong kalainan ang kining ginatawag nga administratibong tulubagon nga na sa usa ka opisyal itandi sa kriminal nga salaod sama sa kawat o korupsyon. No? Pag-audit ba sa gobyerno ba? Dunay kalainan nga kalainan diha karon kay ang tulubagon ani administrative lamang kumpara sa kawat nga kriminal ani siya, no? Nga mga salaod.
0: Kana nahimo na gyud na pamatud-an na gyud na nay mga ebidensya.
1: Na para nga masabtan kini pag-ayo, mao ni karon ang basihan ug unsa og ngano, no? Kini bang liable sa COA unsay kahulugan ani karon? May na din ka kahulugan diha karon sa COA. Now, kining liable administrative liability, administratibo kini nga tulubagon sa usa ka public official. Isip ulo sa Office of the Vice President, kini si Vice President Sara Duterte, giisip kini siya nga pinakataas nga responsable kuno sa tanang pundo diha karon sa iyang buhatan o ahensya. Kung naay kwarta o kuwang sa perma, resibo dokumento, siya karon ang tawgon sa kuwang ug bisan dili siya ang personal nga nagunit o nagamit ani.
0: Okay, command responsibility. Oh,
1: command responsibility man. So, maingon nato naman ni sa iyong opisina, siya may head ha. Siya may vice president. Tubago niya ni. Siya man karon ang siya man kaniadto ang DepEd secretary. Now, niya po ning ginatawag na notice of disallowance or INDI. Dili ni news director ha.
0: Notice of disallowance.
1: INDI. Now, sa nitabong investigasyon sa nianing bulana sa kinibang impeachment court, niingon kining COA or Intelligence and Confidential Fund Audit Office, kining ingon sila bang nagpagawa sila og notice of disallowance alang sa 73.2 man siguro to katropang alan, no? 73.2 million kapesos as part and parcel sa 125 million pesos nga confidential fund niatong 2022.
0: Kung paminaw ni mo dako kayo.
1: Oh. Now, ang hindi nagpasabot lang nga ang paggasto giisip nga usa kini ka regular o kulang sa saktong resibo o sa papel sama na lang sa resibo nga walay klarong pangalan o pirma. Isempre confidential eh.
0: So pasabotan na nay sequence.
1: Now
0: na sequence na ang kuha ipagawa sa nakaro before kamo adto nga to sa hindi o kaning notice of disallowance.
1: Ako nakita diri karon kato pangalan nga ila lang gipadako ang istorya bisan og kuan ni kining puros lang hulohong ihong. Puro lang duda. Karon katupang alan. So wala sila karon nakapamatuod nga gikawat yun ang kwarta kay dito sa mismong taga-kuwa may nagsulti
0: isa nga. Pa ang kuwa dili siya maoy mag-imbestiga kung dunay mga kawat-kawat lang. Iya auditing lang na iya.
1: Dunay gigastuhan sa ang kwarta, dunay mga pangalan dito nga nilutaw pero code name, no? Siyempre confidential good.
0: Oh, gipangutana bitaw sila nga naba moy appeal ba sa kining order o kining memorandum circular nga mag-investigate mo. Wala man di ay. Ang ila lang kay kami na may audit findings mo ni mo na doon na mo'y dapat nga himuon din na number one dia ang audit examination na ikaduha dia ang katong sa EOM na ata katong sa audit observation memorandum na kung ugaling ikaw doon na kay nakitaan sa COA nga na-examine nila nga kini nga payroll ni, kini nga kuan ni, na ay pangutana ang COA. So, audit observation memorandum dayon ang musulod na. Karon, then, patubagon pa man ka na, katubrang bigs.
1: Patubagon eh.
0: Patubagon ka.
1: Pagitaan pa ka, i-provide pa nimo ang katong ibang mga resibo kung may naaman.
0: Kung naaman galing.
1: Nya tubaga, in writing, ang kinibang mga findings na nakita sa mga auditor sa COA.
0: Kung naadyoy ka ng doubtful yun ang legality, kinahanglan pa o dokumento na ay notice of suspension pa musulod dugay pa ka ng hindi
1: mabitan ng ginatawag mabitan ng ginatawag karon katrupangalan kung pananglit mo abot na dito sa notice of disallowance dunay mando diha karon nga ibalik ang kwarta
0: Now,
1: dito na musulod tong wani sa nagpasabot pod nga kung ibalik ang kwarta mapriso na dayon ang usa ka tawo
0: okay magmotion ko man ang kuan na ang tanan nga mga agency sa government nag undergo yung nagkuha audit So, kung naay makita ang COA, before sa notice of disallowances, napa na sila yung mga himuon ana. So, karon kay nanamas sila yung gipagawas ka hindi. Ang himuon na po na karon sa LGU, kung kinsa man galing, mag-motion na po sila for reconsideration.
1: So, ang nakita na to dire karon katropang ala, no, is more on administrative liabilities lang nga to sa Office of the Vice President.
0: Entonces, dili siya ingon og
1: criminal liability.
0: Wala. Og dili po siya musulti kag...
1: Kamanta ka rin, no, criminal liability, dunay malversation, dunay graft, corruption, nga mga nahimo.
0: Kanang wala gyud napadulngan. Mahulog ba nag-ill-gotten wealth katropang Bricks?
1: Kay... giwaldas ba gisuod ba na sa kagalingong personal niya nga bulsa ang katong gipalit lamisa o bangko
0: lamisa o bangko
1: namay napalit katropang Alan o gibutang dito sa resibo nga this is for i-receipt intended for tables intended for chairs bauna sa karon so asa ba diri napita karon makita ang ginatawag na 3-point packet 3-points packet no sa Vice Presidente.
0: Mayingon
1: na so, tanga, wala ni kawat ani.
0: Dili man ni maogod ang inyohang gi nabitaw po gamon lang nang ipasurveillance sa mga NPA, masuko lang gyapon mo. Ipasurveillance sa tuning cause oriented group masuko lang gyapon mo.
1: Okay, kwan lagi kanang red tagging.
0: Red tagging gyapon ni. Karon kay tambal na ni og kanaganing sani? Lamisa na ni og tambal, masuko lang gyapon mo?
1: Actually katropang alam no kung ako'y cause oriented group malipay ko ani nga kunani kay dunay mga code name at least sa wa na mention akong pangalan nga ako ni si Risa Ontiveros.
0: Si
1: Claire Castro.
0: Na nag-react diri katropang Bricks ba ingon siya sa kuha, nag-PM siya nga ang notice of disallowance ko na matod pa findings na sa COA ang mahitabo ana musunod dia ang settlement og kanang restitution okay kanang restitution manggod murag may unang kuha nga
1: para i-restore mo nang i-return lagi
0: i-return ibalik raman so kung ibalik lang buti pasabutan na mga katropa na nakita ang kuha nga dili man maon yung gigastuhan ibalik na ang pundo so ibalik na mga katropa dili na pwede nga ingon kag na nakay criminal liability ha
1: Mawitaw na nga ang ato nakita diri karon kung doon na may liability karon katropang Alan kining maong opisina is only administrative. So dili nila pwedeng mapasangil nga criminal doon ay criminal liability diha karon.
0: Labi na tong
1: kay wa may corruption ani kay gipalit manig mga bangko og lamisa.
0: Nabadi ay betrayal of public trust din ha.
1: Wala tay nakita diri karon nga betrayal kay gigamit manig gipalit manig asa maning lamisa diay gamito ni sa kuani gisod ni bulsa ni Sara
0: unya day 15 na ta karon day 15 na ba ang day 14
1: 15 na kagahapon
0: 15 na kagahapon
1: ika 15 ka adlaw na
0: wa pa gyapon sila katong Miyerkules nag day 15
1: wa pa sila ka irog
0: unya mora to ila mga witnesses ba sa bagay kulba man daw ning musunod nga article of impeachment katropang Bricks kay kato na tong sa AMLA kani katong dito na no, dito na mga manguikoy sila do na ba ni ill-gotten wealth sila kay
1: ani dapat magdali-dali po dunta ning ang ato ang Supreme Court ani katropang Alan kay di ba do na may petition nga gi-file dito si ano si
0: Manscarpio.
1: Attorney Manscarpio dili pwede nagbabag siya diha karon sa pag
0: dugay pag kayang taga Korte Suprema oy nga pag masugda na gani mo ingon na po sila di may makasulti sa merito sana kay gisugda naman ang ukab so moot and academic na po
1: moot and academic na sad kay nadugay man sama po daghan mo kay daghan mo kay ni dangop di karon Supreme Court ba nga mga
0: ila naman katulgat
1: tapos dugay mahuman ang diskusyon dito
0: mo na nga di pa siguro sila diag isa ka tuig
1: una ulahi na ulahi ang ilang resolution katropang Alan
0: kana bitang pag pagpadala ni kuan ni IPRRD sa Daheg. Ingon na sila nga dapat mo sa korte day una ag tanaw na to.
1: Wala na, nadala na.
0: Nadala na. Okay na magdali-dali si Tori ato nga kini kay
1: pandol-pandol intanto mga abogado pagpadala dito katropang Alan dito sa padulong sa Supreme Court kay kinal do na ni urgency. Pero Doon pa man to yung nakulangan gihapon katong pangalan.
0: Napagyapoy kuwang.
1: Oh, napay kulang. So,
0: kaya first time ang good.
1: Karon na karon pa sila nag ingon nga dapat mo report gid ay sa
0: mo report
1: korte.
0: Report gid ay moagi sa korte.
1: Moagi sa mga korte no sa host country no ang usa ka tawo nga dakpo noon sa ICC.
0: Mobile na problema karun, sa ICC karon.
1: Ang problema kay tuan na dito karon na mutan academic nang ilang unsa ang ilang resolution nitong pangalan.
0: Ang problema lang kay naay usa ka judge sa ICC nang utana kung naabay recommendation ng local court.
1: Kana
0: dito sila medyo nakautong.
1: Abi nimo katong pangalan kato mga pro Duterte no murag nakaginawa sila aning pag-abot sa kuan sa kining unsa ganitong level 3 ba na
0: level 3 na siya.
1: Level 3 nga korte sa ICC.
0: Okay.
1: E katong murag, level to murag wa man toy nada to murag futile.
0: Sa ang sa level 1 mao ay nakapaldo.
1: Oh.
0: Ang sa level 2 na nakuanan na piskan. Oh. Makaabot sa level 3. Oh.
1: Kamong taga level 1 ug 2 ha mga paldo mong dagkohan niya wa gid mini gipahibawo nga ri.
0: Eh nya karon si Trillanes wa na may pampundo diha. Horot-horot naman.
1: Oh. Ilom na no?
0: Nilom na. Si maro po ni si Trillanes no? Kay wala siya nagsaba-saba karon, buti pa sabot napadugan na po siya pusta. O nya kay gikinahanglan na po ko ninyo ha. Ay di sabasaba na po ko.
1: Budget ko ninyo.
0: Ako ning gamitan og kaya ganing doctrine of I will accuse you and prove me wrong. Kuya ko ni siya og kanang doktrina ni si Trillanes ha. I will accuse you and prove me wrong. Kesa ko kanong ganang mo silingan din ha. Murabag ganang lahi ni si Trillanes. Muagi lagi ni Davao City ni. Kulatahon yun ako ni. Ano di ay? Iyang istilo kay I will accuse you and prove me wrong. Napapicture malagi to dito sa airport na gay. Huwag malagi ni dustbag niya.
1: Huwag malagi ng hilabot.
0: Huwag malagi ng hilabot na gay.
1: The most dangerous city ang Davao City.
0: No, niya huwag malagi ni tagad.
1: Siya, huwag magani siya bodyguard. Huwag magani nagkuhan sa iyan. Nagbody sa iya, gikan sa airport, panulong sa
0: kurte. Pasabot na, di tayo na nakababaw. Di tayo nakababaw. Pero kining pagpaklaro sa COA, karon ha, wala, iningon si Del Campo nga tanan, giangko niya nga pang-part ni tanan sa intelligence. No, magkakas mo may nasa prosecution. Munang ang prosecution, mga tropa, muambak na lang mamunal. Gunalan na lang si Peter.
1: Kaya wala na, doon na yung ginatawag ba nga bankruptcy of reason. Reasoning.
0: Wala na eh. Kana, sana, tama na yung mga katropang bricks. No? Kana, wala na kay ikarason.
1: Wala na sa dead end na.
0: Oh, murabag ka nang mamulabog na lang ko.
1: Muna na lang ko, ani babe. Kabunalo na yung kay kunin mo karon Peter.
0: Sa debate pa na nila ni Garing o ni Paul lagi dito sa Catholic Faith Defender. Wala na may ikarason, mangilog na lang libro. Ba, kay gamay bukton ni Kuan ni ganin dako kay bukton si Paul atong nilang debate. Wa jud ka hulbot sa libro.
1: Nangala mi palaban man diri sa palaban man sa diri sa iyang abaga.
0: Grabe.
1: Gigakos ginyak tudo.
0: Gigakos. Amo ning libro inyo buhaon.
1: Nalaki dinta ang libro sa iyang buko-buko.
0: Mga katropa, mabalik ta mga katropa, sa ito ang last chance na ito, sa ito ang isgutan niya ito, mga katropa, ha? Okay, diri, ito lang taposon katropa ng BRICS, no? Kining liable or responsible ng finding sa COA, dili automatiko nga napamatudan o napamatudan na sa impeachment court. Nga nakawat kini o personal ba kini nga gigamit ni VP Sara ang 125 million na kwarta sa Confi Fund. So dili wala gyud sila na pamatudan dito. Nangita sila 125 million pero ang nagasto nila mga tropa karon sobra na 300 million sa impeachment trial lang kay ngano. Tag 25 million man kada adlaw ang katropang BRICS.
1: Ang gasto.
0: Ang gasto. Onya sa 15 days na pila naman na tanan. 25 million.
1: 25 times 15.
0: Times 15. Mm. 25 times 15 o 375 million na. Nya nangita mo asang 125. Wa mo na sayangin ang 375 nga unta makatabang-tabang na na atong mga nabahaan. Makatabang-tabang na na sa hospitalization unta mga katropa. Atong mga waing tao ikabayad pareha ni Nora Bunsukan karon na problema mga katropa kay niyang bana na hospital upat na kadlaw. Nyawa na ko ni kwartang pundo diri sa tuang panggobyernong lokal. Uya. Itang DSWD manghatag na lang tag isa kalibog og pakapinan og 500.
1: Kasi kalibo niya pag kami ng 500, 1.5 na.
0: 1.5 na. Ay, nako. Medyo tani. Anyway, mga tropa, bubalik tataw-taw, no? Kung doon namatay yung mga tapusan pa ni mga tropa, nga, kining issue, ano, may kalabutan sa kining mga pundo na to, ato ni ipadayon, mga katropa. Musunod na ang, wala na eh, wala man na di itong Secret of Health, no? Alas 8.39 naman di, ay! Standby.
2: XFM 9.1. XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
10: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Kadayawan, facts and trivia.
12: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay mga daghang lugar nga mamahimong bisitahon gihapon sa mga turista o mamahimong maka-side trip sa Davao Crocodile Park ug Philippine Eagles sa Philippine Eagle Center. Usa ka wildlife experience dungan sa pagtuon sa kasaysayan ug kultura sa lugar. Pwede usab nga maka-relax sa People's Park ug Eden Nature Park ug makita ang kaanyag sa kinaiyahan sa Davao.

0: puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Paghilom lagi di jubit.
4: Pinawa.
3: Makarealize ra ka bitaw nang mugay nga ang imong gibaliwala mao ra dayto imong gipangita unya katong imong gibaliwala katong atong gipangutangan diya karon. Pangita tana.
4: Pinawa.
3: Diuroy ko yung tago ko eh. Kita mga katropa, yung pailad na ng mga gugma, mga katropa. Ha? Ang pinaka, the most deceitful part in our body is our heart. Mood yun na, ha? Biblically speaking mga katropa, mood yun ang giingon sa Biblia. No? Ang pinakalimbungan nga parte sa tuang lawas, mao kini atong kasing-kasing. Nang ako mga katropa, akong gitrin akong kasing-kasing, hindi ko dali nga may gugma.
4: Pinawa!
3: Dali na po kumaluoy. Ikaw, may maning ako ang kauban sa katropang bricks na grabe ka mang gilaloyon ni mahigug maon.
5: Mo gani na patambal ko ni Doc CJ ba? Magpatambal ko. No, gingnan na ko sila si katropang Jubit gapon magpatambal ko ni doktor akong ipahiling akong heart ingon sila nga ano man. Sige mo gani higugma akong heart.
3: Sige, pangita o ka ng higugmaon.
5: Sila, pataka lang higugma.
3: Pataka lang paghigugma. Nako. Anyway, speaking of gugma, mga katropa, grabe pag-viral din yung si Ferrer, kanang debate ni Ferrer o ni Kapuna, no?
5: Oo.
3: Muna gi-highlight pag maayo, mga katropa, sa mga vloggers ba? Abdi kayo mag-splice gani katropang bricks? Unya si Kuan Pod, ganing si nana po ito'y anime, nawala to sa akong feed ba? Katong anime ni Chis Escudero, ngayon na pong grizzling si Kuan. Atong AI God, nga grizzling niya si ganing Kuan, ganing
5: si Kapunan?
3: Wamil. Ba't si Wamil? Oh, ganyan akong unugan ni Wamil lagi. Kaminti lang marislingan. Karon si Kapunan na po, gibuhatan na po sila katong AI nga, namunal lang yun. Di ba, kuha man siya, kanagani nagbadbahag na bunalan ni si Ferrer. Dito sa AI, namunal lang yun siya. Unya, gi-wristing siya ni Ferrer. Grabe po si Ferrer, di mo tahod o tiguang.
5: Di malungoy.
3: Lupit ka po siya dito, kaya na may repair eh. Kaya may tigbuhat. Gilang. Ato na yung kuha ng mga tropa, no? Ang inyo ha mga mensahe na lang biya ito ang hatagan o pagdagan mga tropa ha. Kay iswerte na naman itong si Madam Gigi, no? Madam Gigi, kasi swerte mo at nalimutan ka namin ni Katropang Bricks na pag-usapan yung kampanye ninyo. So sana magbayad na lang kayo para wala na kayong problema doon sa mga tracking companies ha. Huwag ka nang magpa-subscribe at saka magpa-transcribe, I mean, no? Sa mga sinasabi namin dito kasi sabi mo, hindi kasi ako nakakaintindi ng Bisaya. Tatagalugin na lang namin ng pilit dito. Magbayad ka na! Hindi naman ito talaga, no? Kaya trabahante ka lang na naman dyan, no? Sabihin mo sa amo mo para hindi ka na makulba-kulbaan dyan. Kasi siya, takot na talaga ako sa Davao City. Akala ko noon ang Davao City ay peaceful daw. Bakit? Eh, ang dami kong threat dito. Eh, bakit nagkaka-threat ka? Ikaw din naman makasagot yan sa mga nag-threat sa'yo. Doon, yun pala, hindi pala nagbayad yung mga company ninyo sa mga tracking company dito. Nakaluko pala kayo dyan. Kaya makulba-kulbaan ka talaga.
4: Pinawa!
3: Ito, good morning mga
5: katropa. Mulukso na lang yan kasing iyang heart eh sa inlugan ka nung alan. Kung hindi na mabayran.
3: Ang open na itong linya din mga katropa ha. Kaya gusto na ako patubago ni sila mga katropa. Kung saan yung hinungdan? Basig na ade rason nga nung hindi sila makabayad. Basig na ba atraso? Nabay nga nung naaba mo yung kasabutan nga wala na tuman? Ano ba? Aron nga
5: busy pa man. Busy pa magudaw kanang in a meeting pa magudaw katropa.
3: In a meeting yung tapos ingon siya nga yung abogado ko na yung kakausap. Open naman yung station namin. Kahit sino pa yung abogado na diyan. Ang gusto lang namin naman talaga namin dito ay ma-solve yung problem both of you ha sa company and your company and even you Madam Gigi para at least makapag-swimming ka naman dito sa dagat
5: actually,
3: ng Davao City.
5: Ilang abogado dapat dito na matubang sa korte kung doon ay mga file, doon ay mga gipang-file nga claims dito katropang alan.
3: Ito mga nag-file sa DOLE, dito to yung abogado. Niya kinikawa pa man yung nag-file katropang bricks. Naghulat lagi yung taon, kagipimti lang sa aran ba?
5: Napaman diri ni Dango pa man yung taon ng mga complainant nga nagtrabaho sa inyo, diri. kung unsay matabang namo, no?
3: Oh,
5: so nag-bridge me de sa inyo mo nang niabot kining maong
3: ako pa magaling niingon nga, wag mo na kayo mag-file ng kaso, baka ano eh, baka ano lang yan, nadili lang. So sunod gusto siguro nila mag-file na lang mag kaso. Siguro na. Anyway, lain kay paminawon mga tropa usa ka kampanya, kumpanya niya tapos dugay-dugay na sa industriya unya daghang kaso. Buti pa sa buot kini dili ni siya ingon og maayong company kung daghang mga atraso. Okay, so, katropa Briggs, ato ang mga tigpaminaw diri karon.
5: Si Ma'am Tia Alcaraz day, maayong buntag ni mo Ma'am Tia, no? Katropang Briggs and Alan, happy weekend and happy kadayawan mga katropa, amping ta kanunay. God bless. Actually kadayawan katropang Alan, no? Makasuroy lang ko kaniadto katropang Alan o kadayawan kanang mag-indak-indak kay mag-cover me. Oh, unya
3: Sabado manguto sa unang katropang Briggs na unya. Domingo floral float parade karon giisa na lang eh.
5: Unya mo na makakita ko kay mag-cover man ta. Pero kanang tuyo ginakog baktas tapulana ginakog suroy-suroy lagi.
3: Kami ginahan mi kay dito may mantapad sa mga artista.
5: Kanang
3: sa stage kani sa Rizal Park.
5: Bantog ra nga kada picture sa kaniya to, naagi makita imong dagway dito kay sige dig tapad sa mga artista
3: de. She is tapad nako kay.
5: Si Ma'am Lia Manalaysay, morning Sir Alan and Briggs, morning po ni mo Ma'am Lia, no? Long process for transparency and accountability, Ma'am Lia Manalaysay.
3: May po ka mo hatag og comment, Ma'am Lia.
5: Salamat kay Ma'am Lia, ha. All right, si Ma'am Gloria Malala Apelo, good morning kaninyong tanan, no? Si Ma'am Jing Pigarido, salamat kayo. Sa Lunes na po puhon, maglungo po na puhon.
3: Pero before ta mag-iskirda katropang Briggs, saan magugong kisa itong makatubag o tawag karon mga katropa, no? Nami mag-iskirda, ha? Kay makakapi mo, Dre, no? Balag Lunes na nyo maklaim mga katropa. So, paunanay, o tawag mga katropa, ha? 0969-203-0537 mga katropa. Pila man ang gitakda nga utangon sa atong nasod budget sa ADB mga katropa para sa Build Universal Healthcare Program sa Pilipinas?
5: Pila?
3: Pila!
5: Tawag na yun!
3: Look, kabalo ko nga nasa ADB pero nakalimut ko sa figure. Amo na gituyo. Abe, naalang mo yung pila ka segundos mga katropa ang katawag mo, ha? Una may mag- biya no 0969-303-0537 pila man ang gitakdang utangon ba to katropang Briggs, no? Utangon sa
5: Philippine government
3: sa Asian Development Bank nga niingon ang ADB nga doon na green light kung namatod pa US dollar to mga katropa, ha? Pila ka million yan. So tagatamog hin sa isa ka figure zero. Zero man yun to ang last ato. Uptake yun kayo ni mga tropa, ni uban din mga tropa. Another cafe na po siguro ni ba? Hello, may buntag.
4: Hello, may buntag. Tropa ang Briggs. Katapagalan.
3: Taga-asa man eh.
4: Taga-Santa Cruz, Davao del Sur.
3: At taga-Santa Cruz, Davao del Sur. Kasi pangalan?
4: Yo, Pandoy.
3: Oy, si Pandoy ni taga Santa Cruz nakalusot na gyud. unsa may tubag? Pila man? Ha?
4: 7.1 billion.
3: Ha, wala pila? Napakay chance. Isa ka gamay.
4: 71
3: billion. 71 point, ha? Ano man 71 point, ha?
4: 71 billion.
3: Ah, gamay ra kay dili 71 gamay ra. Hundreds ni hundreds. Oo. Tungod ana, balag mali pero naa ka diri 5 ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix. Andoy, makaanhi ka diri sa Davao City? Ha? Jols, makaanhi ka sa Davao City?
4: Layo.
3: Kuno lang.
4: Sir, layo man yo. Wala koy pilit.
3: Punta kay Gcash.
4: Na sir, sa kuwang anak.
3: Ang imong anak mo'y makapandoy karon, paldo ni paldo. Sige lang, nakay 50 pesos kay bisan og mali ang imong tubag, pero kay ni tubag man kay kami nakauna, nakay 50 pesos nga Gcash, no? Tagay, i-text diri ang Gcash number sa imong bata. Ha?
4: Salamat, sir.
3: Okay, salamat, sige. Salamat kayo. Pero kulang tong imuhang figure. Tulo ni ka figure. Oh? Tama to 7. Tulo ka
5: digit.
3: Tulo ka digit. Salamat, salamat kayo, ha? Sige. Okay, so last na lang mga katropa, no? Kasi pa itong gusto mong tawag, ha? Dollars ni. Tama tong imuhang unang puste. Yeah, 7.1. Gamay, nahimong 71. Ipadakan. Pili dyan kang 7.1, da? Kana, pat din na, rumble. Oy, wala tayong oras mga katropa. Ay, wala po po. Sa Lunes, sa po mga katropa.
5: Lunes, wala po po mga kaisunan para sa tuwang panaguban, mga katropa. Wala naman tayong oras. Ang alam na lamang, sige natin po ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
3: O alam sa nakiyosan Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Alan Abais.
5: O si Katropang Brick Explorers, magbiling kanyang sa kamay buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Huwag mo ingon. Kamaturan ang...
3: Sandigan!
6: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
8: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
9: XFM 89.1.
10: Ka Clarex sana.
11: Exciting.

0: kaklare sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Kuya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
13: ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang galang katikati.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one.
12: Sa presyo
13: magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C.
12: Mapalit sa mga butika.
14: Santon Vitamin C.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Kaklarex, sana?
1: Exciting!
10: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
11: XFM! Kaklarex, sana?
1: Exciting!
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklarex, Ana!
18: Exciting!
0: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9.04 sa kabuntagon.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
1: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani anang extra balita ning oras sa mga katrop. Ini nga mga balita hatod kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C o ang Xanthone Plus Coffee Mix, ang effective trio combination ng mga produktong tata ka Yes to Health, mga katropa. O karon sa detalye sa ato ang extra balitang lokal. Extra, extra balita. Mga katropa, gitay og nasab og 5.3 magnitude nga linog ang Balut Island sa lungsod kana sa Sarangani, Davao Occidental. Bandang alas 2:39 ni inilabang kadlawon, mga katropa. Nabati sab ang intensity sa linog sa kasikbit nga mga lugar. Diin base sa impormasyon sa DOST FIVOX, mga katropa. Base sa instrumental intensities, intensity 3 ang nabati sa Kiamba, Sarangani, Palimbang, Sultan Kudarat, uga Tibuli, South Cotabato. Samtang intensity 2 ang nabati sa Malapatan, Maasim, Maitom, uga Malungon, Sarangani, lakip usab sa Digo City, Davao del Sur. Intensity 1 usab sa Surala ug Tampakan, South Cotabato, Santa Maria, Davao Occidental, ug Magsaysay, Davao del Sur. Kini matud pang nabati nga linog, kabahin lamang kini sa aftershock sa miigo nga 7.8 magnitude nga linog ni atong nakalabay nga Hunyo ning tuiga, partikular dinhi usab kana ni sentro sa may Sarangani ug sa Davao Occidental. Extra, extra, balita. Sa pikas bahin, mga katropa, nahimong malampuson ang gilusad nga anti-illegal drugs operation sa pagpanguna kana sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit sa Davao City Police Office. Partikular gipahigayon kini, mga katropa, pasado alas 7:03 sa milabay nga gabi dinhi sa may Purok 7, Jacinto Extension, Barangay 32-D, Davao City. Sa maong operasyon, mga katropa, malampuson usab nga nasikop uban sa San Pedro Police Station personnel ang usa ka suspitsado nga giila kining regional priority target o recidivist kini, mga katropa, kung asa nakuhaan kini og adunay 50 gramos nga gituuhang shabu nga gibanabanang nagkantidad kini og anaa sa 340,000 pesos. Nunot sa kalampusan sa mga operasyon, gikuminda sab ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ang mga nalambigit ng operating units uban ang subling pagpasalig nga magpadayon ang Davao City Police Office sa pagpaningkamot nga mapakgang ang illegal nga droga sa syudad, pinaagi sa gipakusgang intel-driven operations. Extra, extra, balita. Oras ka tropa, alas 9:07 na sa buntag, ug karon sa atong extra balitang nasyonal. Extra, extra balita. Aminado ang Department of Environment and Natural Resources kun DNR nga seryoso ang problema sa basura sa nasod. Nunot kini, mga katropa, sa naobserbahang tapunog nga basura nga nagtapok sa Manila Bay human sa nasinating pagbaha sa mga apektadong lugar. Subala ni DNR Undersecretary Jonas or Jonas Leones, anaa matod pa sa 61,000 ngadto sa 65,000 ka tonelada sa basura ang ma-generate sa tibuok nasod matag adlaw, apan anaa lamang sa 52% niini ang makolekta. Anausab sa 48% ang mga mahipos kada adlaw nga nagikan sa waterways nagadayang katubigan ug kadalanan sa tibuok nasod. Matod ni Leones, sa kaso sa Manila Bay, adunay 333 kasapa ang konektado niini, lakip na ang 17 ka mga dagkong sapa nga kung mababagan kini og basura seryoso gayong maghatod kini og problema nga musang ko ngadto sa dagkong pagbaha. Nunot ni ini isip long-term solution niining nagkagrabing problema sa basura sa nasod, padayong giduso sa DNR ang mixed recycling, waste reduction, partisipasyon sa pribadong sektor ug posibleng wasted energy technologies. Padayon sab ni ining gipromote ang pag-convert sa landfill ngadto sa integrated facilities nga makahimo pag-recycle sa basura, inay mahimo lamang kining tambakanan. Katapusang hanig sa tong extra balita, mga katropa. Hugtanong gikundina ni Department of National Defense kung DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang sulay nga pagpangilabot sa China sa law enforcement processes sa Pilipinas o ang klarong pagpang-blackmail ni ini batok sa mga Pilipino. Gikonsidera ni Chodoro nga plain ug simple extortion ang aksyon sa Chinese immigration officials batok matud pa sa gikaingong usagatos ka mga Pinoy nga giingong illegal nga nagtrabaho ug nagpuyo sa Macau ug Hong Kong ang naaresto. Subay niini gibutyag sa Department of Foreign Affairs kun DFA nga padayong giberipika sa nasud ng panggobyerno ang mga sirkumstansya luyo niini o luyo sa gikatahong pag-aresto sa maong mga Pilipino ngadto sa China. Matod ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hugot nga nakigalayon ang ahensya sa Philippine Embassy sa Beijing ug sa mga consulate general sa nagkalain-laing bahin sa China aron masutang eksaktong gidaghanon ug kahimtang sa mga nadakpan. Hugbaw ka to mga katropa, naglangkob sa tong extra balita ning oras. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisita ang Facebook pages XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. At tangi mga katropa, kay musuluda ang programang Sentro with katropang Jasper Magonsya ug katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano ako magaingon, kamatuuran ang sandigan. Oras katropa, 11 minutos ang nakalabay sa alas 9.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM katropa mo. XFM 9.1.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
2: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
9: Kadayawan! Tulo ka mga royalties nga sikat ang Davao. Una, ang Mount Apo nga pinakataas nga bukid sa nasod. Ang durian nga usa ka exotic fruit nga gihulagway sa mga foreign journalists kaniadto nga smells like hell but tastes like heaven. Ang waling-waling mao ang usa ka tanyag nga orchid sa kalibutan nga ikaduha sa flower icon human sa Sampaguita.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex, kay katropa, itong oras, 9:50 na sa morning.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: una sa tanan dalay ko ng Diyos sa way katapusan ka tropa. Davao, Mindanao, Pilipinas, maing aga. Welcome na po sa tuwag tulumanon katropa ka programa ka sa Santro. Binigyan po nanugad sa XFM 89.1 Davao. Adlaong Bernis kita karon mga kaingsunan. Holiday sa Davao City karong adlaw. Pitsa 14 sa bulan sa Agosto 2026.
1: Santro.
0: Bisperas katropa sa Mayhon. Labi na sa gatong nagadawat og 15 og 30 dias or 15 og 30th mga kaigsunan. Kung sa tuwaga palibot karon na Davao City ay nagsaulog ta sa tuwang Kadayawan Festival 2026 mga higala.
1: Sentro.
0: Ang uban na karon sa mga resort. Ang uban na sa mga taon-taon sa mga malls magpabugnaw. Ang uban na sa mga mountain resort na sa naola. Inland resort. Ang uban mga kaisunan na sa balay naglabadami. Umigan kay holiday mga katropa. Again, welcome. Ito ang katulong manon si katropa ka Jasper Magunsa Magdimon. Gihapon sa programa ka Santro. Manubang takoy kutubalas Jess Emidia mga kaisunan. Sa ito ang kinig mga impormasyon. Ito ang itabuhagay taon-taon lamang mga kaisunan. Kumusta ba ito ang Biyernes karon? No? Kumusta ba ito ang hapit na punta ng tunga, no? Ugma, mga tunga na taga-tropa sa bulan sa Agosto. Doon lang yun, mga kaingsunan, musilip. Nag-ong-ong na ang kinig Vermans. Ang pagsilip katropa ni Jose Marichan, hapit na yun, mga kaingsunan. Kaya ang Pilipinas, baya, mao aga pinakadugay nga mag-celebrate.

0: Maing aga, magandang umaga. Good morning, katropang Jovin.
1: Ayan, so good na so good. Good kayo mga katropa, no? Hatuang Friday morning karong adlawa mga katropa. Kumusta man inyohang adlawang Miyerkules? Thank God it's Friday, katropang Jazz. Oo, makaingon na po tanga. Makapahulay na po ng pipila sa tuwang mga katropa karon. Og tama gito. Ang imo ang gingon katropang Jazz nga murag nindot jud kaayo i get together unya no kauban ng mga workmates.
0: Oh, di ata sa kining DGT.
1: Oh, pwede katropang Jazz, no? Daghan pwede po sa Coastal Road.
0: Katong nang hiram na og helmet kay muli nagsayo na ambot lang ko
1: makauban. Ambot lang ko makauban katropang Jazz. Oo.
0: Bitay. Hindi kayo kay pila na ka metros gikan sa tuwa.
1: Giat good katropang Jazz. Pag abot giat nga ng helmet.
0: Helmet. Oh. Ang yung munang sprehig yung helmet ana Engineer Royce kay basin ang mo kabalo ko ang musuta na taas ug buhok. Kay basin bahu apo ning helmet ani. Bitaw mga katropa. Unya no ato ang mga isang katropang Jupiter pita kay karon holiday unya ba weekend ubay-ubay gud ato nagi laoban ang dagsa sa to aga pagadabawin niyo diri mismo sa downtown area. Kung nagilauman ang traffic o sa volume sa traffic o niya katropang nga Jubet kay mo man ang time nga mugawa sila katong mga labida kung gusto mo luling hayaw gusto mo adto sa mga establishment mga katropa kay makiya sa ulog sa mga kalingawan sa Kadayawan 2026 mga kaigsoon. Ubo sa ba imong adlaw nga Biyernes katropang nga Jubet medyo luya lagi imuhang paminaw karon ha?
1: Nay mga times magad katropang Jazz.
0: Mga circumstances.
1: May mga ingon ana nga medyo
0: mga factor.
1: Oo, pero okay lang gihapon katropang Jazz kay Friday good karon mga katropa. Mo na nga ang tuang programang sentro ubanan nato katropang Jazz sa paghigo pag healthy nga kape ang atuang Zantown Gold Coffee Mix. Dili ta magpaluya-luya mga katropa bisag unsa pa nga mga circumstances nga moabot ato ang maatbangan.
0: Masugati ang katropa. Bani ang programa sa tuang hotline 0969-230-537 mga kaigsunan. Itong uspon katropa 0969-230-537 reaction, opinion, usap sa tuang Facebook Live. Paki-share, paki-comment mga katropa. Basbasida, daghana o kining kuana paspasi o pagpadala sa iyong mga mensahe, reaction. Kaya mga unsa ba ni magpangbati nyo din ha. Then greetings po diha katropa diri mismo sa tuang panagubanuban.
1: Gibati diri katropa ni Jazz.
0: Gibati ato na ipabuhagay diri sa programa ga sentro kay Daltan sa ni katropa ga Jubet Money ang Radio Magazine sa kilig XFM Davao mga kaigsunan. Kay po nato magibalik tong ato ang huyo katropa nga Jubet. Na-miss na ko tong huyo mga katropa. Kun po nato tong ibalik diri para kita maglingaw-lingaw na sa kinsa ni siya. Sa to ang giling mga huyop segment diri sa to aga programa. Og sa to ang motivational quote katrong karong adlaw adlaw Biyernes adlaw Friday mga katropa unsa kini karon? Sentro.
1: Don't limit your challenges. Challenge your limits.
0: Yawa ba? Makuta po ta magamere kay nga words pero hindi makuta po ta.
1: Oo, bisag gibali-bali lang ni siya katropa Jazz pero lalumday kaayo siya og pasabot mga katropa. This is a powerful mindset mga katropa no na pwede natong himuong mantra no adlaw-adlaw mga katropa. Kumbaga dili nato i-avoid ang mga difficult situations katropa Jazz no. Don't limit your challenge. Dili ta tungod kay mahadlok ta di na nato atubangon mga katropa, i-avoid nato. Stop avoiding difficult situations, no? Always ta mag-yes sa mga butang mahadlok ta mga katropa kay diha day nato katropang Jazz somehow ma-discover ato ang true potentials and challenge your limit, no? Kanang undangan na nato nga ay diri ra man ko tama, no? Di man ako ni
0: di
1: kaya.
0: Ka mo test risk or take risk, I mean.
1: Kumbaga na kay boundaries ba nga di na nako na buhaton kay di na ako na kaya.
0: Di na ko kaya na, di na ko buhaton na kay ako kapaldo ana sa una.
1: Kumbaga mangud na kita mangud ang galim.

0: limit, mga katropa, ang atong mind ba, ang galimit sa tuang self, kumbaga gina-block nato, mga katropa, ang posibleng potential nato tungod kay abi nato nga diha ra tataman. So i-challenge nato kung asa tataman gyud, mga katropa.
1: Ayan, mga kaigsoon, kaobra ni katropa gadjobit sa ako pong mantra nga ginahimo nako, plan your work and work your plan.
0: Ako kay pause but never stop.
1: Ah, grabe.
0: Mura jud na siya katropang jazz.
1: Ang imo hapo na engineer Royce, may isulat na sa board kaya to ang basahon. Ako kay plan your work and then work it out. Tangi mo ha.
0: Pause but never stop. Namang gi panahon mga katropa nga magbati tag kakapoy, kasakit, unsa pa na diha. Pause, no? Wala may nagpugong sa tuwa nga magpahulay ka jut but ayog undang.
1: Oo. Kaya paghimo ana ni katropa nga jubit sa ihang kanang sanay kanang imong gusto bang himuon. Nagatubang siya sa cassette tape. Engineer Royce. Muna ko sa pag-ingon sa maestra nga, usama inyo ang kanang mag-mantra sa kinabuhi. Naman siya sa katong ihang Walkman. Pause but never stop.
0: Pause but never stop.
1: Bita sa real world, gusto po nang himuon katropa nga jubit. Di ka mundang. Tingali mo, relax na kagamay. But it never... Alam ko siya, basta pasabot niya, mundang na ka. Oo, gisulat pa sa ito,
0: agi engineer. Gisulat pa ni engineer ang yaha.
1: Basta.
0: Ano niya, live your life to the fullest. Or you only
1: moto?
0: Live once.
1: Kanang moto? Kaya naman sa moto, sa slam box sa una. Kasi tawag na niya katropang jobit sa una, kada slam box. Napaisa
0: na. Napaisa na eh. Kanang, ako, journals mang dati.
1: Journals ang inyo ha. Dapat ako ng slam book o gatong isa pag yun.
0: Ito na yung mga drawing drawing. Dito na yung mga kapilit-pilit.
1: Book diri. Tapos pirma sila. Matag sila kining kanang, saan kinang mga messages.
0: Mga
1: insight sila. Kasi tag sa miyana sa una niya, humut kayo ng katropang jubit.
0: Sentag na na siya.
1: Humut pa sa tagiya. Ang kining slambok.
0: Ang uban kay YOLO ang ilahang moto katropang jazz.
1: Butangan sa kining stationery.
0: I embrace my flaws, I trust my journey, and I keep moving forward. Kaya sa ano mo nag-search? I embrace my flaws. Iyaha daw ang
1: makasaypanan
0: sa panadiha. Imperfections, katropang jazz. I trust my journey. Saligan niya ang iyahang pathway, dala niya. I keep moving forward. Basta.
1: Moving forward siya. Pero na siya ginabalikan.
0: Moving forward, pero na ginaababa.
1: Okay, sayang man kayo. Nag-mutik na itong board ata to. Balikan kita natin atras gamay.
0: Nay atras gamay.
1: Ito katropa, no? Muna, ito pa yung sunan. Don't limit your challenges, challenge your limits. Muna ito ang motivational quote of the day. Samtang sa tuaga, Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
1: Ang tuaga, Sentro Balita, katropa, ito ni kaninyo sa Premium D3 Coffee Mix. Palagsikon, palamboon, ang ito ang kalawasan. Sugod sa adlaw, adlang Biyernes, sa kiniga Premium D3 Coffee Mix. Unang hanig sa tuaga, Sentro Balita. Nalakip ang Department of Public Works and Highways o DPW Region 11 sa mga rehiyon nga dunay usa sa pinakaubos nga lokasyon ilalom kini sa gisugyot nga 2027 National Expenditure Program kon NEP. Sobra sa initial nga datos, limitado gihapon ang pundo nga gitagana alang sa ubang major infrastructure projects sa Davao Region gawas sa road improvements o flood control initiatives. Ipakita sa proposal nga dunay kakuwang sa budget alang sa pipila ka development projects nga dugay nang gipangayo sa mga lokal nga lider o sektor sa negosyo sa rehiyon. Bisan pa niini, posible pang mausab ang lokasyon sa dihang mapurma na ang final General Appropriations Act alang sa 2027.
0: Samtang mga katropa, may kabat sa dulaan 8 million pesos ang nakolekta sa City Vices Regulation Unit kan VRU gikan sa citation tickets o compliance certification sa unang-unong kabulan ning tuig. Nasairan nga mikunhod ang mga kaso sa paglapas sa anti-smoking ordinance apan misaka usab ang ihap sa liquor code violation sa maong panahon. Matod sa VRU, padayon ang ilang monitoring o enforcement operations aron masiguro ang pagsunod sa mga ordinansa sa syudad. Kabayan usab kini sa kampanya sa lokal nga pagamhanan aron mapaligo ng public order o responsableng pagdumala sa mga negosyo.
1: Alas 9:29, gilunsad sa Davao Tourism Association kon data ang Digital Davao Tourist Passport app isip bagpag pamaagi kini sa pagpromotar sa turismo sa syudad. Isairan nga aga mobile application gihimo pinagi sa pakigatambayayong sa mga Japanese technology developers o nagtugot kini sa mga turista nga mas sayon nga makadiscovery sa mga tourism destination o partner establishment. Isamtangan, adunay 47 ka mga local businesses nga naapil sa digital platform o gilalom nga gilauman nga daghan pa kini sa maabot nga bulan samtang nagplano usab ang mga developers nga magdugang og AI powered itinerary builder aron mas mapadali pa ang plano sa mga biyahe sa mga turista.
0: Samtang mga katropa, miduso sa Senador Aimee Marcos sa resolusyon aron imbestigahan ang posibleng epekto sa Pax-Silica project sa New Clark City, Tarlaca. Lakip sa tanawon sa Senado ang panginahanglan sa proyekto sa tubig ug kuryente o ang posibleng epekto niini sa agrikultura, food security ngon man kalikupan. Base sa initial nga estimates, mukabat sa 130 million ka mga litro nga tubig kada adlaw o 3 gigawatts nga kuryente ang kinahanglan nun sa mga proyekto. Gilauman nga pinaagi sa investigasyon masusi pag-ayo ang mga benepisyo o posibleng risgo sa maong development projects.
1: Sa Bicas Bahin, nagahin ang Commission on Higher Education o CHED o 56.66 million pesos gikan kini sa Higher Education Development Fund aron suportahan ang mga scholars sa medical technology o pharmacy programs. Giingon nga ang pundo magamit alang sa kapin 500 ka mga scholars academic year 2026-2027 aron mapadayon o mapadayon ang ilang pag-eskwila. Matod sa CHED, gabahin kini sa paningkamot sa gobyerno nga mapalig-on ang health workforce pinagi sa pagdugang sa ihap sa licensed medical technologists o pharmacists. Samtang gilauman nga makatabang kini sa paggasulbad sa kakuwang sa healthcare professionals labi na sa mga komunidad o public health facilities.
0: Katapos sa ranig sa itong sentro, balita ang mga katropa gilusad sa Social Security System kan SSS o Rizal Commercial Banking Corporation ang SSS Loan Light o saka Digital Microloan Program alang sa mga kwalipikadong miyembro. Pinaagi sa Discartech Mobile App, mahimong makahulama mga miyembro kantidad gikan 1,000 pesos hangtod 20,000 pesos depende sa ilang contribution records. Nasairan nga ang loan, dunay repayment period nga 15 hangtod 90 days o gadunay 8% annual interest rate. Matod sa SSS, tumong sa programa nga makahatag og mas dali og accessible nga financial assistance alang sa mga miyembro nga dunay dinali ang panginahanglan. XFM
1: Katropa. Alas 9:32 Katropa, tutukan niyo sa premium D3 coffee mix. Mapalitan ni Katropa sa studio. Pag-usap Katropa sa tuag Y2H Clinic, diri banda sa may Matina Crossing area. Pag-usap sa mga unang butika nationwide Katropa Gadjabot. Palagsikon o palambuo na itong kalawasan, labi na sa kinigasugod sa adlaw sa pag-inom o premium D3 coffee mix.
0: Mga katropa, kung nagluya ka diha or sakit imong kalawasan, imong mga muscle, mga katropa, mas mayo higupan nato nag premium D3 coffee mix kay vitamin D3 kini mga katropa, makatabang nga mapaboost ang ato or mapakusog ang ato ang panglawas, no? And of course mga katropa, mahatagan taog instant nga kusog. Dili ta mabala ka mga katropa kay ayuhon ka nato ang mga muscle pain, no? Og pabaskogon ang ato ang mga kabukugan.
1: Ayan mga ka-eggs. Labi na karon ka panahon sa kining kadayawan. O niya, maki-update ta kay Katropang Marvin Ibano sa mga aktibidad. Katropang Jovet sa kadayawan 2026. And of course, dapat kung mulakaw ta o sa bowling hayaw ta, doon na tayong mga laagan sa kining kadayawan. Dapat healthy ta always Katropa, pinagi sa mag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Clinic or Yes to Health o usab na kini sa Yes to Health Clinic. Dunay tatak dapat Katropang Jubit nga Y2H ang kini nga karton o baka sa shein ini mga kaingsunan sa inyo nga palitun
0: yes,
1: nga produkto.
0: Yes, so para sa ni mga katropa sa tuang Xanthone Gold Coffee Mix no sa upper right corner makita ninyo ang tatak Yes to Health.
1: Good morning, morning. May aga sa tuang mga taga-subaybay karoga buntaga bisan na alam mo na nagpahipi Katropa. Salamat sa Ikoban always sa kini programa ka sentro tinigyapon sa XFM 89.1 Davao. Good morning kay Ma'am Jing Pigarido. Wa gyud ni puas no. Asa gyud nato ang baliktorian.
0: Nang pinakauna gina siya sa listahan Katropa Jazz nga magsubaybay sa tuang programa.
1: Ayan na kay Sir Tristan Wyatt Gulay may buntag Katropa Jazz ani Katropa nga Jovet siya bago ni at ni si Monski. Monski aninyo na kwerpo.
0: Ayan, good morning po. And good morning po ay kay Ate Nami. Good morning sa imo ha. Excited na unta mi Ate Nami no. Pero sige lang. Sa ano na lang pohon. Sunod bulan pohon basig so, makabisita.
1: Mulista, paingon ta dito unta sa kining oro.
0: Oo, diri na ta sa may oriental.
1: Ito, ay, good morning.
0: At least
1: tapos
0: para
1: mo liko naman na paingon na po oro.
0: Kay ngano ang destination gina nakatropan just dito gid na sa Kidapawan.
1: Tapos mo likoy og oro para mo loan.
0: Nada. Okay.
1: Katropan Alan.
0: Oro man to katropan.
1: Mangita pa mi. Mangita pa si.
0: Tapay pangitaon di ay Good morning po kay Sir Manny, Sunny Manuel. Good morning.
1: Good morning.
0: Sir Sunny Manuel. And kay Miss Dian, oy diri sa itong mga tropa nato sa BJMP Female Dormitory. Good,
1: good morning. Katong nibista diri?
0: Yes, katropa nga Jazz. And of course, katropa Jazz, no, so, ginalook forward nila ang atuang MOA puhon.
1: No? Ayan,
0: same gihapon po sa atuang BJMP Male Dormitory na po'y nag-reach out sa atuang for MOA signing.
1: Sa ano atong first MOA kay with the ano kanang Maritime Police. Yes. Ay, good morning sa atong mga katropa diri sa Police Maritime sa Davao Region.
0: Good morning. And good morning po kay Sir Odds Matidios diri sa may DPWH Davao.
1: Ayan, kay Ma'am Lihin Buhols. Good morning, Ma'am Sir. Always pahipi diri. Ayan, salamat kayo, Ma'am Lihin.
0: Nagpahipi lang ni si Ma'am Lihin Buhols.
1: Present permido kay si Monski Aninyon Cuerpo.
0: Ayan, salamat ka. Ayun, no? Kanunay na siya nag-suporta. Cedric Gerald Nakorda, good morning sa iyo.
2: Good morning!
0: Mga ano po nato ni, tropa po nato ni, Navy Reservist, katropan dyan.
1: Ayan, so mag-reservist da, good morning, no? Hulat-hulat lang mo diha.
0: Bakit anra lagi ni?
1: Ha? Kaya mga hulat-hulat lang mo diha kay, nagdipindi ni kay Mr. President. Bita ay kumulong na mga tropa. Ito lang, actually, anak kadaghan may sunan no? Kung gamit ang reservist, daghan mga celebrity, katropa nga jubit.
0: Yes,
1: no? Mga reservist.
0: Ang reservist. Isa sa kong naibalan, si R.C. Munoz, Murag Army, ba sir? Navy reservist po
1: Bagulang.
0: Siya. Oo, si R.C. Munoz. Daghan pa mga artista, katropang jazz na nag-reservist. So, muna sila ang second no sa tuang mga regular force. Puhon kung na yung mga simbakong frontline gihapon na sila kung mga emergency response na tropang jazz ang frontline ana ang mga reservist nato.
1: Wala po yung nga una ka celebrity ka wala po yung
0: ana wala yung una ka tropang jazz
1: ikaduha ka kay broadcaster ka
0: wala yung delikado wala yung delikado kay basic diha kita makitaan nga maguna
1: mag-cover bitaw katropa alas 9:37 na sa buntag sa tumagbalik ito yung siwuta ni kaning actually nag-round ni katropa nga Jubit no sa atuang social media kini bitaw ang natural lang mangayo ka o gadispensya kay nasayop ka di ba kanang labi na natay mga local ordinances sa Davao City and na po yung time good pa ba nga kini mawala si pong nahuna nga makakuan ka makahimo ka o gasalaot but it doesn't mean na katropa nga Jubit niya anar po kadali ang pagtingali anang okay lang tingali kung mayo ang pag-approach o kining pagsita sa imuha but
0: kung namagoy dala nga medyo kanang off siya medyo
1: labi na kung babae
0: ang labi na kung
1: babae ang kining kumbaga aggrieve party katropa nga Jubit no same man ang isa ka alin siya kining vlogger katropa nga Jubit no sa Davao City nga lagi daw naka vape siya.
0: Mm-hmm. Naka ano siya nagian lang
1: man siya nagian siya sa naka motorcycle ba itong nakiling naka cab o naka motorcycle nga
0: mo ito gingon sa motor daw katropang siya kaya dito man gipatong ang bag niya no? So naka motor siya nga police murag medyo sook na itong lugar din sa Davao City pag agi sa police na timingan mo ipag vape daw niya dito gihunungan siya katropang Jazz and dito na nahitabo ang medyo off daw nga pag-approach sa iyaha no sa kana nga gi-approach siya nga kay sexy ba nimo may nanan medyo ano mga, na ba katcalling ang anong tawag ana
1: katcalling dili man siya nga aggressive in part sa kining physical but sa kining verbal
0: yes medyo off siya verbally mga katropa bang makahatag
1: og ma-check na to ni Engineer Royce no og katropang Marvs katong nga video no kay actually nag-post man ta to
0: para makita na to
1: kay nag-imbestiga ang DCPO ani mga kaigsuna no regarding sa actuation and the behavior sa isa ka policeman no so granting dunay somehow no violation managingon bang ignorance of the law, excuses no one mga kaigsunan, but na mo gitawag.
0: Acknowledge man po niya katropa.
1: Na mo po mga time good po nga doon na gitawag lang humanitarian consideration katropa nga Jubit. No? Og tawag mo po na sila. Nga, pero kung sa to ang mga traffic personnel, nga kung makalapas ka, naibasted imo nga light, tapos mga ilang kag pasensya, sorry, di man na sila mo dritso good og dakop sa imo ha. I-advise man ka. Katong kagahapon to, I think katropa nga Jubit nga nag-left turn to ka motorcycle. Istorya raman sa to ang enforcer, wala mong siya gitik kita no
0: kita nato
1: kay kung
0: ato
1: gi tikita nato diretso gi istorya ba nga next time around diri bawal ning left turn diri labi na kung wapa naka green light so na hisgutan niya katropa ha feel free sa pagpadala sa imong reaction opinion og usab plus katropa kato ang paghulagway sa uban pang mga aktibidad diri mismo sa Davao City ning panahon sa Kadayawan 2026
2: Centro
1: oras katropa 9:40 na sa morning.
2: XFM 89.1.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Oras habang garin nyo sa Windsor.
6: Time check brought to you by
7: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Map Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high-quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayusab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs, ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
12: Kardayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
13: Kadayawan.
14: Sa sinugdan, nagkinabuhi ang mga ethnic tribes na malinawon o maghigalaay. O sila ang naghatag sa ngalan nga probinsya nga Davao, nga nagikan sa pulong nga Daba-Daba, nga nagpasabot o kalayo. Subay sa kasaysayan, nagpuyo ang ethnic tribes sa tiilan sa Mount Apo. Kung asa, magtapok sila panahon sa bountiful harvest, nga usa ka ritual sa pagpasalamat.

0: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang TSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
0: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
2: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
1: Ka-Clarex, sana?
3: Exciting!
4: Go ready to go to the islands and the streams, yeah.

0: Centro. Centro.
1: 9:47 katropa sa tuag aga panagabrauban sa programa Gas Centro. Ayan, good morning Ma'am Mita Valderosa, katropa ni Jovetta. Good morning XFM Davao katropa digital. Salamat kay Ma'am Mita. Alan Canito sir sa Altisa Grande nga nagpaminaw na wa pa migoho ang adlaw.
2: Uy. Uy. Panigawa sa adlaw daw.
1: Tanawa katropa nga peting lagitian naman diri sa mo ang side katropa nga Sir Alan Canito. Diha, unsa ba day dawa pa day ni gawas ang haring adlaw diha. So may masin natulog pa Sir Alan Canito ang migoho. Grabing Bisaya ang gyud, no? Migoho ako. Shout out ko ni Bing. Bing Bing, no, ingon ni Sir Alan, no? Ma'am Bing Bing, good morning, bangon na.
3: Good morning.
1: Iunat na ang imuhang mga muscle diha, Ma'am Bing. Og good morning, Sir Ma'am Jasvit.
2: Grabe. Gabi no. Murag ka ng agri-vet supply ka
1: pa. Agri-vet supply mapulit sa dalang ng problema. Kita, salamat kayo diha. Si good morning diha sa inyo ha mga katropa. All right, mga isunan. Standby mo katropa ga Jubit ha kay Unia pod manghatag mig load or GCash.
2: Natay mga pangutana unya mga katropa.
1: Kay ang kaganina katong duha na to ka mga veterano, hatag sila kape. Basta-basta. Oh, pulihay lang sila katropa ang Jubit man na pong, bro, ikaw na pod bro.
2: Naba-nabay winner ka ganina sa kape.
1: Ano to sila engineer sa bro, ikaw na po bro. Ikaw na po ipangutan ka Jubit.
2: Ang tanag ko kung nabay winner ganina sa kape kay murag wala pa na endorse.
1: Gi-cash to kay lima man kasi sa ihatag niya kay Jules Pandoy.
2: Ah.
1: O niyan si Jules Pandoy morti baklayon di pa ingin sa ni. O gi-cash o ga-pipi.
2: Gi-cash nila.
1: Gi-cash no kay actually nila ba yung katropang engineer katropang Jules Pandoy last week.
2: Oo, last week.
1: Ang dami asa man ni banda ni katropang Jules sa kadirita man ni Udto. Si ano po si ano diri si Biro diri sa ano sa
2: may dance eatery di pangita pod namo
1: pangita namo na last tong adlaw ni katropang Jupit nag serve ta
2: murag ano Tuesday last Tuesday
1: ilagbas namo sa kinatumyan diri pa ingon sa Davao River sa Bolton Extension.
2: Oo, wala gid namo nakita ang dance eatery. Ay mag surprise visit on
1: unahan namo sa BIR sa batong nga lugar dito mi nagliso mig backing. Basin sa kuani kinang kinasudlan da mismo sa kuan Bolton Extension. Bita good morning. Tama katropa da sa my Dangs Eatery.
3: Good morning.
1: All right, may sunan. Ato i-check aga linya kay ni katropang Marvin Ibano kay na siya gipasaan na po nga balita katropang Jubit.
2: Gipasaan, giguyod-guyod katropang Jazz.
1: Kung na gibit-bit nga balita, kinina gipasaan ganiya.
2: Grabe na gyud ka bug-at
1: nga balita kag gipasaan. Kitaw maki-update ta katropa sa Kadayawan Festival 2026.
3: Live report.
1: Marbs, kumusta mong gipasaan nga balita katropang Marbs?
4: Yes, grabe katropa, Jason katropa nga Juvet ang nagpadayon nga makalingaw gayud nga mga aktibidad, no? Subay sa nagpadayon nga selebrasyon na niini ato ang Kadayawan Festival 2026. Diri sa tong siyudad sa Davao. Nga gani, siyudad kabaguhay lamang nga natapos nga aktividad kining usa sa mga highlights ang Yas Kadayawan 2026. So kagabi mga katropa na malamposo no ang kinipaygay nga aktividad kung asa ang coronation night ipaygay yung usad kagabi kung dini particular ka na sa may Yusef Gymnasium and Cultural Center mga katropa. And na angkon niining usab isa sa tuang mga tribu sa Davao City ang tribong Matigsalog pinagi ni Christine Faith Gawilan kinisiya mao ang gideklarang hiyas sa Kadayawan 2026 mga katropa. Gani yasab na angkon ang sinindaghan ng mga awards lagit na niining PLDT Home Davao Souls usab kining yung naangkon usab mga katropa ang hiyas sa Kadayawan 2026 o guban pang nga mga pagpila mga katropa. And best in community project video usab kini siya mga katropa. So isa ka na anahimong nagmadaugon isip siya sa Kadayawan 2026 from Tribe Matigsalog si Christine Faith Gawilan mga katropa. Samtang naangkon usab ni Marzia no sa Maranao mga katropa ni Marzia Shana Abinal ang recognition isip Smart People's Choice Award mga katropa o hiyas usab sa kalambuan 2026 mga katropa. So kini kabahin lamang sa maong aktibidad o garong adlaw, ano na po exciting nga mga aktibidad lauman sa ato ang mga katropa, mga Dabawenyo, labi na sa mga turista, kaya karong adlaw nga Biyernes sa August 14 ang magsugod, actually gapon nagsugod na sa kining Kadayawan Expo and Food Trucks Bazaar. So kini naka-display kini diri sa may Rizal Open Grounds mga katropa, kung asa malauman sa itong mga kaigsuunan, labi na kanang nag-crave o nagkadaiyang mga local products dama sa ito ang mga kaigsuunan. So dira mga katropa, daghan klase-klase ng mga pagkaon ng inyuhang matilawan mga katropa sa itong Kadayawan Expo and Food Products Bazaar na magsugod ka na mag-abli karong alas 3 sa hapon hangtod na ka na alas 11 sa gabi. Sa pikas bahin na kinipod sa itong mga kaigsuunan nga ganahan kaayo ngining mga fast food. Mga katropa nagpadayon gapon, no? Fast food katropa ang Jasper, no? I'm sure na po yung mga kasi natin nakurat nga na ay libre nga
1: sing
4: pa soft drink. Oh,
2: asa man katropa ang Marbs?
4: Yes, mga katropa. So, lakip din yung mga katropa sa ma-avail, no? Pwede maka-avail itong makaiksunan dari sa may McDonald's. So, lakip din yung McDonald's, mga katropa, ang posible ninyong ma-availan, no? Niining naisgutan isip kining exciting treats gikan sa McDonald's gikan August 12 kana mga katropa isip pag-enjoy usab
1: libre na Marbs, libre or discounted?
4: Yes sa kini mga katropa is kabahin na ay mga freebies gitawag ninig freebies sa pang-order ordero ng exclusive deals kini mga katropa niini ato makaigsuon mga konsumante sa McDonald's mga katropa even sa Jollibee na apod ni katropa Jasper uguban pa. So mamahimo ka na nga mabisita ang atuang Facebook page sa Kadayawan sa Davao alang nini mismong dugang mga informasyon labot nini mga kining food establishments na kining connected no nini nagpadayon nga celebration sa Kadayawan na festival. Samtang karong adlawa mga katropa kini ang isa po ni sa kilauman sa before pa man karong kining weekend. Karong weekend mga katropa na apoy dagkong aktibidad kinigitawag na induct-induct sa Kadayawan o pamulak sa Kadayawan mga katropa. Karon ka ng August 16, adlaw nga Domingo, magsugod alas 6 sa buntag. So nunot usab ni Ana, nagpahibalo no, ang ato ang City Transport and Traffic Management Office kung CTTMO Davao mga katropa nga adunay lauman gihapon ang road closure sa mga apektadong lugar. Hinoon, mas mubo na lamang matod pa ang kining ruta nining naisgutan na ang kompetisyon mga katropa, labi ng grand showdown sa indak-indakan mga katropa o kining mismong street dance competition sa naisgutan indak-indak o grand showdown nining pamulak mga katropa. Pero mas lauman na mas lingaw usab kini alang sa ato ang mga spectators ni Ana nga higayuna. Susubay usab nining naisgutan na ang apektadong lauman sa bakit ng mga kailigas noon nakabutang na din na nakanapoy yung mga makadeploy din na ng mga CTTMO personnel na mag-guide sa mga motorista kung asa posible na muagi. So dira naman in route na mga katropa din particular sa may CM Recto nga ito na ka na sa San Pedro Square o tuyok na ka na katropa Jasper. So kana pila lamang sa mga updates no sa ito ang mismong Kadayawan Festival o karong adlaw na ay nga Sabado. Lauman kining makalingaw. Isa po niya sa ginaatangan ay kining tradisyonal nga mga dula sa itong mga kaisuunan.
1: O mga adlaw na Marbs. O mga adlaw na. Katong
4: mga adlaw.
1: Oo. Kining mga kadangkadang katumba sa mga tribal games. Kung nga tawago na kanyanto. Oo. Asa na i-held Marbs? Auna, diri man na sa may People's Park this year. Asa na i-held?
4: Kasusama gihapon ka na. Diri sa may People's Park gihapon. Katropa Jasper, Katropa Jeveta, alang ka na sa dula sa Kadayawan. So, People's Park, magsugod ka na alas 7 sa buntag, mga katropa. Samtang, ano na sa konsyerto, Kadayawan, mga katropa, pagkagabi, usab ni Ana, din sa may San Pedro Square, kung asa lauman nga isa sa magpresenta, pag-perform si KZ Tandingan, mga katropa. So, kana no, kabahin lang na ug karong usang adlaw lauman karong alas 4 sa hapon din sa Ayala Malls Abriza ang agong ug kulintangan sa Kadayawan. So mga presentasyon, musical performances sa nagkadaiyang tribo nga naglangkob sa tuang tibuok syudad sa Davao mga katropa.
1: All right, katropang Marbs, how about sa kilig kahimtang sa panahon karon katropang Marbs, Friday ron tapos pa weekend, tanaw ba ni mo da vertical lagtik ba ang kining ano haring adlaw or dabay chance nga mag-ulan sa maabot nga mga oras o minuto katropang Marbs?
4: Ing oras sa katropang Jasper katropang Juvet, noon malinaw na to ang kalangitan and the sinati na to init, no, init may ang to ang sitwasyon sa panahon nining mga oras ug subay sa report sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Office. Ilalim gyapon kita sa localized thunderstorms nga weather system apan karong adlaw isa makasinati ang nagkadayang area sa Davao City ug kining kainit, no, sunny weather condition mga katropa samtang ang level sa atong kasapaan na hinuon kini kanan sa luwas sa nga kahintan mga katropa. So kanato ang update sa diri sa atong siyudad sa Davao, katropa mo sa balita Marvin Ibalo, XFM News.
3: Live report.
1: Much salam katropang Marvin Ibano sa update, oh, sa mga nahumana nga mga aktibidad and ongoing og coming pa nga mga aktibidad this kadayawan celebration katropang niya Jovet. So init, no? Dapat ang ato ang lawas andam sa pagsugata sa unsaman nga kahimtang sa panahon. Matagabalo kong mag-ulan. At is healthy takatropa gadjubit, no? May smayong takintakis na daan sa mga produkto. Sama lamang sa kawang katropang Jubit Premium D3 capsule.
2: Arang kanunay himsa gato ang paglawas mga katropa, maulan man or init, labi na karoon na dunay mga aktibidad sa sama ni ining ato ang Kadayawan Festival na celebration. Dili malikayan, gusto man dyan tang ma-experience, masinati, makita, no? Kining ato ang mga pasundayag mga katropa. Dapat dala-dala katropang Diyas ang kanang mga produkto sa Yes to Health nga makaabag sa tuang panglawas.
1: Alright, mga kaisong 9:59, no? Isa ka pakog. Una mo tikang kang katropang Jubit ang alas 10 sa gabi. Sabi yun, no?
2: Gabi, good.
1: Buntag.
2: Advance kayo.
1: Kulbaan na kini akong parte pag gabi. Lahat ito nga tikang kang.
2: Titikang kang na gani, gabi ipagid ka tropang Diyas.
1: Oo. Sa mga awit ug sonata, kauban si Engineer Royce.
2: Si Boy Tikang.
1: Sa tikang kang sa kagahapon. Diba ka tropa? Dito sa kinig ang kapulisan, nag-imbestiga na. So good ka tropa, gadjubit sa isa ka vlogger nga nireklamo. Nireklamo kining mga, di ba siya matawag po niya sexual advancement or advances.
2: Wala, may physical kanang, na oh, ano.
1: But kanang ang sulti ba nga daw na murag, ano ba ano, na nabastos
2: ang tawag si murag nakat-call ang babae ba murag
1: kanang gupahagin mo kanang naman gupahagin mo gupahagin
2: mo mamuy
1: gupahagin mo ano ba ikaw katropang Jubit ang naong kang putian ni katropang Jubit
2: kanang murag dili
1: hubaga ba yun ni katropang Jubit
2: dili dito makatawa na katropang Jubit murag ako yaga-yaga gid na katropang Jubit
1: masuko ka organahan ka murag binong kang binuang
2: ni Noe yaga-yaga manisiya oy
1: ang putiagin ni katropang Jubit
2: parang kamang kaso kayo tubag colorblind ka sir.
1: Mana ba Engineer Royce, mana ba nga puti-puti abon ni si kininga DJ si Katropang Jubit, no? O papug siya ka ng ano ko siya ka ng hubag po kayo.
2: Hubag po kayo.
1: Kada bitong lahi sa realidad, masuko ang hinoon may sunan ng ganang ano.
2: Pero ito, sarcastic ko kayo ba? Sarcastic kayo.
1: Oo, ano ba kang same to you po, sir? Bitaw katropa. Ato ko ning naman ang video na Engineer Royce, no? I-play na ko na to kay atong klarohod nga siya good mismo ang nag-utter ani nga unsa ba iyang experience allegedly aning isa ka pulis sa Davao Police nga I don't know kung nasobraan na po ning pulis katropang Jubit itong pagpanakop. Kay grabe gyud na nabaykota ning pulis na manakop pa. Og kining mga offender ba sa kining atong mga ordinansa sa Davao City. Atong paminahon katropa kining isa ka vlogger.
5: So mga Auntie Kyle, uli na ko gabi eh. Kani laging dita ka ginhawa og puta ka beep. Kani babaan ni lami pud ni pilpilon ni. So wala ko ni sakay kay katingko kay wala yung helmet dala sa ako ah. And then nakabook na ko og Grab 2 drops since silingan naman mi sa akong isa ka dancer. Tas magian man gihapon pag pauli sa akong igagaw. So nagpa-drop ko sa may kanto. Pag naog timing pag suyot ni agi ang pulis. Bunga dayon sa ako ang pulis. Uy, sexy ni beep pag yud. Ayo ibuga. Gibuga pag yud ana. Ya ako ba kay nakarutan ko mga antique niya. Ako una kapoy na ko gusto na ko muuli. So wala pug ko ba. So nabugan ako kay nakuratan ko. And then, siya ala sa dribi, siksikik ka. Lain niya ang approach mga auntie Kyle. So marag, kaigat ba ni mo, sir? Ano ba ka na? Kapoy nagkuhan ba? So, since police man siya, respetuo na to, balik na ako, naamang yung rules diri, pero wala ko nag-expect po ba kay lagi. Ang ako yung una-una mga anti-kels kay dito rin sa downtown area, di kang pataka o vape, wala ko na-expect nga naadri sa among lugar, pero naagid po nag-robing drink na timingan ko, o balik gid po na ako, and balik gina siya mga anti-kels, dili na to na siya buhaton. Siyempre lagi Pilipino, gahit yung tag-ulo. So kanila gid ang lain sa ako ang mga anti-kels, kay kani si officer, si sir, lain gid yung approach ako, lain yung taras na ay, something sa iyahan nga, siksihan mo, uy, ana gani mga anti-kels. Ya, ako man gugikan kung show, kung baga pauli naman pugko, and then wala na ko nagkuan baka ako ang suot, papuok yun na short mga anti-kels. Pero ako ang top kay dili sexy ang top, papuok lang ko na short ana. Sexy kay ka, gwapa kay ka. Asa makagikan? Ana ilang atake anti-kels. So ana ko, ay sir, gikan kog show, gikan kog event. Pag ina kog show siya, ay, paldo dai ni. Ana siya sa mga anti-kels, ana ko dili pud sir oi kaning sakto ra po, nim sakit akong tuhod ana kay oh, gipa, oh na pasak mga anti-kels. So ana yang approach niya. Ang approach niya mga anti-kels is jamming siya nga igat-igat murag may something wrong, murag lain man imong tumong sir, murag ana ba. So nangutana sa ko then nangayo siya og ID. Ana ko, sir kanang bugat akong bag. Pwede ko papatong sa imong motor niya. Hayag po dito siyang gihunungan or di kaya atumi sa may hayag dapit. Asa ko niya gipapatong akong bag mga anti-kels? Sangit-ngit na dapit. Sangit-ngit niya gipapatong dito ko niya gipakuha og ID. So wala lang pud ko kay ako ang ako lagi kay makuha ang ID mahatag kung sa man imong gusto sir sige multahin nako kay kaulion na lagi ko. Sige hatag nga dito mi sa may ngit-ngit dapit pero dili gid nga ngit-ngit pud kaayo pero dunum-dunum gamay ba. Ana good. Makit-an good nga, makita og may mo agi, makit-an good mi. So dito mo sa mangit-ngit mo, ano na po ko? Sige na lang ko, ihatag akong ID. Pagtanong niya sa ID, akong ID is, dili diri ang address. Ano siya, taga diri, yun ka, anak ko. Yes sir, 25 years na may diri ng puyo. Siya nga wala mga kabalo sa rules. I mean, kabalo mga ko sir, kanang ang pagtuulang dyan na ako, and then 10 years magugo sa Manila, kaya akong ID, dili diri ang address. Pero bago lang ko uli, mga 3 years na ako diri, kabalo mga ko sa rules sir, sorry kayo, mali na ko, anak ko saya ha. Siya dapat ko ana jamming siya sa mga anti-kels igat-igat na pagkaigat na wala pa sabot nga unsa ang iyang tumong gusto ba siya mapitikan o naapa siya laing tumong laing jud ako na felch mga anti-kels naniid lang ko sa iya kay ako normal ko ug kani si sir murag nakainom siya. Oh, fast forward naabot si kating ko mga anti-kels gihunungan mi na ana unsa na nagtinuto kay sila ni sir ni ana wa sir uyab dai nako wala ko ni sakay kay wala siya dala helmet tapos nagtinuto kay sila mga taud-taud pud lang tinuto kay di ba jamming man si sir sa ako alam imong siya jamming siksikay ka gwapa kay ka ana paldo kay ka ana yung mga check ka sa ako pagkakatag niya kay kating ko unya niyon ko nga uyab nako nausab ang iyang mood nakuan siya masyag kuan ko pulis ko ana ba ana yang atake dai bakit ato siya siyang motor gilistahan ako niya multa og gilistahan na din ko niya and then ang first gyud is jamming kasi sa ako karon kay pagkita niya kay kating ko wa na jamming diretso na sa lista dayon diretso na kay lista mga anti-kels multa ring 3,000 tapos ang nabantayan ni kaping ko sa iya is nakainom siya and na siya dala nga ilim nun, di ba? Likor ba na ba ya, sir? Alas stress na ba ito sa kadlaon, sir? Ganun naman kay dala ilim nun, sir? Wa ko bulok, naka-duty ba siya unong sa pero brag nakainom po siya. Sumaw lang nga mga anti-kels, no? Oo, mali na ko. Mali din ako kay, mali man na mag-vape na, no? And then, dawat na ko ang ako ang multa, bayad tani. Ang kuan lang dyan ara, no nga. Ako, sa tinood ng mga anti-kels, di ko ganahan dyan mga pulis. So, lain dyan og taras si sir. Brag lahi dyan iyang tumong. Wala ko kabalo kung unsa iyang tumong, kung gusto ba siya pitkan siya o ako ang iyang, gusto niya ako iyang pitikan. Ana dyan mga anti-kels, oh? Normal ko. Mao na no kanang makahadlok kaayo na karon mga anti-kels bisan sa mga pulis na kuan nga dili na ka mahadlok kag apil sa ila na imbis sa ilaha sila ang ato ang safe place gani pero sorry sir wala na kag gipangutan kag gusto na ko mahuman kay kapuy ko mga anti-kels na pangutan aw sa pangalan unsa ang ako sige sir kung mao man na kay mali man ako willing ko mo bayad pero jamin jud kay siya sa mga anti-kels nagi siya lain siya taras na siya laing tumong ug wala ni naabot sa katong ko ambot unsay gusto pa niyang mahitabo mao nang magamping ta mga anti-kels kay dili na gyud masaligan bisod na kay mosalig karon bisan sa ato ang mga kapulisan dili man tanan ha wala na ko gitanan ha pero naagi ubay mo na magamping ta and then follow the rules gyud ta kay para di mo pampareha ta ako pero ako willing kong bayad ani pero good para kay sir unta kung unsa man unta mali ang akong hunahuna mali akong hunahuna pero lain gyud siya taras buti mo sir unta tarungon nimo mong trabaho ug wala na abot si kating ko lami pa siya jamming sa kuha siksi kay ka baba kay ka asa man kagikan siksi kay ka pangalan gyud sa kuha naman ni ka sayang kay ka sa ko ang hunahuna ba ano sayang ko sir
0: sentro
5: sayang man sir
1: sumauto katropa do kinig ang explain no sa isa ka kinig vlogger ang iyang nasinatian sa isa ka pulis Davao or Davao pulis mga kaigsunan. So in short daw nabastos siya no paki down ako gamay sa kinig audio engineer daw nabastos siya sa sutanan mga kaigsunan nga kung mutikit ka diha kung naay violation regarding sa kinig paggamit og vape in public mga katropa then so be it kumbaga i-inform siya nga atay ordinansa tapos nakalapas ka ma'am tikitan ta ka. So ang hulog bagod ato mga katropa nga daw kumbaga ni diskarte pa si sir. Kumbaga na pa siya iya pinahipi nga diskarte kay lagi pag-ingon niya nga gwapa ka. Masa ba to sayang ka. Masa ba din nga mga statement. Kumbaga tinuod ba po katropang Jubet nga nakainom tong isa kalispo. No? Kana mga isunan. So sa ato amang godadri katropa nga kumbaga sa tuang mantra sa Davao City nga Davaoino is disiplinado, mga kaigsunan. Now how come og usab ba paunsa nga labi na kung gaing-aning nga sitwasyon, babae katropa, babaeng babae, and na agian kinag-vape mga kaigsunan, pero lahi man pud ang actuation sa isa ka pulis based kana sa statement sa isa ka vlogger mga kaigsunan. Mm-hmm. Oo. Tingali pud katropa ang jobit no, ang isa ka vlogger di pa pud tele ka kung for the sake lang sa argument lang baga for the sake nga mo daghan imo followers or pistahan
2: dili
1: ka.
2: Dili pud siguro siya magpakaulaw.
1: Magpakaulaw ka vlog diha. Onya wagi siya na feel nga naka-feel siya og kining nabasto siya sa dawi nga gisita o baka gidakop siya sa isa ka pulis mga kaigsunan. And sa alleged nga kung nakainom ba to ang gamawang pulis katrupa nga Jovet, ihanapon na nga tulubagon dito mismo sa kinig gato ag manage sa ka DCPO. Adto sa ato ang kapulisan sa iyang head office kog tinuod nga medyo nakainom si sir kog kana nga mga allegation kog tinuod na mga kaigsunan, and lagi katong the way nga approach niya o baka the way ang conversation nila ngadto sa vlogger nga mao ang kining gidakop niya mga kaigsunan.
2: Iya halong dikating nga nato katropang Jazz kay kumbaga nikalit lang og change ba, kumbaga nikalit og buy
1: ang yung ba oo ang yung mood pagka pag-abot sa pulis.
2: Oo, diretso din siya gitikitan. So murag na ano dito siya.
1: I mean, katong niabot ang kauban ba?
2: Ang iyang uyab.
1: Oh, pulis ko. Oo. Pag pagkabalo niya nga naay uyab dito katropang Jubit ang katong babae, ni usab ang gatuno nga pulis ko. Kumbaga kung
2: lalahi ba?
1: Sabto nato kung somehow wala to ni abot nga kauban, naay uyab kini nga mong vlogger, pwede ra to nga kanabitong ug sa term pagkatropa nga Jubit sa mga kaniadto kanang paduding.
2: Oo, murag ingon ana god nagpaduding una. Unya kay pagkakita nga na di uyab, nalahi ang dagan sa tono katropang Jazz.
1: Na kumbaga pit ka ni mog diskarte kung mukagat okay. Kaya na bitaw na anak ng mga lalaki no. Gamay ra biya may dili nga nang katropang Jubit.
2: Maba.
1: Maihap ra mi ni Engineer Royce. Upat ra mi dire. Bitaw atong pasabot anak katropang Jubit nga napit ka ni mog diskarte ba? Diskarte ni kung granting ang diskarte tong pulis nga kini oi kuan naka short pant tapos wow legs. Legs, legs mo nun.
2: Kuhan siya, naka-ano mag-udaw okay. Sa gigan, mag-udaw siya sa event.
1: Nag-event siya na siya iya show na kauban iyang mga uban po nga mga kaubanan. And discard ito ga police nga kung tinuod ka nakainom mga kaigsunan. Napapitik-pitik nga istorya ba niya kung mukagat dili ba? Oo, ang somehow, babae good na. No? Na-feel niya nga nabastos siya sa gihimo sa police. Katropa nga Jobit. Kamu babae, kamu katropa nga Jobit. For argument sake o dili mga kaigsunan, ang babae ba nga mag short pant nga pinapuok o pinapaak o sabay term ana kwan ba kanang sunny kanang kanang allowed ba or kanang way ba nga bastuson siya?
2: Sa bisan unsa nga pamaagi mga katropa, wala joy karapatan. O bisan kinsa nga mubastos.
1: Kay nanti mabasa sa mga posting nga ano na bastoson kay naka ano mo pud ay ngani maglakaw or grabe pud wang
2: puok-puok kayo
1: halos, ana. Makita ng panty gani ikaw maglakaw mo nang bastoson. Sa kana ba nga argumento may sunan, enough ba na nga basihan para bastoson ang isa ka babae. Tingnan dili man tele katropa nga Jubit no kay iha man po nang personal. Di ba? Kumbaga ako amaning life, ako amaning ano bahala na buda kung mag kamoy mo lili sa kwa o dili. Basta mo ni ako ah. Kumbaga wa koy pakialam sa inyo ako amaning life. Mo mas stress man ko sa inyo. Oh, kamo mas stress ako ah. Kana ba katropa Jubit? Akis lang ang mindset may sunan kung somehow di kamo tan-aw sa uban bang bahala mo anong pakinyo sa buhay ko mga anak katropa Jubit. Oh. So kada mga tropa dili siya basihan ba sa atong tan-aw dili siya basihan nga ingani nga babae kadlawon na ni uli tapos sa nakit-an nga nag-vape tapos naka short pa tinga tuon sa isa ka police officer
2: wala,
1: which is katong tama to may punto to si madam kini nga vlogger nga paon sa may muduol sa nyuha kung kamo ang to serve and protect and kami the way nga ni aka sa ko nga isita ko nimo maka-feel namin nga dili mi protected sa inyo ha.
2: Kumbaga sa inyo palang daan na nanay intimidation ay dili man siya intimidation pero murag sort of harassment ang na-feel manggod niya katropang Jazz. Sa iyaha man to mga katropa, wala magigingon niya.
1: Dili po siya matawag sexual harassment kaya di man employer tong ano.
2: Oo.
1: Kumbaga ano lang yun. Hire up to.
2: Kumbaga naharas lang siya ba? Feeling niya naharas siya the way nga gi-approach siya sa police, no? So sa mga katropa na to diya, para sa inyo ha, valid ba to no ang iyahang gibati nga ingon ato? Alang nga naman magpakaulaw lang siya dara sa social media para lang gid ingon nga naingon ana nga panghitabo. Dili man pud siguro no nga ibaba niya sa ingon ana nga level mga katropa ang iyahang pagkatao. So karon hinuon gi imbestigahan naman ni katropang Just unsay buhaton ka sa to ang DCPO para ma-address kini og mapitol no dili lang nga police, actually tanan no, mapitol tanan nga dili mang in any way no makaharas sa kababaihan.
1: Ayan mga kaigsuda no, kabuda no, kapil pa pong igani kumbaga, actually mabalanse man ato katropang Jovet. May punto ang police nga nakpon siya kay naga vape paglapas sa city ordinance or inibalaod mga kisunan sa tuag Philippine law. And of course ang nisubmit man ang kining dakop niya, kabalo siya nga nasayop siya, pero diri siya nagkamali katropang Jovet sa katropang actuation nga daw na feel sa babae nga na-invade siya no ang iyang pagkababae mga katropa. Alas 10:30 na sa to ang kiniga panagubanuban sentro. Ayan. Ingon pa ni Ma'am Lynn Boholz, ma'am sir, ang float parade asa dapit nila ipahigayon San Pedro Street paghihapon. Katropang Jovet ang float parade.
2: Oo, actually kan nakatropang Jovet sa to ang gina double check no kay namagoy preparation karon mga katropa sa Coastal Road and gina double check nato kung asa gid ang final nga venue para sa float parade kay na kasanayan man gud mga katropa nga diri sa may San Pedro. Oo, so ato nang ibalikan karon no si Ma'am Jing ba to ang nangutana.
1: Si Ma'am Lynn Boholz.
2: Oo. Ato nang i-double check karon Ma'am Lynn ha. Pero naana kaganina ata no sa gi-mention ni katropa nga Marvin Ebano.
1: All right, katropa. Alas 10:14 itong pagbalik unya mga kaigsoonan. Ato pa ning isutan katropa nga Jovet kini nga laing pangisutanan kay nabalaka pud ang uban labi na kini mga environmentalist mga katropa. Kay kini nga ingon pa ni Pangulo nga Bongbong Marcos, waste to energy plants or kining ingon sa gobyerno nga waste to energy sa gobyerno delikado ingon pa ni sa mga environmentalist og kini ang sulbad sa grabing nga basura nakita dito sa Paranaque nga basura mga kaigsoonan una gingon literal nga nilangoy sa basura katong sindro dito apil ang MMDA uban pa nga mga agency aron matapok lang to mga basura gumikan sa Bagyo og sa habagat mga kaigsoonan. Now ingon pa sa ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. waste to energy facilities gi-consider nila ni sa mga plano aron makunhuran ang basura og magamit og dili sa malabay ngadto sa sanitary landfill tanan mga katropa.
2: Ayan na, katropan dyan sa kula ilakbit, no? Ang pamulak og street parade, alasay sa buntag sa Rojas Avenue gihapon, mga katropa, padulong sa San Pedro Square. But ang grand showdown sa gabi, alasay mga katropa, dito na sa Davao City Coastal Road.
1: Ayan, mas lapad-lapad naman dito.
2: Mas lapad na dito.
1: Oh, alright, ito ang i-clarify na katropa, kaya mas naglibog ang uban ba? Dito ba tama
2: dulo sa mangyud,
1: dito no? Sa Coastal Road?
2: Area.
1: Or dito banda sa ano, kinig as na andan nga tradisyon nga ginahimo nga ruta na panahon sa kinig dunay parada mga katropa. Balik ta! Alam, mas pila ka magkapahinumdum oras mga kaigsunan. Alas 10:15 na sa morning.
6: XFM. Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
9: Santo Blas Gold!
10: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
9: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar.
11: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
12: Ang
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Vision Next, daghan na ang natabangan.
13: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tawo nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
12: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Turbo Dietary Supplement for Men.
17: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Pag uli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
16: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
18: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang

0: Agtuwi ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available

0: Princess Dis Buhangin.
1: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
2: Kadayawan. Nagikan ang Kadayawan sa pulong Mandaya nga madayaw nga nagpasabot og good valuable, superior ug beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani ug kalinaw sa kinabuhi. Gipakita sa Kadayawan ang managlahing color, kultura ug pag-usa sa onsay ka mga tribo nga mao ang Iranun, Sama, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug ug Obo Manobo.

0: Epi Centro. Centro.
1: Muto nga nakarupang jobet nga dili kinahanglan nga gwapo ang isa ka lalaki, dapat seryoso lang
2: gyud. Dapat seryoso lang gyud. Ano nga tinud anay ka tropang jazz.
1: Oh. Kay si katropang Marlo nag view atom daw na kuan siya nahugno siya. Di kinahanglan nga gwapo, pero dapat seryoso. Tawag ko si Engineer Royce. So in short, dili ni pagupuhay ron. Paseryosohay ni Karamuto mo na mga katropa. Nga pero ang babae mo katropa nga jobin mo tan agud nagkuan naong. Di ba?
2: Mhm.
1: Dili importante ang gwapo, but seryoso ang bulsa.
2: Kana tinuod gina katropa.
1: Ha?
2: Tinuod natin.
1: Tinuod na mo na yung mga klase karon nga gidapangita sa babae. Bahala dili gwapo, basta bukdo.
2: Lahi ang bulsa. Kana mo'y pinaka ano karon. Trend na siya karon katropa.
1: Unsa mo nang gwapo niya wagi.
2: Niya wala gyud.
1: Ano?
2: Taon na lang.
1: Pag-anab ito. Actually, ang kwarta katropa, makapagwapo ba ya? Muto mo na katropang jobet. Kamu na paminaw karon din. Si Ma'am Lynn Bohol, si Mamita Balderon, sa Ma'am Jing.
2: Pagawas sa Fortuner katropang just ba? Or pagawas sa Ford?
1: No? Oh, pag-anab. Ulag, grabe, gwapo ho. Eh, sasakyan na.
2: Kaya gani mga naka big bike, basta naka helmet.
1: Oh.
2: Gwapo kayo sa pananaw, no? Katropang jazz. Oh, oh. Oh.
1: Okay. Pero katong gwapo nga sampo lang sakay tresikad. Ah, di ganito. Ang mga itong babae, dili lang. Bito, ay. Barangay Zone 4, Santa Cruz, na ay kananan nga Star Woods Buffet. Tapad mi, Joan Kapihan, si Jules Pandoy. Tapad daw siya sa Star Woods Buffet. Good morning sa mga staff sa Star Woods Buffet.
2: Po.
1: Tapad mi, Joan Kapihan.
2: Sige, ito na inote na ito na katropang.
1: Bantay, bito, pagkanto na ito was Jules Pandoy. Ang siya nga... Hagbay raman ito nawa, Adresher, katuan naman ito sabay Digos.
2: Ay, good morning po Sir Roxoman de la Peña. Hello, katropa, ang ganda mo. Carlo Jose James, Torre Franca, ganda mo. Puro sa kini sila ganda. Oh. Ilalag.
1: Asa ang ganda ang beautiful ang, day or beautiful you?
2: Beautiful glasses daw, katropa. Oh.
1: Sir ma, morning, mientras nagloto ko sa mani, oglit.

0: Yon Manok, nagapaminaw jud ko sa inyong programa, Sir Alex. Good morning, people sa village.
1: Good morning!
2: Good sana morning. All, no?
0: Lami ba na imong lechon da, Sir Alex? Sir Ma'am, basta makainom gani, mawala na ang respeto sa mga pulis, labi na mutukar na ang uwag. Palingon, Sir Alex.
2: Gabi, basta mutukar. Katropang just basta na mga inganana.
0: Oo, lagi ko kailang atong pulis, katropang nga Jubit. Bigyan na ito akong kailan po lami, agad ni mo eh. Kailan ito?
2: Nakikailan ito?
0: Oo.
2: Itong
0: Bebe Mex. Chillax. Chillax ito akong kaila.
2: Itong Bebe Mex, katropang jazz.
0: Oo, kay wala agad. Hapakag yung helmet. Nakita ka itong nag-viral, nag-ihapak yung helmet. Ano ba yung ihapak mo yung helmet? Bisa day kaday.
2: Na-shock in town siya nga nag-ihapak siya helmet. Kaya kung kuan lagi, manghapak itong
0: helmet. Maganito kay China-China nga helmet. Kaya kung helmet ito nga ng Evo.
2: Paglagupok, kid ka tropang jazz.
0: Buko lang ang buto na itong...
2: Buko lang ang buto.
0: Katabi ko sa reaction sa babae, naman na ato man nag-post sa ito aga page, katropang Jovet, di ba nga, gibunalan sa kilimit sa kababae niya. Tingnan na siyang gibunalan mga kunimute. Ano po ito mga komento nga, napabungbuang na si ate, oh. Bitaw eh. Katropang dito sa kinig, waste to energy. Plan sa gobyerno, delikado daw kini mga kaigsunan. Ang ano kini katropag Jovet? Okay, mismo ang environmental group nga Greenpeace Philippines ang dili gusto ni ini. Kay delikado kini, o usab, kanabi taong costly pagyod mga kaigsunan.
2: O
0: dili daw kini maoy makapaundang sa mga plastic diha. Sa gobyerno. plastic na basura. Kining ingon nila nga plano sa gobyerno og usab mga isunan nga ang ingon mga sa presidente nga pinagi niini mawal kini mga basura somehow nga di na buta mabahaan mga kaigsunan ingon pa sa uban nga mga eksperto. Pero ingon pa sa kining grupo nga Greenpeace mga kaigsunan nga na unsay makatabang nga magapasamot hinon ni katropa og usab dili kini maayo matud pa nga himuon kay delikado kini nganong delikado katropa nga Jubet.
2: Para magud sila katropang Jazz, delikado daw ni siya sa tuang panglawas, no? O ingon man sa kalikupan, no? Sa environment, mga katropa. Kay, matod pa, sa Greenpeace is makakancer kuno ang aso nga magikan aning maong kining buhaton nga project, mga katropa. Kay gani, di ba, magsunog man og plastic katropang Jazz o uban pa nga mga basura, kana daw, matod pa, nagagawas daw na og carcinogenic dioxin. So, chemical daw na siya nga nagakos og cancer. Isa pa po nga reason nga nung delikado daw ni siya sa atuang health, mga katropa, environment, tungod kay sa pollution. So, magresulta ko no sa toxic ash, no, katong na-mention na ito nga abunia, mga katropa, o greenhouse gases nga makapagrabe sa atuang climate change. Ikaduha po nilang rason nga nung babag sila ni katropang Jazz, na-mention ni mo katong magiging burden, no, financial, I mean, costly siya, matod pa mga katropa, maging financial burden siya. Kaya, lisod kuno kayo o gastos kuno kaayo ang magparan og WTE plant, no?
0: Tungod kay waste to energy.
2: Oo, kining waste to energy, mga katropa. Tungod kay kinahanglan ani nga planta ang tuloy-tuloy or padayon, no, nga supply sa basura aron mo andar kini dunay ma-provide nga energy, mga katropa. Mo na lisod katropang Jazz nga paano kung niingon magud sila paano do pag-abot sa future kung nagsige na lang tag waste to energy unya walay basura or mahurot, let's say mahurot, good thing man siya kay mahurot ang basura, unsay buhato na pud nato, mga katropa. Nag-advance na sila katropang Jazz ba sa ilahang pagpangandam.
0: Ingon pa sa Greenpeace sa Philippines, katropa, inay kada mo himuon sa gobyerno, mas maayong himuon sa gobyerno matud pa maisunan nga itakil kining krisis sa labi na og pagdeklara mismo aning mga sachet og uban pa nga mga problematic plastics as non-environmentally acceptable products, no, ilalom kini sa Ecological Solid Waste Management Act of Republic Act 9003, mga kaigsunan. So dapat kini, no, ang gobyerno dapat asikasuhon nila katropa nga Jupiter, labi na kadaghan kini kumbaga makita nato diha sa mga public markets, sa stores, supermarkets, sa uban pa nga mga government procurement nga dunay mga plastic. So dapat i-lesson kung di man mahurot ni katropang Jubet o kung sa'y himuon ini inay sa uban pa mga pamaagi nga hazardous, delikado nga kiningad to sa ato ang mga kinayahan o kinayahan per se, mga kaigsunan. So Kana I don't know kung sa tubag ani kay kung somehow mutingog ning environmentalist ato katropa nga Jupiter somehow may epekto gini puhon sa ato ang kinaiyahan. Kay di man mutingog sila kung kaya ra nga kumbaga ano lang katropa nga Jupiter mild ra kung tingali ang epekto niini ngadto sa kinaiyahan. Now na kung chance ha, mahurot kini mga plastic niha. Munta maapil ng plastic sa gobyerno.
2: Oo, kana mga tinuod nga plastic katropa nga or plastic og batasan.
0: Oo, bata plastic man nga literal kana nga mga basura katropa. Pero mo lagi ni kog wag gyud disiplina nga tuang mga kaigsunan sa paglabay og basura. Magsigir ra ning nilabay kay na magnay magsagad magsalig ba. Magsalig ay labay na ako ni kay ma WTA maghihapon ni nga paingon, di ba? Paingon man si enerhiya nato. So somehow basin og kini nga simba ko lang mapareha gyapon na ning sa paranyaking daw makita nato nga ang basura maingsunan na ana sa estero nga perting daghana. Nga duha ka adlaw o tulo ka adlaw pud nga inaswat da mismo sa mga personahe apil na ni mga equipment para lang gyud mahinloan kini estero sa paranyaki. So nakita sa gobyerno kung makatabang maingsunan pero dapat pa ni diskusyonan kauban pud ato ang mga eksperto sa kinaiyahan. Sentro. Good morning kay Pedrito Purol. Good morning sir. I don't know kung mabani ang father-in-law sa ang amigo katropa nga Jobet, no? Si katropa ang Alan Maala. Mabani ka nimo da, sir, kung mabani ang taga banda sa may kinibitong Esperanza sa division ribanda sa may Kabantian, Davao City. Good morning, no? Mga katropa diha mismo karoga bundang. Sentro. Sa to ang trending katropa nga Jobet. Kapatay trending no atong ihabol ni kay nagapanikan na pato ang sexy sassy karoga panahon na mga isyu sa to aga trending mga katropa.
1: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Ang trending katong tatong gihapos o kini nga helmet pero natay lahi pa nga trending.

0: Unsa to nga trending katropang Jubit?
1: Gikaingong kawatan, sakspan.
0: Alleged, no? Gikaingon lang, kaya di man seryoso nga. Hindi na kawatan di, ayaw ka nagpabugnaw na nila engineer. Malay mo kung nga nakakita na sa salida nga Spider-Man. Tapos ni Kat-Kat dito, kaya iyang gicheck nito kung mupilit na ba iyang mga, kanang iyang mga, sani? Kanang iyang mga...
1: Iyang mga ano ba, mga web.
0: Web? May bisaya anak ka ng bisaya.
1: Kupot, ay sana.
0: Kupot?
1: Kupot niya ba ka ng...
0: Lapot?
1: Lapot, o
0: mula. Lahay mo itong lapot. Lahay mo itong lapot. Sabi mo katropang Jubit. Kuwari siya, kining isa ka batanon, sa impormasyon katropang Jubit, may kauban pa daw ni, but nakita mangod sa uban nga naa sa banda sa Kisame aning roll-up door. Sa tindahan.
1: Mm-hmm.
0: O gituhan ni nga kawatan o baga pwede nga manguha di ay mismo sulod sa tindahan mga kaigsunan. Ang pangutana, dong, ano nagsaba-saba pa ka?
1: Wala man siguro po daw siya nangawat ka tropang
0: niya. Oh, oh. So, pero ang pangutana, nga nung naasa sa taas?
1: Oh, kaya
0: oh, kasi siyempre, kung nga na yung magkatupang
1: Jubit, basig na ano siya.
0: Gamayra nga lihok na, mutingog yun na. No?
1: Basig na kuan siya katropang Jazz, na-inspire siya sa bagong gipagawas nga Spider-Man. Oh.
0: Itong, sa maling nga Spider-Man, homecoming ba ni?
1: Oh, katong bago. Oh, kanakay basig ni homecoming katropang Jazz.
0: Oo, oh, ba't na muna mga kaisunan. Pero, kung minor di edad ni katropang Jubit, intervention na yun na. Mga katropa, bata mo lang ni Maisunan, no? Ako baga, di pa tayo makaingon kung kawatan, eh. Kining maong batanon, kinay mga kaubanan, usap kining mga possible mga spatter, pero di kini maing pawarisan, ilabas sa sutanan nga naaka sa isa ka propiedad nga dili imo, mga katropa.
2: Sentro.
0: Alas 9:34 na sa tuang kiniga panagaban-uban, mga kaigsunan, sa tuang uban pa nga mga impormasyon, karong nga panahon na. Kaya sa kini mga update ka sa mga headlines, katropang mm-hmm. Jubit. Togi check karon mga kaigsunan. Ang Swedish Parliament gipaubsan ngadto ang edad sa criminal responsibility sa mga kabataonan 14 anyos. Dili sa Pilipinas 15.
1: Oo.
0: Na years old dito do na criminal liability responsibility ang mga kabataonan sa Kiriga Sweden mga kaigsunan. Doon na po yung 5.3 magnitude ng earthquake ni Tayog sa Balut Islands, Rangani, Davao Occidental. Ang Ukraine naghanyag ito sa Russia og temporaring kiniga truce o kiniga peace talks labon sa kiniga Black Sea, kalabutan kini sa problema usab sa pagkaon mga kaigsunan. Pilipinas gihangyo ang China nga ati manon usab labi na kining kayuhan sa mga Pinoy nga ilang gidakop mga katropa. Og usab mga kaigsunan, ang Bacolod City gipili kini isa sa mga lugar alang kini sa PSHS Negros Island Region na campus. Kaya mga update lamang kini karong mga isunan. Mm-hmm. Mismo, ingo pa usap ni Bunuan, ang Senate Leadership Fund, the purma kini Huma na alarma matubas si PBBM labod sa insertion. Ano ba? So, muna mga isunan. Og usab! Sumala pa sa LTFRB, 12 pesos per liter ka discount alang sa mga POV, magasugod, ugmang adlawa. Ayan, good news. Pero next week, doon na po'y pagsaka sa petrolyo, presyo.
1: Murag higo lang nag-i-atras abante ka tropang Jazz.
0: Ayan.
3: Binuang!
0: Kung binuang yung mga tropa kay daugiyaga-yagaan ng ato mga pagbati, emosyon, sa sutanan sa mga update sa palibot mga kaigsonan. Wa na tayo igong oras katropang nga Jubit. Ang oras na ato ang panahon din na mag-igo. Ano pa na ni katropang Alan de la Serna Abais? Ang panahon din na ato, ang oras din mag-igo. Lahig yun ang maigo. Ha? Lawa-lawa o sapot? Igong pa ni Ma'am Jean.
1: Lawa-lawa.
0: Sapot.
1: Lahig po itong sapot. Saplot. Ay, lahig
0: po ito. Ang supot, kabutong suti.
1: Ang supot is cellophane.
0: Supot ba?
1: Ang supot
0: sa Tagalog.
1: Diba daghan kayo mga complicated kayo ang mga words.
0: Ang supot,
1: sama ka complicated sa relasyon.
0: Pa. Tapos ibulang sa supot, pwede na.
1: Oh.
0: Ay nako, mga katropa. Ito ang isunanan. Bubano sa Nibadugay, ang inyong gihulat katropa, ang sexy ng bayan. Kung natay babe ng bayan, napatay sexy ng bayan.
1: DJ Sexy Sassy, mga katropa sa programang Rated PG.
0: Ang ngabil pa lang,
1: ulam na.
0: Tutob na alas 12 katropa sa Rated PG. Pampa, good vibes! Ako sa iyang patig mo. Saan yung patig mo katropa ang Jubit?
1: Mula na ako nakuha.
0: Butindo kong mabasa.
1: Tawa. unsay butang kinahanglan bas-on pa,
0: para ay, ha,
1: para makaon.
0: Kung tindo. Ah, siya na ibalaw niya.
1: Siya na ibahala.
0: Oh, siya na ibahala, katropa.
1: Kinahanglan pa daw bas-on para kaunon.
0: Kaya akong kaunan siya, kaya kailangan pa siya bas-on para mutindog. Lahit po ito tingali.
1: Lahit po
0: siguro. Ano ba yung mga factor? Ito mga isunan. Alas 12 sa Oddo, ito ang XFM News Nationwide. Ito magkauban, XFM Mega, Mega, Mega Manila, Manila. Katropa sa 99.5 Mega Manila. Oh, sa launa, launa, imidya sa hapon, dito pa, pa si Piaton.
1: Yes, mga katropa.
0: Ang amoy pa lang.
1: Ulam na.
0: Gutumin ka na. Wala and si Babe
1: Zabrina. At ang inyo mga katropa, alauna, imedya hanggang alas 3 sa hapon sa programang X-Rated.
0: So, oy, katropa, salamatan katropang Jubit ang mga katropa sa kining Krispy Kreme.
1: Yes.
0: Kay Ma'am Angel Francisco, ang Assistant Marketing Manager.
1: Sa Krispy Kreme nga lamian kayo o natughan good ang mga katropa nato.
0: Ang karon, wapan na hurot na bukaon mga isunan. Salamat kayo. Ang programa ka Sentro, gipalihan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang.
1: Sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Turbo Male Enhancer, Vision X Plus, Premium D3, at ang Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Herbal Soap, ang Xanthon Gold Herbal Tea.
0: Basaon, daan, o sa kaunon.
1: Basaon.
0: Ang utay ko ni Sasino, basaon, daan, o na kaunon, unsa man.
1: Unsa man.
0: Mga katropa, ligaw-ligaw ta sa kanilang kadayawan festival kay weekend ng mga isunan. Salamat sa pagkuban sa programa Gasentro sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Caredever sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyoubos sa alagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol.
0: Inabagan na sa kita sa tuwag Engineer Angel Royce Arieta, also known as
1: Engineer Itchboy RK.
0: Kinyosob si katropang Jasper Magonsya sa programa Gasentro.
1: Kamatuoran ang Sandigan.
2: Sentro. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
9: Kabalo ba ka mo nga ang Xanthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay ng gidaladala? O sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? At tui ang Yes to Health Clinic sa Davao. Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Kadayawan, facts and trivia.
10: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity na Apo Duwaling na nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988 sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
2: Kadayawan. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarex, Ana!
11: Exciting!
4: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ang susunod na programa ay rated PG.
2: Puro greetings!

0: 99.1 XFM Davao ikat terapar digital. Good morning, good morning, good morning. Oh. Hello mga katropa, have a blessed Friday morning. At long biyernes mga katropa, August 14, 2026. Kamusta? Kamusta nga itong mga katropa diha nga wala gi pang replyan? Kamusta nga itong mga katropa diha nga gipalangga, gihigugma, wala gi binuangan? Sana all! Mga katropa, ako yung makauban sa kanginan, ang sassy ug sweet, mga katropa. Sweet? Pailangin mga katropa, DJ Sexy Sassy. And welcome sa atong programa.
1: Rated PG.
0: Programa ang Pampa Good Vibes. Pampawala sa kalai, pampawala sa kaguon. And of course, di mawalang ato ang pa-Gcash this morning. And mga katropa, programa ang Rated PG. Ang pagahi.
2: Pinoang!
0: Ang pagahi sa mga kasing-kasing. And of course, mga katropa, pampagana. Oh! Sa mga walay, gana diha. Ano mo mga kay gana? Ato ng paganahon, mga katropa. Oh! And syempre, di mawalang ato ang pahula this morning. And until na wagi hapon na tubay. Oh! And hopefully, mga katropa, matubag na siya today. Oh! Kaya kung di pa matubag, mga katropa, magkadako nga magkadako. Oh! Di ba kay gusto man mong dako, di mo gusto gamay. Oh! Alas, sige ka pagkat. Kung asa mo malipay, suportahan. Mga katropa, maayong pagpaminaw, maayong buntay sa mga katropa na tuliha, no? Nga, kagaina pag-iin taon, mga katropa, no? Why puas? Why puas yun, mga katropa, kaya... kung kuan pa, nakaungot na diha, mga katropa, ilang radyo. Nakamonitor na sila sa tuwa, mga katropa. Ingon na sila, kaloy. Bakit nag-echo yun?
2: Pinawang!
0: Kinabahan ako dun na.
2: Ayaw!
0: Sabi na akong kuan, there's something wrong.
2: Pinawang!
0: Huwag ko naman akong takuti.
2: Ayaw!
0: Anyways mga katropa, ready na inyuhang mga monitor diha. Ready na ang mga dalunggay. Napaduol na din mga katropa. Kaya magsugod na ta. Sugda na nato. Sugda na yun nato mga katropa para mahumanta. And mga katropa, live kita na sa itong Facebook. Ayan, may taalang ang XFM Davao, Katropa Digital. I-comment diha inyo mga song request. Panawagan mga katropa. Itong tagana siya o pagtagad later on. And syempre, itong hotline para tawagan. Para mutubag sa tuang pahula this morning, 0969-333-0537. Alright, mga katropa. 10:55 in the morning. Ay, magawa diya sa imong lingkuran. Ay, gawa diya sa imong higdain. Kung sa imong posisyon, stay put lang diya mga katropa. Kaya mabalik pa nga itong programa.
3: Rated BG.
0: Tinilang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: sa Pilipinas, 11:09 in the morning. Alas 11:09 na sa kabagtagoy. Nagatropa ang oras, hatod ka nato sa Turbo. Nakulangan ka ba sa performance? Nako, mga katropa, di rin nata sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Missiers. Mga katropa, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee o sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kung sa pag-iulat mga katropa, mag-turbo na. O sa mga galuya-luya diha, halaturbuhin na. O shoutout sa mga titos, mga kuyas, mga uncles out there. Sa mga di nagid kalahutay, no? Hilabi nagid pag-abot sa loving-loving. Nakakatawa mga katropa, pero tinood gid na siya. Lagi mga time na sometimes mabitin kita sa loving-loving. Tungod kay di nagid kalahutay. Di na magdugay. Sakit ang manangawak, sakit ang tuhod. Daghan og alibay. Isa po na sa mga hinungdan nga nung nag-away ang managtiayon. Huwag kay mabitin pag-abot sa loving-loving. O diba ka nang, for example, mga katropa, perfect na kailang relasyon. Kaya na siya'y partner. Kaya nang gihatag na gintanay. Kaya nang okay na ilang financial. Stable na sila. Pero nga nung naapaman, Joy, murag kulang. Dili kay murag kulang yun. Which is ang panag-loving-loving mga katropa. Bahalag. O bahala lagi mga katropa. O busy kay ka. Ang importante, naagyod kay time sa imong partner. Kung mamatik din mga katropa nga murag bugnaw naman kay na kong partner. Oy! Luta sa niya akong hawak, B. O niya, daghan na mag-alibay. Kulbaan ka na.
1: Pinawa!
0: Yung mga katropa, mag-turbo na. Mapalit kini sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Alright, good morning, good morning! Good morning sa mga walay na good morning.
1: Pinawa!
0: Ako nalay mo good morning, diha. Same rapod ta mga katropa, why ni good morning?
1: Ayaw!
0: Kita nalang mag-good morning nga na yan eh.
1: Pinawa!
0: Anyways mga katropa, kamusta inyo ang adlang biyernes? Lami kayo sa pamina mga katropa, no? Lami kayo sa feeling, oh. I feel eh. Basta Friday nag-yorn. Ano kaya na mga katropa, basta Friday, mura ganado ka ay ta. Pero pag Lunes gani, mura galuya. Mura ka nang naughan. Good morning! Grabe naman kayo sa akin. Oo, ginawa mo naman akong nanay. Can you be my baby?
1: Pinawa!
0: Kulbaan.
1: Ayaw!
0: Anyways mga katropa, di nata maglangan ato na sa ibuhagay ang ato ang pahula this morning para makaprepare po nato mga katropa. No? Makahuna-huna gin sa mga katropa. Unsa na po ni?
1: Pinawa!
0: Ako tao na sad ang ato ang mga panghuna-huna. Alright, ang atong pahula this morning! Mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan usa bas-on una nimo matilawan. Again mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan usa nimo bas-on usa nimo matilawan. Alright, ang ato ang number para inyong tawagan 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Kung makuha nimo ang eksaktong tubag mga katropa, you have 200 pesos na GCash. Narana siya kasimple. So bagong rani mo mga katropa, you have 200 pesos na if ever makuha ni mo eksaktong tubay. Diba, malay mo. Malay mo, diba, ga problema ka glow di ha. Tungod aning programa ha, naka-load ka.
1: Pinawa!
0: Nabalik ang inyong communication sa imuhang partner. Anyways, mga katropa, good morning sa itong mga viewers all over the world. Oh. Siyempre, kadili naman sa Pilipinas makita mga katropa. Live kita sa tuang TikTok. Ayan, kung asa mo karon mga katropa, nagtanaw, naminaw, maayong buntag sa inyong tanay. Hopefully, anamos may panglawas, may mga kamot, gihigugma, gipanga o gwa gibinuangan. Oh, sa mga gibang binuangan, ayaw kabalaka. Don't you worry mga katropa, kay maabot gihapon ang time. Binuangan gihapon. Hindi o. Igugmaon ka na. Pwede ba magpa-shoutout from Dubai? Yes po! Oh! Pwede kayo. Ah! Hi po, good morning sa mga katropa na tulihan. No? Good morning, good evening. Kung anong oras niyo po nakikita ito. Oh! Oh, pwede po i-advance para tomorrow. Maayong bungkag, ma'am. O, shoutout niya sa mga katropa na tunuhan sa mga wala pa na bungkag ilang mga tinapok. Bugdog yapon kayo ilang mga tinapok. O, shoutout niya sa mga katropa na ito sa mga ilahang panimalay. O nga, busy kayo sa ilahang mga preparation para sa ilang lunch. Anagin na mga katropa, sometimes ato yung tagaan og time, mga itong pag-prepare. And sometimes po, malimta na lang po ang lunch. Ngayon, ara na siya, murag feelings. Ginakalimtan. Anyways, good morning sa itong mga viewers, sa itong Facebook. Facebook. Ngayon pa si John Rambo. Kumbati. Ah. Kumbati, giyon.
1: Pinawa!
0: Daw, nakaturbo lang mo. Good morning, Ma'am Lynn Buhos. Good morning, DJ Sexy Sassy. And kay katropang Jing Pagarido. Good morning, katropan. And maayong pagpaminaw kang Pepe nga Pilayo. Gikan ni Randy Santisize. Watching from Doha, Qatar. Happy kadayawan, Dakbayan, Sadorian. From Rex Angelo Osares. Hello po! Good morning! Watching from Doha, Qatar. Pa-shoutout, Ma'am Nel Ibanez from Lobok, Bohol. Hello! Kamusta nga itong mga katropa diya sa Bohol? And kay Ariel Ulidan, hello, good morning katropa. And kay Amir, hello katropang Amir. Mga katropa, pwede ka mag-request inyong mga favorite songs mga katropa. Ha? I-comment lang sa tuwang comment section. And kung gusto mong makatropa nga mutubag sa tuwang pahula this morning, pwede kayo mong mutawag sa tuwang number sa 0969-333-0537 mga katropa. Aga na itong pahula, unsay butanga nga kinahanglan bas-on una, nimo matilawan. Agan mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan usa nato bas-on, usa nato matilawan. Kaya di good pwede mga katropa nga uga kay ni siya, no? Di good pwede kay number one mga katropa, what did siya'y lami? Mas mulami kung basa.
1: Pinawa!
0: Ay mo katawa diya. Pa-shout out sa Galdiano family sa Agusan del Sur. Watching now. Hoy, thank you. Okay, yung tumawa. Seryoso ito. Eh? Again, mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan o sa bas-on, una ni mo matilawan. Kung makuha ni may saktong tubag mga katropa, you have 200 pesos na pa-Gcash. Alright, 11:18 in the morning. Alas 11:18 sa kabuntago na. Mga katropa, ang oras hatod ka nato sa Santana Plus Gold. Ano na ibawang or aus nga magatabang sa pagpaubos sa cholesterol levels sa ating lawas. Ngad to sa 10-15%. Santana Plus Gold mapalit sa Shopee o sa mga nagunang butika nationwide. Mga katrapa, stay pa din standby sa itong pagbalik ato nga nasang ibuhagay. Nga to ang pahula and tubagon ninyo ang tawarig. And syempre, dinilang sa 89.1 XFM Davao. Katrapa Digital.

0: That song was brought to you by
1: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: Magkakaon lang kita og lami. Pero mag-una, mampong kasabaan eh.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa bakong menstruation.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na apagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug gipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
10: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Zaton Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Zaton Plus

0: That was the great song, mga katropa. Bakit? By AGS, mga katropa. Anong kitang life, mga katropa, na sometimes ato yung mga question ng ato ang self, mga katropa. Ngano? Ngano, man? Ngano yun, mga katropa, ganitabo pa man at siya, eh? Makaingan po ka, mga katropa, ngano? Ganong siya pa, man?
1: Ayaw!
0: Di man pwede tungod kay Minyo naman.
1: Pinawa!
0: Charot lang, oy.
1: Ayaw!
0: Shoutout sa mga katropa na turihan noon. Di gano'n malikayan mga katropa nga gag-question ba sila sa ilang self. Ganong nahitabo man to? Anyways, mga katropa, di lang kita magpadala sa temptation. Kaya sige na mga katropa sa mga makaguba o relasyon. And sometimes, mga katropa, ato dyan pong ma-question ang ato ang kaugalingon, nga nung nahitabo man ni sa kuwa, or nga nung nahitabo man ni nato, nga nung naingon ani man ta. O wala lang unta ito ni mag-ibuhat, dili unta ingon ani. Says.
1: Pinawa!
0: Istorya, hey. Alright, mga katropa, welcome back once again sa itong programa, eh.
2: Rated BG.
0: Programang pampagood vibes, pampawala sa kalahay, pampagahi.
1: Pinawa!
0: Mga katropa, nga itong hotline, 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Unsay butanga nga kinahanglan bas-on, una ni mo matilawan. Sa manggid na siya. Kaya di manggod pwede mga katropa nga dili na to siya bus on. Good morning sa to ang mga katropa. Nung amo po siya pagliili sa to ang live. Po siya pagliili sa tong kagwapa. No? Hello, good morning. Jeremy. Shout out po DJ sa mga tropa ko. Kay Eman Lupong. Paul ba? Lazaro Badok Jr. Ivan Balumbong, Babs Otalan, Dalmasyo. And good morning diya sa inyo mga katropa, no, maayong pagpaminaw o maayong pagliili diya sa itong kagwapa this morning. Good morning, guys, Kapuyan. Huwag kang magkapoy-kapoy dyan, ha. Tuloy tayo sa laban ng buhay. Okay lang, Kapuyan, mga katropa. Ang importante, di tamuhunong. Para di ta mabitin, katropa. Okay, basta mabitin gani, expect na ka mga katropa nga wa jay tagdanay.
1: Pinawa!
0: Shout out DJ watching from Paranaque City. Hello, good morning. Good morning, DJ watching from Abihao, Villaba, Leyte. Villaba, Leyte. Good morning, John. Alam niyo mga katropa, hindi talaga ako pwede sa mga J na mga name. Yung mga letter J na nag-start or basta J, usually J. Parang minamalas tayo sa ganyan. Oh, based on my observation, mostly talaga. Oh, lapitin din ako ng mga J. Pero ayoko na. Ayan, meron tayong texters from 458. Ma'am, ganihar ako nag-atang sa imong programa. Lisura sa patag-an. Uy, di man ako matag-anan. Ma'am, patugtog na lang sa kanta nga may pag-ibig pa ba? Ang kanta kay si Bing Rodrigo. Alex Kabuhayan ng My MP People's Village, Davao City. Ingat ka, ma'am. Oh, thank you. Si Sir Alex Kabuhayan, di ay niya. Ayaw ka wala paglaom diha, sir. Aba si di ay, may mo nang mahuna-hunaan kung unsa gyud tubag sa tong pahula. Huwag imo nang makuha, no? Oh. Ay, pila na lang purbaya kaadlaw. Hindi ko na lang muna sasabihin. Pwede man din. Para hindi kayo, you know, yung bang mabigla. Listen mga katropa, kung mabigla, ano, kay sakit ka, ay na siya.
1: Pinawa!
0: Ito nang hinahinayan mga katropa, hilot-hilot. Ito nang hinahinayan na hilot-hilot mga katropa, para di lita ma-shock dyan. Pa-shoutout sa mga taga Newsline, Ma'am Host. Hello po. Ingon si Amar Bitaw. Nakasulay day ka. Nakasulay day ka ingon na Amir. Nga nakaingon man po kag sakit kong biglaon. Diba? Makuratan mo gito mga katropa kung biglaon ta sa osaka. O sa katawa mga katropa nga magingon sa imo. Hoy, kuan ba ya? Kabalok ka kanihin na na.
1: Pinawa!
0: Dapat ka nang inahinay lang gud mga katropa nga dili siya makulbaan. Kaya usap po na sa mga hinungdan mga katropa nga maatakihon ba?
1: Pinawa!
0: Anyways, ang atong pahula mga katropa unsay butanga nga kinahanglan unsa bas-on una nimo matilawin. Alright mga katropa, tawag na sa atong number sa 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Sa magid na sa si oy nganong nagproblema man hinuon mi an. Sorry naman. Sorry naman if ever na mo problema ka pa. Oh, ito po itumataging tumataging ting na 200 pesos po na pa GCash. Shout out watching from Saudi Arabia, Riyadh. Greet ko mga Sierra family sa Davao Oriental, Philippines. Ayan, meron tayong caller from 559. Hello, good morning. Kinsani og taga-asa?
3: Hello, good morning.
0: Good morning, Kinsani.
3: Adol, Spandoy, Santa Cruz.
0: Ay, si... Ay, ito nga nawag kagaina, no?
3: Oo.
0: Okay, katropang Panduy. Akong pahula. Akong ulitin, ha? Unsay butanga nga kinahanglan bas-on una nimo matilawan ang imong tubag kay
3: bugas man siguro na ma'am kana lumado niya bugas kay hugasan pa man
0: nganong bugas man nganong kaingon man kag bugas
3: una nimo na kauno hugasan man nimo na lumadon.
0: Ba? Oh! Okay, atong pangutano na nga to ang ko, Andre, kung tama, babi. Sayang. Dili siya, di siya mo.
3: Ay, dili mo, ma'am. Oh, sige, ma'am.
0: Oh, break.
3: At yung ba alam mo, sa tarap lang ma'am, pwede?
0: Mo, sige, sure.
3: Ah, sa tarap si pare na ko, kagawa, Dundun Gonzales, sa Barangay Tunuan.
0: Mm-mm.
3: Kung si kagawan ano ibatuto sa barangay Inawayan, Santa Cruz. Sa ito ang mga amigo, kasi Victor Casas, Mark Mr. Casas. Kung sa ito ang pamilya ma'am, mga ako mga parinti, mga Udas family sa barangay Sinuron, Santa Cruz. Okay. Alam ma'am, daga salamat.
0: Okay, katropang Andoy, klaro ba? Ka-Clarix Ana, ulit. Ka-tropang Andoy, klaro ba?
3: Ka-Clarix Ana.
0: Ayun. Oh. Very good. Okay, ka-tropang Andoy, thank you so much. Oh, ayang tubag mga ka-tropa, bugas daw. Okay, before daw kaunon. Bas-on. Oh! Pero kaya ingon man sa to ang ano dari mga katropa, gamhanan dili man daw maon. Dili siya maon. Ingon pa si Ma'am Lina, ma'am, stick nga kape akong tubag. Kinanglan pa man siya bas-on o init tubig o natilawan, no? Pwede, pwede, pero hindi siya ang saktong tubag.
1: Pinawa!
0: Pwede magud kilawan ng kape mga katropa. Oh! Ang kagayan. Unsay butanga nga kinahanglan bas-on. Una ni mo matilawan. Oh! Good morning, good morning. Donkey. Ano mga katropa, shoutout sa itong mga katropa dihan sa may Libungan area, yan sa mga Borja family. Sa Linaban family, hello, maayong pagpaminaw diyan sa inyong tanay. Maayong udto. Ayan, another caller from 458. Hello, good morning, kinsa ni Og Taga-Asa.
1: Uy,
0: si katropang Alex man di ay ni. Katropang Alex, nakahuna-huna na baka, unsa gyud tubag ani atong pahula.
1: Ana
0: mo, ambutan ka sa siguro pagkakuha ni. Mabasi na. Okay, ulito na to ang atong pahula, ha. Okay, katropang Alex, unsay butanga nga kinahanglang bas-on una, usa nimo matilawan. Ang imong tubag.
4: Pinawa!
0: Nag-usa mang kariha. Katropang Alex, ganong nagkulos-kulos naman ka diha. Oh, medyo sabak ka ayaw imuhang kuan diha. Sige, tubagan na atong pahula. Unsay butang nga kinahanglan bas-on una ni mo matilawan. Ang imong tubag kay?
1: Ang atong tubagan naman, baso naman.
0: Baso? Bakit mo nasabing baso?
1: Bago na mo butangan ng tubig. Siyempre, babasa na sana. Inumon mo na yun.
0: Mm. Oh! Sure na, Jud ka?
1: Wala na lang mo, may wala girahin.
0: Ato na pong pangutanan na nga to ang gamahan ng dribi kung tama ba?
5: Sayang!
0: Diligid siya mo o katropang Alex.
1: Sige na, mag.
0: Okay na. Di ka mang luod. Okay, shout out ang dia katropang Alex. Masig na kay shout out dia imong pamilya. Unsa ba?
1: Shout out na ko dito sa may malungon sa kanilani, sa mama. Yung mama na lang kung ang gusto, si Bilma. Kabuhayan. Sa mga pamilya nga kabuhayan na dito sa malungon sa Rangani province. Kaya na, ma'am.
0: Okay, katropang Alex, klaro ba? Ayan. Very good. O, nagkadugay mga katropa. Okay, thank you katropang Alex. Mga katropa, nagkadugay, nagka-very good si katropang Alex. Iyan na ginakuha nga to ang ano, no? Ato ang tagline, mga katropa. Pero di kidiya makuha, mga katropa, ang eksaktong tubag. I don't know kung kapila na niyang tawag ni mga katropa halos everyday. Another chance kay katropang Alex, di pa ganyan makuha mga katropa. Iyang tubag kay baso. Baso daw kay before daw gamitin, bas-on usap.
4: Pinawa!
0: Digid siya katropang Alex, bisag unsa na itong hilot-hilot. Again mga katropa, unsay butanga kinahanglan usa bas-on, una na ito matilawan. Kanimang good mga katropa, di good siya pwede nga dili na ito bas-on. Kinahanglan good siyang bas-on. Kinsa good dili ganahan mo tawag DJ nga gwapa man ang DJ.
4: Pinawa!
0: Ikaw ha. Bumabanat ka pa dyan, ha? Anyway, thank you so much. Boss, and Boss, Kimpoy.
4: Pinawa!
0: Thank you. Binahog nagtubaga sa atuang pahula. Again, mga katropa, nga tong number nga pwedeng tawagan 0969-333-0537. Unsay butanga kinahanglan una bas on, usa nimo matilawan. Para sa Pilipinas na 11:49.
4: Pinawa!
0: Alas 11:49 sa kauduhan mga katropa. Ang oras sa tod ka nato sa Turbo. Ngayon sa mga nakulangan out there, bilang pinas sa pag-loving-loving, mag-turbo na mga katropa. Siguradong di makulangan o di maalang-alang si Mrs. Ang Turbo mapalit sa Shopee o sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Alright mga katropa, sa mga pangutana, asa man na mapalit ang ato ang produkto. Mga katropa, hilabi ni Gudri sa Davao, all over Davao City. Mapalit kini sa Rogen Pharmacy, Shoyhu Pharmacy, Zyzel Pharmacy, AGM Turil, Brea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, and the Boutique Aliana, Princess Diaz Cabantian, Pharmacia Iba Tibungko, and GUN Gen Pharmacy Sandawa, GUN Gen Panakain, GT City Pharmacy Point, Johan's Pharmacy, Herlina Pharmacy Sasa, and Pharmacia Iba Kalinain, Ses Generics, Mesco, Isa Pharmacy, ADRR Pharmacy Cabantian, HB1, 318 Pharmacy, Mia and Jen Buhangin and Buhangin. And sa Tesco mga katropa, og daghan pa. Inato mahurot mga katropa, kidaghan jud inta mga katropa. Ay! Ato ang mga katropa nga kabaligya sa tuang produkto, hilabi na sa Y2H product. And ayaw kalimot mga katropa, dapat may tak may tatak, yes to health. Oo, mawag na imong hinunumduman. Nagit siya tatak, yes to health. Alright mga katropa, napatay pipila ka minuto mga katropa para mutubag sa tuang pahula, no? Unsay butanga nga kinahanglan basoin, una ni mo matilawain. Okay, we have another caller from 161. Ayan, good morning, kinsa ni og taga-asa. Hello, kinsa ni og taga-asa?
4: From Davao City.
0: Okay. Ma'am, palayo gamay sa imong monitor kay naga-eko-eko man ikaw. Okay. Unsay pangalan nato?
4: Hello.
0: Okay. Oh, palayo gamay sa imong monitor kay naga-eko man ka katropa.
4: Hubert.
0: Okay, unsa imong pangalan?
4: Hubert.
0: Katropa murag alingog-ngog graduate ka ay di na ko maklaro imong tingog. Ay nayo imong monitor or palayo sa monitor ana lang gyud. Hello. Okay, kinsa ni og taga-asa? Pagipaw niya. Patawag balik ka tropa para ato diyong maukay-ukay unsaon jud siya. Palayo gamay sa monitor or pwede ni mong hinayan para dita mag-feedback para klaro ang tingog ni mo ka tropa, ha? Pwede man gud masabtan. Murarag siya mga ka tropa. Pwede gud masabtan bisag unsaon pag ni mo tambling-tambling. Hi JR De La Torre, good morning. Again mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan bason, una ni mo matilawan. Bason gid siya, usa siya tilawan mga katropa. Or depende sa imo ha. Basta kay bason, usa siya, usa ni mo siya matilawan mga katropa. Usa ni mo, you know. Again mga katropa, ang atong number 0969-333-0537. 0969-333-0537. Unsay butanga nga kinahanglan usa bash on, una ni mo matilaway. DJ, pa-shoutout din po taga Tyson, Batangas. Hello! Pa-shoutout naman sa Buela Family. Hello po, magandang morning sa inyo. Again, another caller from 286. Good morning, kinsa ni og taga-asa? Hello?
5: Hello po?
0: Okay, kinsa ni og taga-asa? Hello? Kinsa ni?
5: Okay,
0: ah, okay. Unsa pangalan nato? Unsa imong pangalan gani? Hello.
5: Princess.
0: Ano?
5: Princess, ba? Princess.
0: Ano daw?
5: Princess.
0: Princess.
5: sa Matina Cusing, Davao City.
0: Ah, okay. Si Princess from Matina, Davao City. Okay, usbon ako ang atong pahula ha. Unsay butang princess na kinahanglan usa bus oin usa nimo matilawan. Ang imong tubag kay...
5: Bayabas.
0: Bakit mo nasabing bayabas?
5: Kay, alam mo, manggod, ugasan pa naman siya bago anong sa unong.
0: Mm-hmm. Oh! Sure na jud ka? Okay. Pangutan na totoo ang monitor di kung tama, babi.
6: Sayang.
0: Hindi siya po. Hindi yung tamang sagot. Okay. Okay, ma'am princess, basig na kayo. Shout out diha. I-greet yung mga love points.
5: Shout out ko sa akong lula da, nga naa sa Kiblawan, Davao del Sol, si Lula Virginia.
0: Mm-hmm.
5: Ang kilingan, Daria.
0: Mm-hmm.
5: Ang si Papa nga nag-deray, sila tita nga nagtinda.
0: Mm-hmm.
5: Ang katapos yung mga ikaga nga na sa Manila.
0: Okay. Katropang Princess, klaro ba?
5: Ano?
0: Katropang Princess, klaro ba?
5: Ka-Clarix,
0: Anna. Ayun. Very good. Okay. Thank you so much, katropang princess. Okay. Mali manihang tubag, mga katropa. Dili man bayabas. Bisang way hugas, mga katropa. Pwede mo na siyang kauno, eh.
7: Pinawa!
0: O, kanina man, mga katropa. Bas-on, good siya. Di siya pwede nga, ano.
7: Pinawa!
0: Ang bayabas panggod katropang princess, kinahanglan gud siya, ay, tag, aniya. Bisag dili siya bason, pwede naman siyang kaunon. Wala ba na mga tuta, like for example, giskwela ta, no? Di kanta sa eskwelahan, tapos makita tag bayabas. Di naman ta mangitag tubig, mga katropa, diretso naman ta paak. Diretso naman lamoy.
7: Pinawa!
0: Sinidali siya ang tubag. Thank you so much sa itong mga katropa diha, no? Ubay-ubay jud po ang mga katropa natong naminaw karong buntaga, no? Na-appeal po sila sa problema nga unsa gitubag ani.
7: Pinawa!
0: Alright, nibalik og tawag ang 161. Okay, good morning. Kinsa ni og taga-asa. Hopefully, okay na imo ang kuwan diha. Hello. Okay. Kinsa ni og taga-asa? Katropa nagaiko-iko jud ka.
7: Pinawa.
0: Okay. Okay, unsay pangalan?
8: Hubert.
0: Okay, Hubert. Unsay imong tubag, Hubert?
8: Sabon po, idol.
0: Sabon. Bakit mo nasabing sabon?
7: Pinawa!
0: Ganun na kaingan mang kagsabon. Mo lang. Ako itong mga tanong na ito. Ang monitor derby kung tama ba?
6: Sayang.
7: Pinawa!
0: Lili siya sabon.
9: Easy.
8: Okay.
0: Okay. Wala na kayo shout out diha katropa?
8: Shout out dahil ko derby.
0: Kana lang.
8: Wow. Kana lang, idol.
0: Shut up. Okay, katropa. Klaro ba? Klaro ba?
8: Ang siya, idol.
0: Okay, katropa. Klaro ba? Ing nakaklariks, Ana.
7: Pinawa!
0: Ana!
7: Pinawa!
0: Okay, thank you so much.
7: Pinawa!
0: Ato na lang putlon ka tropa kay. Siguro. Kalimot siya unsay tubag.
9: Easy.
0: All right mga katropa, 11:58 in the morning. Murag pitos na kaytong oras ka tropa no. Para gyud ang igong oras, we need to say bye-bye na gyud at this point mga katropa. Ayaw mo kabalaka kay na pamantari Sunday. Mas dako-dako atong oras this Sunday mga katropa. Yan sa mga katropa na to, dihan nag-uban-uban sa pipila ka oras. Thank you so much. Sa kaubanan na to, dito sa XFM Davao. Thank you so much. And of course, ito ang Master Control by DJ Joffrey. Ayan mga katropa, dagang salamat. Hantod sunod higayoy. Nagkinis sa sexy sasing mga katropa nga nagaingon amping kanunay. Halong kanunay. Kang kinabuhi mga katropa, puno yun sa pagsulay. Bye-bye! Happy weekend! I love you all.

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Report! Inatasan ng Palasyo ng Malacañang ang lahat ng government offices sa NCR at 12 probinsya na magpatupad ng alternative work arrangement ngayong araw, Friday, August 14, dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Saklaw ng nasabing kautusan, ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nakapaloob ito sa Memorandum Circular No. 126 kasunod ng rekomendasyon ng NDRRMC at heavy rainfall warnings ng PAGASA. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa lahat ng antas ng public at private schools maliban kung may ibang direktiba ang local chief executive. Magpapatuloy naman ang operasyon ng basic health, disaster response at vital services ng pamahalaan. Ang work arrangement sa private sector ay nasa pagpapasya naman ng kanilang management. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Suspendido na rin ang pagkapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila simula kaninang alas 10:30 ng umaga ngayong araw dahil sa patuloy na pagulan na dulot ng habagat. Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at manatiling updated sa mga abiso kaugnay ng lagay ng panahon.
0: XFM News Nationwide.
3: Umabot na sa 748.78 metric tons o katumbas ng 23 truckloads ng basura ang nahangkot naman dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque, mga katropa, matapos ang 4 na araw na clearing operation ng MMDA. Ayon sa MMDA, matinding pagbabara ng basura ang naalis sa nasabing open canal na matagal nang nakaapekto sa maayos na daloy ng tubig. Samantala, sinabi ni Parañaque Mayor Edwin Olivares na magsasagawa din ng investigasyon kaugnay sa pagdami ng basura sa water channel at suportado ng lokal na pamahalaan ang paglalagay ng floodgate at karagdagang trash traps para daw maiwasan ang muling pag-iipon ng basura. Sa kasalukuyan, malinis na ang nasabing water channel matapos ang ginawang clearing operation.
0: XFM News Nationwide.
2: Nag-deploy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga mystery passengers sa Metro Manila upang lihim na bantayan ang operasyon ng mga public utility vehicle o PUV. Tututukan ang mga undercover inspectors sa mga PUV na nasa hindi maayos na kondisyon, gayon din ang mga chofer na hindi nagbibigay ng tamang fare discount para sa mga estudyante, senior citizen at iba pang kwalipikadong pasahero. Ayon sa LTFRB, ilayunin ang hakbang na masiguro ang ligtas, maayos at patas na serbisyo sa pampublikong transportasyon habang pinaigting ang pagkapatupad ng umiiral na mga regulasyon.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang mahalagang balita, katropa, suspendido pa rin ang 85 pesos na dagdag sana sa arawang minimum wage na mga manggagawa dito sa National Capital Region. Dahil po sa inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Sa inilabas na writ, sinabi ng korte na mananatiling suspendido ang wage hike habang dinidinig ang petisyong inihain ng 2 construction firms na nagsasabing maaari silang makaranas ng malaking pagkalugi at maapektuhan ang kanilang mga proyekto sa oras na maipatupad ang aumento. Ayon sa korte, layunin po na injunction na mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon habang nililitis ang kaso. Bagamat kinikwestiyon ito ng mga labor groups na iginiit na labagyan sa labor code na nagbabawal sa mga korte na pigilan ang pagpapatupad ng mga wage order.
0: XFM News Nationwide.
2: 85 pesos na dagdag sahod sa NCR, kinukwestiyon. Labor group umabot sa Korte Suprema. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live.
4: Kinwestiyon ng labor group ang pagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagsahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila matapos maglabas ang Pasig City Regional Trial Court o RTC ng preliminary injunction laban dito. Ayon kay Nagkaisa Labor Coalition Chairman at Federation of Free Workers, President Atty. Jose Sani Matula, tila nilagyan umano ng malaking kandado ng korte ang inaasam na dagsahod ng mga manggagawa. Dahil dito, muling dumulog ang grupo sa Korte Suprema at higit dito walang kapangyarihan ang hukuman na pigilan ng pasya ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board kaugnay ng wage increase. Ang 85 pesos wage hike sa NCR ay nakatakdang ipatupad sa dalawang bahagi. Unang 60 pesos dagdag sa arawang sahod, habang ang natitirang 25 pesos ay nakatakdang idagdag sa Enero 2027. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, sa kaugday pa rin usapin, iginit po ng Federation of Free Workers na hindi dapat ipagpatuloy ang pagpigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa NCR matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang preliminary injunction laban sa wage order number 27. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni FFW Vice President Julius Cainglit na dumaan sa tamang proseso yung pag-aproba ng wage order, kabilang ang pag-aaral, konsultasyon at public hearings, kaya't wala manong basehan ang aligasyong may grave abuse of discretion ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
5: Ano nang apila sa inilabas na wage order ng alinbang wage board ay dapat sa National Wages and Productivity Commission inilalagay. Pero ito po, halatang gustong mamerwisyo sa isang ordinaryong regional trial court po isinadmit ang kanilang petition. Ayon po sa kumbaga magkapantay po yung RTC at saka regional wage board, so hindi po pwedeng pangunahan ng RTC ang ginawa ng isang wage board dahil magka-level sila.
3: Naniniwala rin ang grupo na nagkaroon po ng judicial overreach ang RTC at iginit ng anumang apela sa wage order ay dapat dumaan nga sa National Wages and Productivity Commission alinsunod sa Wage Rationalization Act.
0: XFM News Nationwide.
2: Maghahain ang legal team ni Vice President Sara Duterte ng isang manifestation upang hilingin sa korte na magsagawa ng oral arguments kaugnay ng kanilang mosyon ay basura ang mga kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Igreet ng kampo ng Vice Presidente na mahalagang marinig ng personal ang magkabilang panig sa korte dahil maaari umanong magkaroon ng malawak na implikasyon ang magiging desisyon sa naturang mga kaso.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Sa iba pang balita ay naniniwala naman si Palace Press Officer Jose Claire Castro na hindi po sapat ang kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay na umano'y banta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, mga katropa, kung pagbabasehan ang kabuuan ng video, may mga elemento rin umano ng inciting to sedition bukod sa grave threats. Iginit din niya na magkaiba ang criminal case at impeachment proceedings at maaari umanong sabay na umusad ang dalawang proseso dahil magkaiba ang layunin ng mga ito. Dinagdag pa ni Castro na ang pagsasampa ng DOJ ng kaso ay nakabatay sa mga ebidensyang nakalap at maging sa mga naunang pahayag po ng mga kalyado ng Vice Presidente na nagsabing dapat idaan sa korte ang usapin kung grave threats lamang ang issue.
0: XFM News Nationwide.
2: Naghain si Senador Dante Marcoleta ng manifestasyon sa Sandigan Bayan upang hilinging huwag siyang suspindihin sa panunungkulan bilang isang senador habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Kasabay nito, naghain din siya ng petisyon na payagan siyang makapagpiyan sa kaugnay ng naturang kaso. Samantala, humarap din si Marcoleta, Mike Defensor at dalawa pa nilang kapwa akusado sa pre-trial ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw ng Biyernes. Patuloy namang inaasahan ang mga susunod na hakbang ng korte kaugnay ng mga mosyon at sa pag-usad ng paglilitis sa kaso.
0: XFM News Nationwide.
3: Si Senator Win Gatchalian, party list system po ay dapat daw suriin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
6: Soundcheck 1-2-3 for XNN. Igreet ni Senate President Win Gatchalian ang pangangailangang suriin ang party list system sa ilalim ng panukalang party list reform bill. Layunin umano nito na matiyak na ang mga mauupo sa Kongreso ay tunay na kumakatawan at nagsusulong sa kapakanan ng kani-kanilang sektor. Mahalagaan niya na mapanatili ang tunay na layunin ng party list system ang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi nabibigyan ng sapat na representasyon.
2: katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago ng reforma sa party list system. Igrit na unti-unti na umanong itong lumilihis sa orihinal na layunin itong katawanin ng mga marginalized at underrepresented sectors sa Kongreso. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, inihain ni Ilago ang House Bill No. 6193 o ang Genuine Party List Group and Committee o Nominee Act na naglalayong higpitan ang mga kwalifikasyon ng mga party list group at kanilang mga nominado, kabilang sa mga panukala ang pagdidiskwalipika sa mga nominado na kabilang sa political dynasties, government contractors at mga incumbent public officials na may hawak na iba pang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Ilago, dapat maibalik ang tunay na diwa ng party list system bilang mekanismo upang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga ordinaryong mamamayan at marginalized sector.
0: XFM News Nationwide.
3: Usapin pa rin katropa ng party list system. Umasa po naman ang Commission on Elections na makapagpapasya ang Kongreso bago matapos ang Oktubre kung magkakaroon ng mga pagbabago sa mayroon na party list system. Ayon kay Chairperson George Erwin Garcia, mahalagang maaga itong mapagdesisyonan upang magkaroon ng sapat na panahon ang poll body na may handa ang implementasyon ng anumang reforma bago ang preparasyon para sa 2028 national at local elections. Umaasa rin si Garcia na mababalik po ang orihinal na diwa ng party list system na nakasaad sa 1987 Constitution kung saan ang mga kinatawan ay dapat tunay na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors gaya ng mga kabataan, kababaihan, manggagawa, magsasaka, mangisda, senior citizens, veterano at persons with disabilities. Anya, sa pagbabalik sa layunin ng party list system, mas mabibigyan ng tunay na boses at representasyon sa Kongreso ang mga sektor na matagal nang nasa laylayan ng lipunan.
0: XFM News Nationwide.
2: Magsasagawa ngayong araw ng kauna-unahang pagdinig ang Independent Civilian Truth Commission kaugnay sa mga testimonya ng mga umano'y biktima ng War on Drugs sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commission Chairperson at dating International Criminal Court ICC Judge Raul Pangalangan, kabilang sa mga unang magbibigay ng salaysay ang ina ni Raymart Chapo na umano'y napatay sa anti-drug operation noong 2017. Sinabi rin ni Pangalangan na maaaring isumite sa ICC at iba pang kaukulang ahensya ang mga impormasyong makakalap sa mga pagdinig upang makatulong sa mga isinasagawang imbestigasyon. Samantala, kinwestiyon din ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang layunin ng Truth Commission at igirit na magiging isang panig lamang umano at nagsisilbi lamang itong bilang propaganda.
0: XFM News Nationwide.
3: Binatikos mga katropa ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro ang umano'y immigration crackdown ng China laban sa nasa 100 na Pilipinong manggagawa. Tinawag niya ito isang uri na extortion at blackmail. Ayon kay Secretary Chodoro, tila pagganti umano ito ng China matapos ma-aresto ang ilang Chinese nationals sa Pilipinas dahil naman sa iba't ibang paglabag, kabilang po ang operasyon ng umano'y illegal at substandard na steel plant dyan sa Misamis Oriental. Iginit din ang kalihim na hindi dapat makialam ang China sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas, lalo na kung may mga malinaw na paglabag ang mga dayuhan sa bansa. Dagdag niya, hindi maihahambing ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa China sa mga kaso namang kinakaharap ng ilang Chinese nationals na inaresto dito sa Pilipinas.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan din, katropa, sa XFM 104.7, XFM Puerto Princesa, XFM 96.5 Galibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
0: Balitang regional.
3: Si Executive Secretary Ralph Recto ay bumisita dyan sa Cebu, naghatid ng 265 million pesos na halagang pondo sa mga proyekto. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
7: Tumanggap ng 265 million pesos na pondo mula sa national government ang Cebu Provincial Government na gagamitin para sa mga proyekto sa kalusugan, enerhiya at farm-to-market roads. Ipinagkaloob ni Executive Secretary Ralph Recto kay Cebu Governor Pamela Barikwatro ang certification para sa pondo sa ginanap na distribution ng Local Government Support Fund o LGSF at Socio-Civic Project Fund sa Cordova kahapon. Samantalang nakatagap din ang bayan ng Cordova ng 20 million pesos na LGSF assistance habang 145 million pesos naman ang inilaan sa Cebu City sa pamamagitan ng SARO. Bukod dito, makikinabang din ang mga estudyante sa Barangay Buhisan, Cebu City sa ilalim ng bagong Pilipinas Presidential Scholars Program. Sa nasabing programa, 100,000 pesos kada barangay ang inilaan para sa limang scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance para sa kanilang pag-aaral. Target ng programa ang mga estudyante na nasa kanilang huling semester sa kolehiyo. May karagdagang 100,000 pesos kada barangay para sa mga local development priority. Kaya umabot sa 200,000 pesos ang kabuuan pondo para sa bawat barangay sa Cebu. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Alkalde ng Nara, Palawan, pinasususpindi ng ombudsman ng 3 buwan. Katropa natin sa balita, Gerald Yales ng XFM Palawan.
8: Tatlong buwang suspensyon ang ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Nara, Palawan, Mayor Gerandi Danao kaugnay ng kasong grave misconduct. Ayon kay Joel Pelayo, complainant sa kaso, natanggap niya noong August 12 ang kautusan ng Ombudsman. Nakasaad dito na walang matatanggap na sahod si Mayor Danao habang ipinapatupad ang suspensyon. May kaugnayan umano ang kaso sa reklamo ni Pelayo noong September 2024 kung saan inakusahan ni Danao ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa hinggil sa pagkakaroon niyan ng mga nakabimbing kaso bago bumiyahi patungong Brunei. Nauna nang nagrekomenda ang ombudsman na pagsasampan ng kasong perjury laban sa alkalde, hindi pa tukoy kung kailan eksaktong magsisimula ang 3 buwang suspensyon. Samantala, nang tawagan ng XFM Palawan ng alkalde, sinabi nitong kasalukuyan pa siyang nasa biyahe kaya hindi na muna

0: Nga pagkakakulong ang ipinatawag kina dating Amulong Mayor Nicanor de Leon at sa misis itong si Pasita de Leon. Kasalukuyan nang nakapiit ang mag-asawa sa National Bilibid Prison matapos pagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kaugnay ang kaso sa daang-daang milyong paggamit ng pondo sa bayan ng Amulong noong panahong sila pa ay nanunungkulan. Ayon sa korte, napatunayan na lumbag ang dalawa sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kasong ito isa sa mga matunong na kaso ng graft sa lalawigan ng Cagayan. Ito rin ang silbing paalala sa mga lingkod bayan na mapanagot sa batas ang sinumang mapatunayang nag-aabuso sa pondo ng publiko. Mula dito sa Region to Regional Center at Yegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM to Gigirawa at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Sakinga, XFM News.
1: 500 pesos na ayuda sa kuryente para sa mga Antikenyo, tiniyak na magpapatuloy hanggang 2030. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
2: Iniyak ni Governor Paulo Everardo Javier na patuloy na matatanggap ng mga Antikenyong 500 pesos na ayuda sa kuryente sa mga susunod na taon sa ilalim ng Provincial Electric Power Subsidy Program ng pamahalaang panlalawigan. Ayon sa Gobernador, kasalukuyan ang inihahanda ang budget para sa taong 2027 kung saan tinatayang 620 million pesos ang ilalaan para sa nasabing programa na nakikinabang sa mahigit 120,000 na beneficyaryo. Umaasa si Governor Javier na makatutulong ang programa sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya sa Antique. Layunin din ang pamahalaang panlalawigan na ipagpapatuloy ito dahil anya, nakikinabang ang mga Antikenyo sa naturang ayuda. Ang PEPSA programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos na subsidiya para sa konsumo ng kuryente ng mga Antikenyo. Nagsimula ang programa noong August 2025 at posibleng magpapatuloy ito hanggang 2030. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano, XFM News.
1: At illegal na quarry operation dyan po sa Davao City ni Ronda ng NBI. Tatlong arestado, tatlo rin public officials iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
3: Arestado sa isinagawang interdiction operation ng National Bureau of Investigation 11 ang tatlong operator ng dalawang dump truck at isang backhoe na umano'y nagsasagawa ng illegal na quarrying operation sa Sityo Sala, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Ayon kay NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes, isinagawa muna ng kanilang mga tauhan ang masusing surveillance matapos makatanggap ng reklamo mula sa Davao City Environment and Natural Resources Office bago isinagawa ang operasyon bandang alas 2 ng hapon nitong Martes. Isinailalim na sa inquest proceedings ang tatlong na aresto na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, partikular sa ilalim ng Section 103 o ang Theft of Minerals. Samantala, iniimbestigahan na rin ng NBI ang tatlong public officials na umano'y may suporta o koneksyon sa nasabing illegal na quarrying operation. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa iba pang lugar na posibleng pinagsasagawaan ng katulad na aktibidad. Iginiit ni Intes na kailangang mapigilan ang patuloy na illegal na quarrying dahil maaari itong magkaroon ng malubhang epekto sa kapaligiran at umano'y isa sa mga posibleng nagpalala sa problema ng pagbaha sa Davao City bukod pa sa mga isyong iniuugnay sa mga depektibong flood control projects. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Tropang Brian, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area sa labas ng PAR na layong nasa 1970 km east, extreme northern Luzon. May katamtamang chance na maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 hours kung saan wala itong direktang epekto sa bansa.
5: Katropang Buddy, habang iminomonitor ang LPA, patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique.
1: Nagbabala po ang pag-asa, mga katropa, sa possibility pa rin ng pagbaha, paguho ng lupa sa mga lugar pong nakakaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan dulot ng habagat.
5: Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms.
1: Sumigat araw 5:42 ng umaga. Sunset will be 6

0: 20 mamayang gabi.
1: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold. Opisyal nang pinatupad sa Japan, mga katropa, ang bagong batas na nagpaparusa sa sinumang sadyang sisira, magtatanggal o magde-deface ng kanilang Japanese national flag. Sa ilalim ng batas, maring makulong na hanggang 2 taon o pagmultahin na hanggang 200,000 yen yung mga lalabag. Sakop din po ng parusang live streams na natura mga gawain, ngunit hindi kabilang ang mga archive videos. Nilinaw ng Japanese government na hindi saklaw ng batas yung mga creative works tulad ng anime, AI-generated images o mga disenyong inspirasyon lamang na national flag. Gayunpaman, may ilang constitutional experts at kritiko na ang nagsabing maaring makaapekto ang batas sa freedom of expression, lalo mano sa hindi malinaw na definisyon ng mga gawaing may tuturing na paglabag.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang nagpaalam sa JYP Entertainment ang TWICE member na si Cheyong matapos ang 14 taong pagiging bahagi ng talent agency. Sa isang handwritten letter na ibinahagi sa social media, ibinunyag ng K-pop star na sisimulan niya na ang panibagong yugto ng kanyang career sa ilalim ng sariling creative project na Lil Fantasy. Sa kabila ng pag-alis sa JYP, nilinaw ni Cheyong na mananatili siyang miyembro ng TWICE at magpapatuloy ang kanyang mga aktibidad kasama ang grupo. Si Cheyong ang 2nd miyembro ng TWICE na humiwalay sa JYP Entertainment ngayong Linggo, kasunod ni Chongyun na nananatili ring aktibong miyembro ng grupo sa ilalim naman ng bago nitong management. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Natapos po ang kampanya ng Alas Pilipinas sa championship bracket matapos yumuko sa South Korea sa straight sets. Ang score 21-25, 18-25, 14-25. It is a round of 16 ng FIBB, Valuable Girls Under 17 World Championship sa Chile. Nauna sa Pinas si Kyra Celis, may 14 points. Habang nagambag naman si Ziz Raiko ng 9 na points. Sa kabila po ng dikit na laban sa blocks at service area aces, ay nanaig pa rin ang South Korea sa opensiba at umabante sa quarterfinals ng torneo. Susunod na harapin ng Alas Pilipinas sa Japan sa classification na matches para sa ika-siyam hanggang 16 na pwesto ng kompetisyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong August 14, payday, Friday 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: O po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Bago pa man magshildo, wala namang kuy kwarta niyo'y.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: At syempre, kung kayo ho'y nanonood sa ating Facebook Live, at nakatutok na ho, meron ho tayong regalo para sa inyo. Swerte kayo kung kayo mapipili at kung susunod ho kayo sa ating mechanics. Ngayon pong umaga hong ito, hapon po na ito. Ayan. Pero bago yan, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Doc Algie Bacla, sa pangalan po ng ating mga partners, si Doc Ron and Doc Misael, na tuwing Biyernes ay may kanya-kanya silang activities, ano? Kaya solo-solo tayo pag Biyernes, pero mas, kumbaga, paigtingin natin yung ating talakayan. Mamaya may bagong segment tayo sa ikalawang bahagi tungkol naman sa mga pagkain at herbal medicine na ipi-feature po natin para mas makilala nyo yung mga kinakain natin, mga ka-wellness. Siyempre, sa pangalan pa rin yan, ang ating pong boss, Dr. Emilito Uy. So, paano po kayo mareregaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaway? Huwag po ninyong anuhin yung ano, hanggang August lang ho ito. Sa September, wala na ho tayong parigalo, ha? Ayan, ganito lang ho yung gagawin po ninyo, ha? Sa mga nakikinig po sa radio, ang gagawin nyo po ay mag-text ng inyong mga good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At sa mga nasa live stream naman nanonood sa Facebook, gagawin po ninyo, i-share yung ating pong live streaming. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health. And of course, mag-share ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto pagkatapos nyo hong mag-share ng ating pong Facebook Live, mga ka-wellness. Yan. At mamaya, i-announce natin yung maswerteng mariregaluhan sa ating Santon Gold Coffee Nix Gift Packs. Ha? Yan yung regalo natin. Ha? Sayang ho yan. Napakasarap na coffee. Napaka-healthy pa. Ha? At yan ho ay ipapadala po sa inyo pag kayo ho ang napili ng ating pong mga producers po natin. Siyempre, welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ang inyong mga text message, ang inyong mga pagbati, ang inyong mga pa-shoutout. Mag-text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, pakilagay ho yung pangalan at kung saan lugar ho kayo nakikinig para makita natin saan ba nakakarating yung ating pong munting tinig. Sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. Yan, batiin natin yung mga nasa Northern Luzon. Inuulan ba kayo dyan? Kasi nagsisimula na naman ang ulan. Pambihira, isang linggo na mahigit ito. Sa mga taga dyan ho sa Tugigaraw, Cagayan. Sa mga taga Santiago Isabela na nakikinig sa ating mga himpila ng XFM Pudian. Kumusta na ho kayo, mga ka-wellness, ha? At ganun din sa mga nakikinig na mga ka-wellness ho natin, mga katropa ho natin sa lalawigan ho ng Palawan. Meron tayong, hindi ako nagkakamali, apat na radio station hanggang dyan po sa Cuyo Island. Kumusta ho kayo? At sa mga taga Cuyo, Palawan. Sa mga taga Puerto Princesa, taga Rojas, taga Brooks Point, saan pa ba? Sa mga taga Rizal, Palawan. Kumusta na ho kayo? Sana ho ay nasa maayos tayong kalagayan at nakahigop na ba kayo ng Santon Gold Coffee Mix? Ha? Nakahigop na ba? Kasi pag maulan ay masarap humigop ng mga kape, especially healthy coffee. And of course, sa mga nais po namang subukan na ating mga produkto, ha? Batiin din pala natin yung mga taga Cebu, ha? At taga Visayas and Mindanao, dyan po sa Davao Region, sa taga Tagum. Sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan lahat, ha? At ligtas sa mga aray-aray sa ating pong katawan. Sa mga nais naman pong subukan na ating mga produkto, pwede po itong mabili sa ating mga leading drugstore partner gaya ho ng Mercury Drugs. Pag may Mercury Drug ho, itanong nyo ho ang ating mga produkto, ha? Yung ating Santon Plus Gold, yung ating Santon Plus Coffee, at Santon Gold Coffee Mix. Nandyan na ho yan sa Mercury Drug Nationwide. Sa mga Watsons, ha? Ang Watsons, alam ko, nasa loob po ito ng SM, eh. The Generics Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, ah, mga butika ho sa inyong mga bayan-bayan, itanong nyo po ang mga produktong tatak, yes to health. Yan, nandyan lang ho yan, ha? At kung kayo naman, napapagawi ho sa mga supermarket, at nandyan ho kayo sa Quezon City, meron po tayo sa Fisher Mall Supermarket ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, ha? Puntahan lang po dyan sa grocery section at hanapin ho yung mga party ho ng mga coffee, mga ka-wellness, at makikita nyo ho doon ang ating Santon Gold Coffee Mix. Sa mga tinatamad lumabas kasi maulan, di ba? Pag maulan, parang nakakatamad talaga lumabas. Kasi malay mo, mahirap sumakay, abutan ka ng malakas na ulan, abutan ka ng baha, at hindi rin na... simple magmaneho kapag umuulan. Pwede ho kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Ito lang ho yung i-research nyo, ha. I-search lang ang Yes to Health 2011. Yan, Yes to Health 2011 sa Shopee. I-search po yung store natin. Dahil pwede ho kayo makabili doon ng ating po mga produkto. Kompleto po yun. Lahat ng product ng Yes to Health nandun ho sa ating Shopee store. At ang kagandahan nito, ito po ay cash on delivery. Pwedeng advance payment at ito ay pwedeng i-deliver at dumating kahit po nasa ang lugar kayo naroroon. Huwag lang doon sa kabundukan talaga na wala ng kalsada. Meron tayong mga umu-order ng product talagang nandun sa mga baryo na nararating pa ng mga rider. Inaka-order ho sila na ating mga produkto. Ganyan na ho ka-high-tech ngayong panahon, ha? Yan lang yung naging parang ano, naging parang positive positive result ng COVID-19, yung paglaganap ng mga ano, mga online businesses, di ba, mga digital platforms, nandiyan na. Okay, yun lang yung nakita kong naging pagbabago sa ating buhay, yan yung mga online orders kasama na diyan. Kaya sumasabay po diyan ng Yes to Health, pwede ho kayong maka-order. And of course, sa mga nagtatanong naman ng ano, ng discount, doc, may discount ba? Kasi dito sa butika, wala akong discount, sabi nila, no? Eh, di natin masisi kasi ang discount kasi ay binibigay sa food supplement kapag may reseta. Ayan, yun ang alam ko, ha? Pero sa Yes to Health Wellness Clinic, kami po ay nagbigay ng special discount para sa ating mga senior citizen. Ayan, kung kayo po ay senior, punta kayo sa Yes to Health Clinic at makakakuha po kayo ng karampatang discount. Pakidala lang ang inyong mga identification para mabigyan ho kayo ng discount. At syempre, pwede rin po kayo ano, na magpakonsulta sa Yes to Health Clinic. Kung pupunta po kayo doon sa ating Yes to Health Wellness Clinic, automatic po yan. Mas mababa po ng konti kaysa sa market yung presyo po natin doon para sa mga pumupunta. Especially kung doon po kayo magpapakonsult at plano nyo doon na rin bumili ng mga produkto, makaka-discount po kayo. Ang kagandahan pa doon, pwede kayong magpakonsulta sa ating po mga naturopathic consultant. Alam nyo sa Yes to Health, paghahanap nyo po naturopathy, natural healing and holistic healing modality, sa Yes to Health po, yan po yung forte kasi mga naturopath po ang nandyan, ha, ng mga kasama natin. Meron tayo dyan mga cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, meron tayo dyan mga modalities gaya ng mukbuyang Korean therapy, acupuncture. Meron din tayo dyang biozapper therapy. Yan, hindi nyo pa ba natryan? Biozapper, especially kung lagi kayo nagkakasipo, nagkakaubo. Yan, terahertz therapy, andyan din po yan sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of Yes to Health Clinic, meron po tayong gaganapin na monthly seminar sa huling Sunday sa buwan po ng Agosto, sa August 13 na ho yan, dito po sa Yes to Health Quezon City Branch. Libre po ang seminar, mga ka-wellness. At meron pang free healthy lunch. Hamakin mo yon, may lunch na libre, mga ka-wellness, di ba? Yan, puntahan lamang po ang ating pong Yes to Health Wellness Clinic para masubukan po ninyo yung ating pong mga services, yung ating pong consultation. And of course, last Sunday of the month sa Quezon City Branch ay ating pong seminar. Ayan, kaya kung kayo po ay nagnanais na pumasyal sa Yes to Health, hindi nyo alam kung saan ito matatagpuan, don't worry. Panoorin nyo lang po itong aking ipi-play dahil ito po yung mga branches natin nationwide.
0: Metro Manila Branch,
2: Second floor, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Palibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: The secret of health.
4: Healthy habits, healthy life.
5: The secret of health, health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat po ng nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan para mamaya masagot natin yan sa ikalawang bahagi ng itong programang ito. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ngayon, maganda yung pag-uusapan natin, ha? Pag-uusapan natin, isa ito sa pinakang kadalasan, ano? Kaya nga, ito yung topic natin kasi napapanahon, ano? Pag-usapan po natin ang isang health concern na halos lahat sa atin po ay nakakaranas at nakaranas na. Especially during rainy season, kapag pabago-bago po yung panahon or kapag maraming taong may respiratory infection, lumalabas po ito. Pag-usapan po natin ang ubo at sipon, common colds and cough, mga ka-wellness. O naranasan mo pa, pagkagising mo sa umaga, barado ho yung ilong mo. Sunod-sunod ho yung pagbahin. Masakit ang lalamunan, tapos maya-maya, ubo na ng ubo. Yan, minsan ilang araw lang gumagaling na. Pero may mga pagkakataon din ho, na kahit lumipas po yung sipon, nandyan pa rin yung ubo. So ang tanong, normal lang ba ang matagal na ubo? At kailan po natin dapat sabihin na, wait a minute, ba kailangan ko nang magpatingin sa doktor? Kaya ngayon, pag-uusapan po natin, ano nga ba talaga yung cough and cold? Kaya nga, ano eh, common cough, common cold tinatawag, and cough, ano? At pag-usapan natin yung mga sanhi, ano yung mga herbal remedies, ano yung mga home remedies na pwede po nating gawin. Kaya relax, enjoy. Dahil pag-uusapan po natin yan, mga ka-wellness, kung kayo po'y laging inuubo at laging sinisipon.
3: The secret of health.
1: Di ba? Kapag sinisipon tayo, pag-usapan natin yung mga interesting facts, ano? Actually, ang ubo ay hindi palaging kalaban ng katawan. Yan lagi nating tandaan. Hindi porke inuubo tayo, uy, delikado na to. Alam ba natin na ang coughing o pagubo ay isang actually, defense mechanism ng ating katawan. Kapag mayroon po kayong plema sa inyong labaga, sa inyong lalamunan, o kaya may alikabok, nanalanghap, may mga usok na nakaka-irritate, may allergens o mga substance na pwede maka-allergy sa atin, o kaya naman kung may mga microorganisms na nakaka-irritate sa ating airways o daluyan ng ating hininga, pwede mag-trigger ho ito sa ating katawan ng tinatawag na coughing reflex. Parang sinasabi ho ng katawan natin uy, may nakaka-irita sa aking respiratory tract, kailangan ko itong ilabas. So yung coughing reflex, automatic yun. Diba? Pag meron kayong choking, uubo kayo. So ibig sabihin, the body is using coughing reflex as a defensive mechanism para yung bara, diba, na ilabas natin. Diba? So yung ubo mismo, hindi siya sakit. Ito ay protective response sa ating katawan. Diba? Kakaiba yung ating katawan. At hindi lang po cold weather ang sanhi ng sipon. Kapag malamig po ang panahon, madalas nating sabihin, nako, nalamigan ako kaya ako sinipon. Pero technically, mga ka-wellness, ang common cold ay dahilan sa viruses o mga virus. Maraming iba't ibang virus po ang nagbibigay sa atin ng ubo o sipon. At ang pinaka-common po dyan, kasi napakarami yan, pinaka-common po yung tinatawag na rhinovirus. Ha? So, ang malamig po na panahon mismo ay hindi po direct cause ng infection. Ang infection po ay cause ng isang virus. Yan. Pero napapansin nyo ba na pwedeng magpatuloy yung ubo kahit gumaling na ang sipon? Di ba? May mga ganon. Wala na tayong sipon na tumutulo sa ilong natin pero inuubo pa rin tayo. Ito po ay interesting kasi minsan, gumaling na yung runny nose mo, nawala na yung lagnat mo, okay na yung pakiramdam mo, pero may konting ubo-ubo pa rin. Bakit? Dahilan po ito sa after po ng infection, na mag-improve na siya, matalo ng katawan natin yung infection, pwedeng nandun pa rin sa lalamunan natin yung irritation sa mga sensitibong daluyan po ng hangin sa ating pong baga. Kaya may mga tao na patuloy pa rin sila nagkakaroon ng coughing reflex kahit wala naman na talaga silang infection o kaya wala na ho yung plema nila. Kaya hindi porke ang tao umubo ng konti may virus na, ha? At hindi po lahat ng ubo ay kailangan ng antibiotic. Tandaan po natin yan. Napaka-importante ho na malaman natin ang most common cold ay caused by viruses. At ang antibiotic po ay ginagamit laban sa bacterial infection, hindi po sa viral infection. Take note of that, ha? Noong unang panahon, ganyan eh. Noong hindi pa pinagbabawal yung unire-regulate yung paggamit po ng antibiotic, lahat po tayo, sa bagay kami, hindi kami talaga umiinom basta-basta ng mga gamot. Kahit nga reseta ng doktor noon, ayaw pa naming inumin, ano? Kumakaiwas lang. Pero kadalasan, noong una, ewan ko lang, may gumagawa ngayon yan na pag meron silang antibiotic at inuubo sila, uunahan na nila ng antibiotic. Hindi ho tama yon, kasi commonly, ang common colds and cough ay dahilan sa virus. So ang virus ay pinapatay ng antiviral at hindi po ng antibiotic na antibacterial. Kaya hindi po tayo dapat basta-basta umiinom ng mga antibiotics every time na may ubo at sipon. Dahil ang hindi po kailangan pag-inom ng antibiotic ay pwede maging dahilan ng antibiotic resistance na pwede mag-cause ng malalang side effect. Pinag-usapan natin noong nakaraan yan with Doc Ron and Doc L. And next, ang uri ho ng ubo ay nagbibigay ng clue sa isang tao, sa isang doktor, para malaman ano yung dahilan ng iyong ubo. Diba? Mayroong dry cough, may tinatawag na productive cough. Ibig sabihin ng productive cough, mayroon siyang plema, may mucus na tinatawag. May ubo din naman na lumalabas mostly at night. Gabi lang. Yun yung social na ubo. Diba? Meron namang ubo na associated sa mga allergies. May ubo naman na may wheezing sound. Yung parang, alam mo yung tunog ng pusa. Nakapakinig na ba kayo sa pusa kapag nakaupo siya? Sumihinga siya, parang may wheezing. Parang may umuugong. Parang barado yung paghinga. Na yun ang tinatawag na wheezing. May mga ubo na ganun. May ganung kasama. Kaya instead na tanungin lang natin kung ano ang gamot sa ubo, mas magandang itanong muna ano ang dahilan kung bakit ako inuubo. Kasi importante po yun, yung pagkaintindi sa cause ng inyong ubo, napaka-importante po niyan sa mga manggagamot. So, i-define natin mga ka-wellness. Ang ubo ay isang reflex action ng ating katawan para makatulong po na maklear yung ating lalamunan, yung daluyan ng ating hininga. Natural yan na trabaho ng ating katawan. At kapag may irritation or yung ating respiratory tract ay irritated, nagre-react po ang nervous system at nagtitrigger ng forceful expulsion of air through coughing. Yan, ubo, ubo, ubo. Kaya dapat malaman natin kung ano ang tamang panahon na tayo ay magpapakonsulta. Kung ang ubo ba natin normal pa o baka naman medyo delikado na yan. So, yung isipon naman, kasi magkaiba yan sipon at ubo, magkaiba yan. Ang common cold naman ay isang viral infection din na karaniwang nakaka-apekto sa ating upper respiratory tract. Kasama na po yung nasal passages natin, yung upper lungs natin. Ayan, so yun yung naapektuhan commonly ng common cold o sipon. Ang mga typical symptom niyan, yung runny nose, hindi ibig sabihin yung ilong tumatakbo ha. Hindi ibig sabihin po yung ilong nyo may tumutulo, pabigla-bigla. Talagang ang hirap. Kailangan mong singhutin ang singhutin. Sa iba naman, barado. Barado yung kanilang ilong na punod ang kanilang ilong. Ano? At yung iba naman, ang symptom, bahin ng bahin sa simula. Samantalang yung iba, nagkakaroon ng sore throat o pamamaga ng lalamunan. At ito ay humahantong sa sipon na may kasama ng ubo. Yung iba, nagkakaroon na ng mild headache. Yung iba, nagkakaroon ng mild body pains, diba? Minsan, merong mga low-grade fever o mahinang lagnat. Actually, yung karamihan ng mga uncomplicated colds, usually, hindi naman ito delikado, ano? Mostly, over time, pahinga, pag-inom ng mga fluid, supportive care, pag-take ng mga pampalakas ng resistensya, nagsiself-limit yung ating mga sipon. Yan, lalo na kung weather-related lang talaga ito at hindi naman malala yung infection, ang katawan may kakayahang labanan ito. Okay? Kaya lang, walang immunity sa common colds. Kasi ang daming klase ng bacteria or virus na pwede mag-cause ng common cold. Iba-iba yan. At hindi yan basta nagiging immune tayo, di ba? Sabi ng iba, uminom ka nito para immune ka sa sipon. Wala hong ganun. Walang tao kahit healthy na hindi sinipon. Yan ho ay patunay na ang ating immune system ay still buhay. Ayan, okay? Dahil itong common cold ay dahilan sa viral infection, napakahalaga po na regular po tayo maghugas ng ating mga kamay at huwag sa mata. Huwag kulukit ng kalikot sa mata, di ba? Kasi bukod po sa ating bibig, pwede itong pumasok sa ating ilong, sa ating mata. Kapag meron pong contaminants na pwedeng makapasok sa ating katawan. Kung ikaw po may sipon, may ubo, with due respect sa ibang mga kasama natin, itakpan daw ang ating pong mga bibig ng kamay o ng panyo. O kung pwede, mag-face mask para alam ng tao na, uy, meron itong sipon na tubo. Protection mo yon sa iba at protection mo rin sa sarili mo po yon. Okay? O yung iba naman, nagkakaroon ng allergy. Yan, sa may mga allergy, kasi hindi naman lahat ng sipon ubo ay dahilan sa infection, meron din mga allergies. Ano? Yung halimbawa, sa panahon ng umaga, bakit marami ang merong atake ng rhinitis, asthma attack sa umaga, madaling araw? Kasi dumadami sa hangin yung pollen, di ba? O bakit inuubo tayo kapag medyo mainit ang panahon? Kasi ang allergy ay very sensitive din sa temperature changes saka sa mga alikabok, mga ka-wellness, okay? Kaya yun din, yun yung pwedeng dahilan ng ubo. Pwede rin namang ikaw nakalanghap ng mga irritant, pollutant. Kaya yun ho yung mga dapat nating i-consider. Kaya may mga tao nagsasabi na hindi naman ako masyadong inuubo ng plema sa dibdib. Pero parang may kumikiliti sa lalamunan ko. Ayan. Merong tinatawag na post-nasal drip na kung saan yung ilong natin mula sa ilong dumadaloy papunta sa likod ng throat natin, okay? Para i-spill yung plema na nagiging dahilan na nai-irritate na yung lalamunan, nagti-trigger ng coughing. May mga ganung tao, minsan naman acidic Yung pag-hyperacidic ka, nag-trigger yan ng coughing, di ba? Ngayon ang tanong, kailan tayo pwedeng pumunta sa doktor? At anong epekto ng hindi po nagagamot na ubo pag matagal na? Pag persistent yung cough natin, ubo natin, pwede itong makaapekto sa ating buong kalusugan. Kasi pag inuubo ka, hindi ka makatulog. Pag hindi ka makatulog, babagsak yung energy mo, mahirapan ka sa trabaho kasi yung concentration, pagkulang sa tulog, affected yan. Yung mood, yung daily performance mo, affected yan. Pwede ka magkaroon ng irritation sa lalamunan mo. Ang ganda-ganda ng boses, inuubo ka, matagal na panahon, pumangit na tuloy yung boses mo, di ba? Lagi ng punod, laging magaralgal na yung lalamunan mo. Kaya hindi rin maganda na hindi nakokontrol ang ubo, lalo na kung matagal na po ito. Yung iba, sumasakit na yung mga chest muscle nila. Yung iba, nahihilo pag umubo, parang may nakikita silang bituin sa paligid. At yung iba naman, pwedeng magkaroon ng matinding irritation sa kanilang upper respiratory tract. Okay? Kaya mas mahalaga na pag ang ubo natin medyo matagal-tagal na, mga isang linggo na, at hindi pa rin yung pag-ubo natin, magpa-check up na po tayo. Kasi kung hindi po magpa-check up, hindi madedetermine yung dahilan at posibleng madelay yung diagnosis kung ano talaga yung dahilan ng iyong ubo. At pag hindi nalaman yung dahilan, malay mo, malala na pala yung pinanggagalingan ng ubo nyo, ay lalalaho yan. Kaya ang ubo, pag umabot na ng isang linggo, mahigit, ay hindi na ho normal yan. Magpatingin na ho kayo. Lalo na kung ilang linggo na yan, di gumagaling, palala ng palala, tapos hirap ka ng huminga, may dugo sa plema, yun, isa yun sa mga dapat nating tingnan. Okay? Parang hinahapo na kayo, tapos minsan, inalagnat na kayo sa hapon. May mga ganun May mga kilala akong ganun. Inalagnat na sa buhay. Sabi ko, magpa-check up ka na. Kasi alam mo yung tuberculosis, isa yon sa classic sign and symptom ng tuberculosis, yung fever mo sa hapon. Okay ka naman sa buong maghapon, pagdating sa afternoon, yung magagabi na, nilalagnat ka na. Tapos, yun, may dugo sa plema mo. Ay, iba naman, pumapayat. Di naman sila nagwe-weight loss. Kahit kumakain sila ng marami, pumapayat pa rin sila. Yung night sweat sa gabi, pag pawisan ka na hindi mo maintindihan. At ang isa sa pinakang alarming, yung panghihina. Pag nakaramdam na ho kayo niyan, huwag nyo na pong ipagwalang-bahala. Punta na po sa doktor kasi alam mo, may mga ubo na kaya sa mga alternative medicine, yung mga home remedies. Pero pag lumalim ho, nang lumalim, yung penetration ng mga mikrobyo na yan doon sa lower lung area natin, pwede kayong magkaroon ng malalang complication. At ang mga malalang complication ay kasama po dyan yung pneumonia. Okay? Pneumonia. At ang pneumonia ay pwedeng pumatay. Actually, napakarami namamatay sa pneumonia sa mga hindi nagagamot ng mga ubo at sipon. Especially matatanda, kinakailangan pag may ubo, umabot na ng matagal yan, at napapansin nyo yung magulang nyo, halimbawa bedridden or hindi man bedridden, medyo humina ng katawan sa ubo, pa-check up nyo po agad, ha? Kasi malamang kailangan nyo ng gamutan kapag ganyan. Kaya wag hong basta-basta sabihin, sipon lang siguro to. Baka naman kaya tong mawala ng kusa. Kung matagal na ho yung inyong ubo, magpatingin sa mga doktor. At tandaan po natin yan, ha, dahil hindi naman po, sabi dito, hindi naman kawalan kung tayo magpapasuri, lalo na kung mga ganitong klase po ng kondisyon.
6: The secret of health.
1: Yan, kaya tuloy-tuloy po tayo, ha, mga ka-wellness. Sana ho, nakapagbigay tayo ng nakita nyo. At mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga natural remedies, ano yung mga practical tips na pwede nyo gawin sakaling may ubo kayo. Ito yung mga nasubukan na. Kasi mahirap naman mabigay ng tip na hindi para subukan, no? Mga eksperimento lang yon. Pero marami ho akong ibibigay na mga health tip mamaya about sa ubo at sipon. Kaya tutok lang ho kayo, mga ka-wellness. Di ba? At ganun din, pag-uusapan natin yung iba pa na mga katanungan po natin. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, pwede ho kayo mag-text sa ating pong hotline number. At huwag din kalimutan yung sinasabi natin na mechanics. Okay, ano ba yung mechanics natin? Una-una, i-share po ang ating pong programa. Lagyan ho ng sa ano ha sa Facebook. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health at mag-share kayo ng inyong mga healthy or mga good experiences sa paggamit ng ating po mga produkto. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At babalikan po natin yan maya-maya lang sa ating pong programa.
6: The Secret of Health.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
8: Mabibili sa pinakamalapit mo, di ka sa inyong lugar.
9: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health

0: Okay, balik po tayo. Ha? At sa mga nais mag-text, ulitin ko ulit. Nakakalimutan eh. Mag-text lang ko sa ating hotline, 0969-609-6545. At dun sa mga nakikinig sa ating palatuntunan sa radio, text lang ho kayo ng inyong mga concern. Ayan, dami ko nang nakikita ang mga text dito at ating pumabasahin yan. At sa mga nasa Facebook naman, marami na rin ako nakikita dito ang nagme-message. Simple lang ang gagawin ho ninyo. Sayang kasi hanggang ano na lang to, hanggang August lang. Yung ating pamimigay ng ating Healthy Katropa giveaway, sayang din yun. No? Dalawang box din ang ano yun. Ng Santon Gold Coffee Mix. Ha? Share lang ho yung ating pong program sa Facebook. Lagyan ng hashtag Secret of Health at mag-share po kayo dito, mag-comment kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto. Uy, maupay na udto, Sir Fernando Angelo. So pag-usapan naman natin mga ka-wellness, ano yung mga natural remedies na pwede natin gawin kapag tayo po ay may ubo at sipon na for over many many years, subok na ho ito. Unahin natin yung pinakapopular na traditional remedies sa ubo. Ito ho yung honey o pulot. Siguraduhin nyo lang na ang honey ho ay pure at hindi ho tubo. Kasi ang isa sa nagpapalala sa ubo at sipon at nagiging pampalakas ng mga viruses and bacteria, yung pagkain natin ng mga matatamis. Kaya di ba kapag ikaw kumain ng isang bar ng tsokolate, hindi ka namigay, sinolo mo, inubos mo, abay, kinabukasan, masakit na ang lalamunan mo at mag-uumpisa na ang ubo. May mga ganon, di ba? Kasi sobrang tamis. Sabi sa isang pag-aaral sa Amerika, yung sugar can lessen the work of our immune system, yung kanyang sigasig at sigla, for about 50%. Just imagine that. So, siguraduhin natin na hindi asukal yung honey na inyong bibilhin. Para lang ho ito sa mga matatanda, over 1 year old, ha? Hindi pa pwedeng wala pang isang taong gulang yung bata, bibigyan mo ng honey. Kasi pwede siya magkaroon ng infant botulism. Okay? Hindi pa pwede siyang ibigay sa mga babies. Sa mga medyo ano na, maedad na. Small amount lang. Okay, for example, sa mga adult, mga 2 to 3 tablespoon, isasama nyo po ito sa mainit na tubig, warm water. Pigaan nyo na ho ng kalamansi. Ha? At ito ay magandang inumin kapag inuubo. At least 3 to 4 times a day. Kasi ng honey po ay merong antiviral antiseptic properties. Walang nabubuhay na mikrobyo in the presence of honey. Nakakapagpaginhawa ng lalamunan yan. Okay, so isa pa na classic remedy mula pa noong unang panahon ng ating mga ninuno, yung mainit na hot lemonade. Mainit na hot pa. Hot lemonade, anong klaseng kalamansi? Basta maasim. Dayap man yan, lemon or yung ating kalamunding dito, ay ginagamit po yan. Ay sama nyo na ho yung balat, kasi yung balat merong lemonin, isang essential oil na meron ding antibacterial property na napakaganda na pampasuit out ng ating pong lalamunan. Ayan, at ang ginagawa pa nga ng mga matatanda dyan noong unang panahon, di ba yung kalamansi, hinihiwa sa gitna, napaputol, iniinit, pinapaes sa baga, may kutsara, pinapaes, tapos pag mainit na siya, ipinapahid sa lalamunan. Nung maliliit pa kami, ganun eh, ipapahid dito, parang ang lagkit, pero sige lang. Yung nanay ko, saka yung aking lolo, nilalagay yan dyan. Then after that, nakakatulog na kami. Sa leeg at sa dibdib, pinapahid yan. O, oh, diba? So yun, nakaka-suit out yun ng irritation sa ating lalamunan. Tapos huwag na muna kumain ng mamantikang pagkain. So kung maganda, mga soup muna, diba? Magbibigay ito ng fluid, magbibigay ng mga electrolytes, especially yung mga vegetable soup. Kung kayo ay mga hindi vegetarian, fish soup, mas maganda. At dapat mas maraming gulay para mas nutritious po yung iniinom nating mga soup. Ayan. Uminom na sapat na dami ng tubig kasi during cough and cold, madali pong ma-dehydrate ang katawan. So, kinakailangan ng full hydration. Walang saka ang tubig nakapagpapanipis ng plema, mga ka-wellness, ha? Para hindi malapot yung plema nyo. Tubig talaga, every now and then, tubig ang inyong iinumin. Yan. At saka sa mga herbal medicine, mamaya, bibigyan kayo ng iba pa, no? Sa Pilipinas, ang herbal medicine na ginagamit, commonly yung lagundi. Diba? Yung lagundi or vitex nigundo, nilalaga po yan. Yung isang litrong tubig, limang dahon ng lagundi, kasi medyo matapang yan lagundi. Yan po yung may antiviral properties ayon sa mga pag-aaral, ha? At yan po ay pinapakuluan ng 15 minuto from boiling point. Then after 15 minutes, palalamigin ninyo o maligam-gam, iinumin po ninyo yung pinaglagaan ng lagundi. Ganon din yung sambong. Ang sambong ay ginagamit noong unang panahon with a long history of use pagdating sa ubot, sipon, lagnat, trangkaso, high blood, kidney problem. Ginagamit po yung sambong. Take note lang na yung mga binibigay ko ay mga tinatawag na complementary. Ibig sabihin, pwede mong gawin yan kahit nakapagpakonsulta ka na sa doktor. Pero kung ang ubot sipon medyo matagal na, pakonsult muna po kayo para malaman ang totoong dahilan. Hindi po puro herbal lang ang gagamitin. Kasi kami, kahit naturopath kami, alam namin yung limitation sa iba't ibang kondisyon. May mga tao na kailangan talaga ng antibiotic or antiviral. Sorry. Sabi nga, hindi pa pwedeng viral infection, gagamitan mo ng antibacterial, di ba? Ginagamit nila yung mga antibacterial kapag mayroong mga complication, like alam ba, pneumonia, yung bacterial pneumonia. So, ginagamit nila yung ano, yung antibiotic. Luya! Itong classic remedy na luya. Napaka-popular ho nito kasi nakapagpapaganda ito ng pakiramdam ng lalamunan at nakapagpapaluwag ng hininga kapag tayo po ay may ubot sipon. Nakakapagtanggal din ng plema po yan, ha? Mas maganda rin samahan ng luyang dilaw kasi yung luyang dilaw may anti-inflammatory, may curcuminoids. Kaya nga sa Yes to Health, naglabas tayo ng produkto yung Santon Gold Herbal Tea. Nandun na yung mga compound that can suit our lalamunan, yung ating tiyan. Kapag tayo ay may mga kondisyon, hindi ito direct medicine. Malaking tulong ho yan, ha? Tapos kinakailangan, mataas yung vitamin C consumption ninyo. Kung wala kayong supplement, pwede kayong kumain ng mga kalamansi, di ba? Yan ang papakin ninyo, yung mga citrus, mga orange, di ba? Papaya, tomato, bell pepper. Pero ang isa sa pinakamataas ang vitamin C, yung dahon ng malunggay. Yan, mataas ang vitamin C. Kaya nga, sa Yes to Health, meron tayong mga supplement katulad ng Santon Vitsi, non-acidic vitamin C. Tapos umiinom ka pa ng Santon Plus Gold na mayroong mga extract na mataas din yung vitamin C properties niya. So, yun po yung kinakailangan nating i-sustain. Tapos, kailangan, pag may ubot sipon kayo, kinakailangan mataas yung protein intake natin. Kain kayo ng itlog. Kain kayo ng mga beans. Especially yung mga soya, di ba? Soya product. Tofu. Lean meat, kung hindi kayo vegetarian. Kasi nga, yung protina, kailangan niyan for tissue repair. Minsan kasi yung ubo, nasisira na yung mga tissues and cells ng ating lang sa sobrang stress. Kailangan din natin ng protina. So, part po yan ng healthy diet during sickness. Isa sa paborito natin pag may ubo tayo, garlic o bawang. Kasi itong garlic, meron siyang sulfur-containing compound at meron pa siyang allicin na pamatay sa mga mikrobyo. Kaya nga tinatawag nung unang panahon ng garlic bilang isang natural antibiotic. Okay? At walang pinipili yan. Viral, bacterial, fungal, infection, tinatamaan ng garlic yan. O, diba? Kaya napakaganda ng garlic na kainin kapag meron tayong infection o ubot sipon. Di bali na mamahuhininga. Di bali nang iwasan ka kasi may bawang yung bibig mo. At least buhay ka naman, di ba? Sabi nga nila, it is better to have bad breath than no breath at all. And syempre, mahalaga din gumamit ng mga food supplement. So food supplement, kung gusto nyo nung medyo malawak-lawak, na hindi na masyadong maraming ikokolekta para maipon po yung mga phytochemicals na makatutulong. Siyempre, meron tayo niyan. Meron tayong Santon Plus Gold. Na Santon Plus Gold ay magandang araw-arawin. Huwag nyo na hintay magkaubot sipon kayo. Inumin nyo na kaagad. Samahan po ng Santon Vitsi, ang non-acidic vitamin C. At meron tayong isang product, yung Premium D3 na meron siyang VCO. Yung VCO, napaka-importante niya, hindi ko nabanggit kanina, na kapag may ubot sipon ka, pag meron kayong VCO, virgin coconut oil, uminom ka at least 1 to 2 tablespoon, 3 times a day. Kasi pag pumasok yan sa lalamunan mo, nakatutulong yan doon sa mga mikrobyo na ma-eradicate sa inyong lalamunan. Yan. Saka yung essential fatty acid mula po doon sa VCO. Ang VCO ay nandun sa ating Premium D3. Meron pa siyang Moringa Seed Oil. Yan. Ano ba yung Moringa Seed Oil? Ito po, Moringa Seed Oil ay nakapagbibigay sa atin ng mga anti-inflammatory. Ayan, at nakakatulong din po yan sa paggaling natin ng mabilis mula sa mga ubo at sipon. Kaya mga ka-wellness, ang dami-dami natin pwedeng ano, ang dami natin pwedeng gamitin na mga pwedeng makatulong po sa atin sa ating pagpapagaling ng ating karamdaman. Kinakailangan lang talaga alamin natin, ha? May tatanong pa eh, yung po mga steam inhalation. Pwede po ba 'yon, yung lalanghap ka ng ano, ng singaw? Opo, lalo na kung barado ilong nyo. Maganda ho yung gamitin, ha? Okay, maraming salamat. At sa ating pagbabalik po, sasagutin po natin ang inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline. At magbibigay din tayo ng isang pagkain at halamang gamot sa ating food and herb information segment kung aabutin pa ng ating oras. At syempre, huwag kalimutan mag-text sa ating hotline number 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang ito pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.

Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. Siyempre, Santon Plus Gold, mga ka-wellness, ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang sangkap. Gaya mo ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural, kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok ng ating Santon Plus Gold, puntahan na po yan sa mga pinakamalapit na drugstores. Available din po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, at maging sa Shopee at sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan, batiin muna natin yung ating mga listeners and viewers sa ating pong live streaming. Yan, si Alex Marcelino Saspa, si Emerson Labrilaso, si Sir Almer Balinsuela, Ayani Tolentino na nanonood, si Dominic John Abagat Valdez, sabi niya magandang tanghali po Dok, salamat po sa dagdag kaalaman na inyong binahagi, salamat po, may natutunan ako. Ayan, si Nelson Malinaw, sabi niya, good afternoon Doc, God bless. Si Sir Fernando Angelo, maupay nga udto Doc Algie. Ayan po, ang coffee ko ngayon, Santon Plus Gold. Napakasarap at napaka-healthy nito, watching from Tacloban City, Leyte. Ayan, okay. Salamat daw sa dagdag kaalaman, you're welcome po. Si Rogelio Katian Guarin, Mean Salinas, Lisa B. Casau. Ayan, si Boss Carlo, Sam Carlo Andres, Ramon Policarpio. Sabi niya, tanong lang po, legit po ba yung mga reseller nyo sa Lazada? Thank you po. Pag ang product ko na kanilang dinadala ay yung legit na product namin, legit po yan. Okay, pero karamihan sa atin ay si Shopee. Si Sir Ding Estrella na nanonood. Jules Marvin Cordero. Ayan, so sino pa ba? Ayan, hindi ko na makita yung iba. Anyway, mga ka-wellness, yan ho yung ating mga viewers sa ating pong Facebook Live. Kaya kung po kayo ay nanonood, habol pa ha, pwede po kayong mag-share ng ating pong live stream at i-comment ang inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating pong mga produkto. Okay, pag-usapan natin ngayon itong isang product, actually hindi ito product, herbal to. Sa ating herbal and food info segment, pag-usapan natin ang radish o labanos. Ang labanos po, may scientific name yan na Rapanus sativus. Kamag-anak to ng cabbage at ng cauliflower. Actually sa mga pag-aaral, ang radish, napaka underrated. Pero napakarami niyang mga qualities na nakatutulong po sa atin. Unang-una, sa mga pag-aaral, nakitaan nito na malaki ang benepisyo sa mga diabetic patient. For example, may diabetes kayo. Ang madalas na pagkain ng radish, especially mga salad na radish, ay nakatutulong para mabalansin natin ang ating pong glucose level at maitaas ang ating energy level sa katawan. Just imagine, simple-simple lang yung labanos pero maganda pala sa mga diabetic yon. Sa mga humingi ng atay, ang labanos ay nakatutulong para ma-detoxify at malinis ang ating atay para makaiwas po ito sa mga damage. Ayon po sa mga pag-aaral, ito po ay dahilan sa taglay-taglay niyang mga anthocyanin, mga flavonoid. At mayaman din daw ito sa coenzyme Q10. Maganda sa puso yun, yung coenzyme Q10.

0: Ikip kong mga compound na nakakatulong po sa cancer. Ayan, mayroon din siyang anti-fungal property. Kaya nga sabi ng iba, pag meron daw kayong patay na kuko, fungal infection, lagyan nyo daw ng katas ng labanos. Dahil takot na takot daw mga fungus sa labanos, sa katas ng labanos. Maganda rin itong protection sa ating puso. Ha? Ayon sa isang pag-aral, particular sa Japan, yung kanilang variety po ng radish. Ewan kung nakatikim na kayo nito, yung Sakurajima Daikon. Eh, merong naturally occurring trigonilin na nakatutulong para pagandahin ang galaw, elasticity at daloy ng dugo sa ating pong mga daluyan, yung mga blood vessels po natin. At sabi pa rin sa pag-aaral, mga ka-wellness, itong radish ay nagpapaganda ng ating gut health, yung ating tiyan. Kapag ang tiyan natin lagi na lang may problema, eh baka kailangan nyo mag-radish, mga ka-wellness. Ha? At isa pa sa maganda dito, napapanahon dahil dun sa ating topic, itong radish ay mayroong pag-aaral na nagsasabi noong 2019, na-publish po ito, na ang nutrient ng radish ay nakakatulong para ma-improve ang ating immune system cells na nagbibigay sa kanila ng lakas, particular daw yung ating mga lymphocytes, immunoglobulins, T-cells, B-cells at interleukins. Ito ang dahilan kung bakit kapag kumakain daw tayo ng mga radish, kung meron tayong mga viral infection and other infection, mas mabilis tayong gumagaling. Kaya nire-recommenda ko ito sa mga tao may problema sa ubot, sipon. Ang ginagawa namin dyan, yung katas ng radish, nilalagyan lang namin ng honey at kalamansi, pinapainom namin. Kalahating cup, 2 times a day. Talaga namang sinusuka nila yung plema. Pasintabi ho sa kumakain, ha? At saka ang radish ay nagpapaganda ng balat. Kaya pala may sinasabing parang kutis labanos. Dahil ang labanos ay mayroong polyphenol na nakatutulong para pagandahin ang moisture sa ating skin at tanggalin ang mga harmful effect ng free radicals sa ating pong mga balat. Ito po ay may anti-aging quality. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kain na ng labanos, mga ka-wellness. Ayan, yung ating herbal tip ngayon pong araw po na ito.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice po tayo. Tingnan natin yung ating mga texters na nag-text sa ating pong hotline number. Ayan, sabi dito, Doc, good afternoon. Asa man mapalit ang premium D3 o Santon Plus Gold? Naabas siya Mercury Drugstore o sa Rose Pharmacy? Naintindihan ko naman kahit konti. Ano. Meron po, meron tayo sa Mercury Drug. Meron din tayo sa Rose Pharmacy. At kung kayo ho ay may malapit pang butika, itanong nyo lang po. Kasi ang ating pong mga produkto, especially Santon Plus Gold, halos nasa lahat ng butika na ho yan. Ha? Ka-wellness, ipagtanong-tanong. At kung walang makita, naubusan, punta ho kayo sa Shopee. Hanapin lang po ang ating online shopping store, Yes to Health 2011. Sabi dito, magandang... salamat po. San kayo? Sana kayo po ay Tumugon, Tagalubaw, Pampanga po kasi ako. Okay, may text pala siya sa taas. Pinapatanong po ng aking amo na si Nanay Mel Danan kung saan po sa Quezon City makikita ang inyo pong clinic. At kung anong araw lang po kayo available, gusto po sana kumusulta ng aking amo. Salamat po, sana po ay mapansin. Hindi natin ito nabasa agad kanina, no? Ang Yes to Health Clinic Quezon City po ay malapit sa MRT Quezon Avenue Station, southbound. Ibig sabihin, punta lang kayo doon sa EDSA corner Mother Ignacia Street, di ba? EDSA tapos southbound. Huwag kayong lalayo sa MRT station kasi yun yung landmark And yan po ay sa kanto nung EDSA Mother Ignacia, nandun po yung building. Doon po sa second floor nandun po ang Yes to Health, may karatula ho kami doon. Sunday hanggang Friday ho ay bukas po tayo dyan from 8 a.m. up to 5 p.m. Ayan. Good PM. Doc, ask ko po saan ang clinic ng Secret of Health? Malapit sa Kamining Tarlac na branch clinic. Thank you. Lito po, 73 years old. Yes to Health Clinic po, pinakamalapit sa Tarlac. Actually, Maynila na, sa Quezon City na. Kasi yung susunod niyan, Santiago Isabela. Kasi Hindi pa ho tayo

0: nakakapaglagay ng mga branches sa malapit po sa inyo. Totoo po ba na ang mansanas at peras ay bawal kung mataas ang uric acid? Lagi ko po ito kinakain dahil mataas ang sugar ko. Pero mataas rin po uric acid ko. Salamat po, Rina ng Cavite. Hindi naman po, hindi naman. Actually, ang nagpapataas ng uric acid, yung mga purines. Okay? Yung mga high protein, yung mga red meats, yung mga laman loob. Pero yung pong prutas, hindi ho yan. Hindi ho kasama yan sa listahan ng mga na nagpapataas ng uric acid. Baka mali ho yung nabasa ninyo. Ngayon ko nga lang ito narinig eh. Hindi ho totoo yun ha. Dok, ako po kulang sa tulog. Ano po dapat gawin? Plus isa pa, yung paatuhod ko di na maalis ang manhid. Malaki na ubos po sa pagpapagamot na doktor. 5 years na ito. May mga ano po kasi, may mga problema sa pamamanhid na dahilan niya, tinatawag na neuropathy, ano? May mga other conditions kasi na associated dyan. Minsan yan ay complication ng diabetes, minsan ay complication po ng hypertension. Kaya hanggat hindi mo nakokorek yung high blood o diabetes, maapektuhan talaga yung nerve. Yan ang nagiging dahilan ng pamamanhid. Kaya kailangan po ng sustainable at tuloy-tuloy na pagpapalakas sa mga ugat at papaganda ng daloy ng dugo. Kasi yun ang punot dulo po ng pamamanhid. Either nerve o circulation. Yung tuhod naman, dapat kumain ka ng mga pagkaing mataas yung collagen, mataas ang calcium, mataas ang protein para ma-build yung inyong kasukasuan. Okay, depende rin sa problema sa tuhod. Kapag ang dahilan ay uric acid, iba naman ang gamutan, iba rin yung pamamaraan. Hindi pa pwede yung sobrang dami ng protina at dami ng purines, diba? Pero kapag osteoarthritis, ibig sabihin na nagiging manipis na yung mga kasukasuan natin, kailangan natin ng mga beans, diba? Collagen. Kaya may coffee tayo nilabas yan, yung Santon Gold Coffee Mix, mapapansin yung may collagen siya. O yung collagen doon sa Santon Gold Coffee Mix, yun ho, ka-wellness, yung intention nun. Tulungan yung mga humihina na yung kasukasuan, lumalaylay na yung balat, mabilis tumatanda, humihina yung iba't ibang bahagi ng katawan. Collagen ho ang isa sa ginagamit doon, ha? Okay. Good PM po, Doc. Okay lang po ba? Twice a day ako minom ng Santon Gold Coffee. 2 PM inom naman ako ng Santon Plus Gold at Santon VC. Kahit madami maintenance. Thanks po, Louvie ng Cavite. Ay, pwede po, pwede. Kasi yung Santon Plus Gold natin, pwede po siyang 2 times a day, 3 times a day, pwede rin. Yun po yung ano, ha? Umaga, hapon. Depende po sa inyong maluwag na schedule before meal, commonly. Pero pag may maintenance po kayo, o kung wala kayong maintenance, pwede naman after meal. Pag may maintenance, maganda before meal. Pa-shoutout po, listening from Kalinan, Davao City, I'm Renz Dalumpines. Shoutout kay Renz Dalumpines ng Kalinan, Davao City na nakikinig po sa ating programa ngayon pong hapon pong ito. And the moment of truth. Ang mabibigyan natin ng regalo na sumunod sa ating mechanics ay walang iba kundi si Sir Fernando Angelo. Yan, Sir Fernando Angelo, congratulations po. Kayo po ay mararegaluhan ng asin Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ang gawin niyo po, mag-message kayo dito sa page natin, ha? At sabihin niyo po, ilagay niyo yung pangalan niyo, yung inyong address at contact number para ho kayo ay mapadalhan ng aming mga kasama ng inyong regalo. So maraming salamat mga ka-wellness sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Medyo maikli yung oras pero siksik naman ang ating mga napag-usapan. Sa mga hindi po natin nabasa, sorry ho, next time na lang. Babasahin po natin yan inyong mga katanungan. God bless! Sa pangalan po ng ating mga partner, Doc Michelle, si Doc Ron, at syempre ng ating boss, Dr. Emilito. Uy, ako po inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Nagpapasalamat. Sana po'y nakapaghatid tayo ng makabuluhang talakayan. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan gamit po ang natural na pamamaraan. At syempre, huwag kalimutan ang mga produkto ng Yes to Health, Santon Plus Gold, Santon BHC, Premium D3, at yung ating mga dekalidad na kape na pampaganda na, pampabata pa. Gumagaling ka pa. Saan ka pa, di ba? Dok Algie Bakla po ito hanggang sa muli. Nawa po'y sumayin nyo ang mabuting kalusugan.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: X-rated sa XFM.
3: Atong oras mga babe, alauna 33 na sa hapon. Ang atong oras atud kinato sa Zantone Gold Coffee Mix. Ako ikaw diha babe, wala pa ka naniud to, dapat healthy gihapon ta kung hilig kag kape. Zantone Gold Coffee Mix na. Makatabang kini aron na mapahimsog ato ang panglawas. And of course, mga babe, healthy pod ang ato ang skin, kay do na kini glutathione and collagen. So pag kape na diha, well maminaw sa atong programang X-rated.
4: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
5: Babae ka, basig ma-rape ka.
6: Basta naman. Even though it's
4: been so long. Bahin sa gugma.
7: Ako, gilingaw kay kunin.
5: Promise?
7: Promise.
5: Ako po, gilingaw na nimo. You like
4: crazy. Kasakit.
8: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Masakti na siya.
4: Adlaw-adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
9: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
4: Sa programang X-Rated.
10: Ayok! Ayok na.
4: X-Rated.
5: Boris!
11: Unya ka ron! Pahilag-hilag ka!
4: X-Rated

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you, babe, entitled Heaven Knows by Rick Price. Yung heaven lang nakakaalam kung hanggang saan tayo at kung anong mangyayari sa atin. But anyway, mga babe, at ang ininyo niya taod-taod ang atuang drama sa atong programa X-Rated. Enjoy!

0: Alauna 44 na sa hapon mga bae. Bugdirita sa itong pagpanguban uban na itong programang X-Rated. Grabe naman.
1: X-Rated sa XFM.
0: Mayong hapon sa mga babe na ito. Ganina pa nakasubaybay. Sa mga babe na ito, ngayong tawon, naglurat-lurat ang mata karong mga orasa. Kung asa man ka nakaplaster karon babe. LL na diha. LL na kay kuana, magsugod na ta mga babe. LL, lingkod-lingkod na diha. Paglaray-laray na diha babe. Kaya ako ang bahala sa inyo ha karong hapon. I-plaster na imong kaugalingon. Kumusta man ang mga babe na to? Oy, thank God it's Friday. Adlong Biyernes na gid mga babe. Paspas kaayo ang adlaw, no? Murag bag-o lang man ang Lunes. Unya, Biyernes na po ang atong pag-aubanan karong adlaw. Kumusta inyo ang adlong Friday? Nagmalipayon ba inyong adlong Biyernes mga babe? Happy happy birthday di ay sa tanan nag-celebrate sa ilahang birthdays today. O sa mga kagahapon na wala na ito nag-greet, no? Sorry kaayo.
2: Pinawa!
0: Wala na ito nag-greet inyuhang birthday, mga babe. Pero sige lang, no? I hope and I pray na inyuhang celebrate inyuhang adlong na tauhan niya puno sa pagmahal. And of course, malipayon. Ang sagyod, ha? Karohon yun na ito, ne? Malipayon, adunay peace of mind. O, of course, healthy ang panglawas. Abaga na ito sa itong produkto sa Yes to Health. Labi na gina ito ang paborito nga kape mga babe. Ang ito ang Xanthone Gold Coffee Mix. Mayong hapon sa mga babe nga naminaw karandri sa my XFM Davao. XFM 107.1 Tagum. Ingon man sa mga babe na ito nga nakasubaybay po dali sa XFM 99.1 Mati. O sa mga babe na ito, mga babe, grabe. Mga babe na ito, drikaron sa my XFM 99.5 Jansan, XFM Bukidnon, XFM Pagadian, sa XFM Zamboanga, XFM Ipil, o sa mga babe na ito, dripod, may hapon sa XFM San France, XFM 99.9 Tacloban, o mga Cebuanas babe na ito sa XFM Cebu 88.3 and XFM 101.7 Canlaon. Hapit na punta, hapit na gyud mo ere ang XFM mga babe sa XFM Kidapawan. Malapit na at yung nag-iisang DJ natin dyan. DJ Sexy Sassy, malapit na din na magbalhin sa XFM Kidapawan. Ayan, may hapon sa tuwang tanan. Enjoy lang inyo ang hapon mga babe ha. Ubanin ko ninyo sa programang X-Rated. So labing-labing takaroon. Mag-LL takaroon. Maglabing-labing taog doon na tayo. Of course, ang atuang X-Rated drama unya sa unahan. Sa mga gusto magpaabot sa ilahang mga greetings, requests, inyuhang mga advices para sa tuang letter sender later mga babe. And inyuhang mga shoutout diha. I-text na sa ito ang text line sa 0969-333-0537. O truhon ko, babe, 0969-333-0537. Live punta ninyo nga makita karon sa ito ang Facebook page. I-search lang ninyo ang XFM Davao Katropa Digital. O baka ako ang official Facebook page, Babe Zabrina, and my Facebook account, Zabrina XFM Davao.
1: X-Rated.
0: Mayong hapon sa mga karong panakaliso sa mga angayong lisuunon diha. Kanang mga babe na to nga nagbiyahe karon naglabigar sa kadalanan. Mayong hapon amping-amping diha babe kay wala ra ba ko para ampingan ka. Tanaw sa dalan dili sa paa. Klarohon nato na babe kay mo sana ang usahay ko sa disgrasya ka na bitawng wala ta naka-focus sa dalan. Kaya dito ta nag-focus sa paa sa kilid sa dalan. Murag ka nang sa relasyon ba? Kung wala ninyo na-focusan ninyo ang relasyon, magtanaw pa mo sa uban. Wa jud na ipaingnan disgrasya gyud babe. Mayong hapon usab sa mga babe na to nga nagpalanog-lanog diha sa ilahang mga kabalayan karon. Pakusgi pa babe para madunggan sa inyong mga silingan ng mga shismosa. Tapos makaingon sila, hala, naalagi sila bagong gipaminaw karon. Of course, no? Sa mga wala pa pud kaila sa tuha sa programang X-Rated, sa mga karon pa gid nakadungog sa tuha, sa mga karon pang naka-tune in diri sa XFM, of course, yung makauban karon, hantod alas 3 sa hapon, di ka nala una e media, hantod alas 3, matag-adlaw ka ng mga babe. Yung kauban, ang babe ng bayan. Amoy pala, ang ulam na. O, yan na naman yung pambansang tanong, anong ulam kaya? Anong ulam kaya yan, babe, ang maaamoy nyo? Pag inamoy nyo si Babe Sabrina. Oo, basta ayaw lang po ng bulad. Uy, grabe naman po naman. Ang pinaka-harsh na... madunggan na ako. Grabe talaga. Bitaw, babe, anong ulam kaya si Babe Sabrina? Ang pambansang tanong talaga yan. Amoy palang ulam na, Babe Sabrina. Lain. Ay, nako, pagkalain. Oh, at least kailan na mo, diba? O sa mga wala pa nakakita sa tong naong diha, o sa bagay pormani ni baby, o ako na magingon para ma-visualize ninyo, bushok, tambok, o bugat. Ako na magingon. Kana makaingon lagi ka, bushok gyudi ay. Bitaw, babe, no? Pwede rin yung tanawin sa tuwang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. Tanaw lang mo diha, comment inyo ha mga greetings and shoutouts. Kaya ito ang basahon unya sa unahan. But dili ta magdugay-dugay kay, and of course, mojo ninyong ginapaabot matag-hapon. I know, dili man ako inyong ginahulat. Hablo kayo inyong ginahulat, isa nga to ang drama matag-hapon. Hindi talaga si Babe Sabrina yung inaantay nyo. Yung drama talaga natin. Kaya hindi na natin yan patatagalin, babe. Ani, ana. Isulod ko na. Naay, nagyod. Mao nagyod ni.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakul? Ayaw kong lato sa ano.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni mukha ng hait ka na ba?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Masubra ka tukiro. Putlon ko ni anumat tagbayang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Tugon mo ang sakit pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Kay, suya, gay ko ninyo ni Romer. Sweet, git kaayo mo, ay.
1: Ingon ana lang ng in love sa usag-usa, day.
0: Ay, kun mauna, pakasal na mo.
1: Kasal? Wa panas akong una-una ang kasal, day, oy. Bata pa kay Mr. Romer? Onya anak ka na, kun doon na ako'y trabaho.
0: Onya, kay siya, naano may trabaho?
1: Ay, unya na lang lagi ng kasal, day, oy. Layo pa kay na sa mong una-una. Kinsa tong imong kuyog? Di palang kidugay. Nganong dali man katong ipalakaw pagkakita nako o pagpadung nako? Kinsa man to siya? Unya, nganong giagbayan mo siya samtang naglakaw, ha? Kinsa siya? Kinsa siya? Tugani ko! Kinsa siya, Romer?
2: Ako lang yung uyap.
1: Oh.
2: Kontento ka na?
1: Nagpinungan ka na ako.
2: Sa ako ba kung matintal ko? Tao lang ko matintal.
1: Animal ka. Nakuha na ni mo nga akong pagkababae. Unya maingon ka ni Ana.
2: Gilugustita ka. Ato itong kagustuhan.
1: Animal ka. Salbahis ka. Dili na ko niya, day. Dili na. Sakit kayo na iyang ibuhat na ako. Sakit yun kayo. Maung dili na ko. Dili na ko.
0: Makigbuwag ka niya?
1: Nga no. Di ko makahimo. Bisag love kayo na ko siya. Pero kaya na ko siyang magtangon sa akong kinabuhi. Dili ko gustong buangon ko.
0: Sheila.
2: Magbuwag ta?
1: Oh.
2: Oh. Ikaw. Pero kinintiman ini. Ikaw ang nagigbuwag, ha? O dili ako?
1: Oh.
2: Ikaw gina nagigbuwag nako.
1: Oh, ako. Tungod kay pakakon ka, imo ra kong gipaasa. Nga nahigugma ka kuno nako. Pero di ay imo la kong gibuang.

0: Abi na ko, gugot na imong desisyon. Ngayon, kira-kira ka pa man din na. Human mo buwagis si Romer.
1: Gisakitan lang gid kay ko, Mia. 8 months ang among relasyon. 8 months na ko siyang gimahal. Gisalikan. O niya maulang din eh, yung gibuhat na ko.
0: Ay na, ayaw na paghunahuna atong tao nga way ayo. Ang imong buhaton karon no, kun unsaon ni mo pag move on.
1: Mia.
0: Kalim din na katong tahana. O bangon sa imong nahimutangan karon.
1: Mia.

0: I love you, Sheila. Ayalo ko pantusa, please. Dawata akong gugma. Maluwi ka. Please, dawata akong gugma, Sheila. Huwag ipasali ko ni mo. Dili mahita mong pasakitan, tika.
1: Hatagi lang una ko ikong panahon, Larry. Nga makahuna-una ko sa tanan. Di ko gustong mahugnasap sa alawot sa umaapot.
0: Sige. Andam ko magpaabot, Sheila.
1: Salamat, Larry.
0: Unsa? Gidawat ni mo akong gugma?
1: Oh, Larry.
0: Tinuod ka?
1: Nga no, di ka mutuo.
0: Mituo man. Nalipay lang ko. Tungod kay sa katapusan, imo na gidawat ang akong gugma.
1: Basta baya ha. Tumana baya gyud ang imong gisaad nako.
0: Promise, Sheila. Promise.

0: Babe, Sabrina. Tungod sa nakita nako nga pagkasinsero sa iyang gugman ni Larry, diri nako. Mong akong gidawat ang iyang gugma. Namasin ko nga dili siya parehas ni Romer, nang gipasakitan lang ko. Nang hinaot ko nga lain siya. Ug tuod man, babe, sa pagpanglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Uyab na mo ni Larry?
2: Oo.
1: Uy, abi na ko, di na mo siya sugton.
2: Ay, swayan lang ko na ko. Basin pa di ay, ug di siya parehas ni Romer.
1: Uy, taon sad ni mo day, uy. Pamili sab taon, uy. Ganun ka na maging nga doon ay apan.
2: Oh.
1: Okay man unta nang di kayo gwapuhan, pero wa ka magtanaw ni Larry na may pakamanukon?
2: Sige lang. Testingan lang gud nako. Pero ako lang siyang gisukot. Aron, dali ra nako malimtan si Romer.
1: Shela.
3: Naigog pa ka ba ginakuntino oray, Shela?
2: Nganong nakapangutana ka mag-ingon ni Ana?
3: Kuan mo gud. Ako lang nabantayan nga. Wadyo kay gugman ako.
2: Huna-huna rana ni mo, uy.
3: Nga no. Ay napaghihapon sa imong kasing-kasing si Romer.
2: Oh.
3: Pero bisan pa man ala, Shel, antuso na ko ang tanan. Bisag sakit, antuso na ko. Ubuhaton ko ang tanan aron mahugay imong pagbati din na ako.
2: Uy, naunsa ka manggod niya, mihila ka manggod niya, huwag maayo.
3: Sakit lang kayo. Sakit kayo. Pero kabala ka. Ako rin ang makaya. Makaya rin ako tungod sa kung dakong gugma ni mo.
2: Larry.
3: Oh, chocolates. Ingon anak kong gugma ni mo, Shell. Yun anak katamis. Kung sa pagkakaroon, huwag ka pa mabati o gugman ako. Manginaot ko. Nga sa umaabot, madawat ra ko nimo sa imong kasing-kasing.
2: Larry!

0: Day, naikukman naman ko.
1: Unsa? Ni kinsa?
0: Ay, ni Larry.
1: Ni Larry?
0: Ay.
1: Yuck!
0: Abi ni mo, Day. Dua-dua raman tatong ako niya. Pero nagkadugay. Na-develop man ko.
1: Shella!
0: Lap ko na siya, Mia.
1: Bisan pa man, ugdo na siya diferensya? Uy! Di ka ba uwang na makikuyog niya?
0: Dili. Tungod kay sa ako nang gikaingon, nakat-on ako sa pagmahal niya. Doon naman siya apan. Manukon man siya. Pero wa ko ka naigsapayan. Wa ko maghuna-una sa iyang pisikal nga itsura. Ang ako, nga tinuod nga nagmahal ko niya, Mia.
1: Shella!
0: Buta man ang gugma, pero andam kong magpakabuta. Matagamtaman na nako ang usa ka tawo nga tinuuray nga nagmahal nako.
1: Na, ambot ang gid nimo.
2: Wa nalunggyud kay nakit-an nga lain, Shella. Kana yung manukon?
0: Pa.
2: Naunsa ka ba doon? Di ka mauwaw?
0: Pa, di pa siguro basihan ana ang gugma sa tao, pa?
2: Oo, lagi. Pero wa, yung kailain nakit-an.
0: Ang kunon ko, sa sinugdanan, ako siyang gisugot kay para malingaw lang ko. Pero karon, naigo naman ko niya, pa.
2: Shella.

0: Tanaw ra gud na sa anahan. Kit kay baby nga gikugos ang babae sa.
1: Oh, mga kapay. Klaro kayo nga. Nang libak na mo ni Larry. Magsige o pasikmat. Nga mong katawa.
0: Stoy, nausa ka.
1: Larry, mamaya adayo ta din eh. Pagdali eh.

Babe Sabrina, dili lang ko kadto ang unang higayon nga nakabantay ko nga mo-react yod basta kuyog na ko si Larry. Unsaon mang good, ang iyahang pagkamanukon, grabe mang yod. Ang akong pangutana, babe, maokini. Naigo naman ko ni Larry, babe. Pero unsaon man ako nga, mauwaw man sab ko, kun libakon na mi o kun magkuyog ming duha. Naaba mo'y nadungan? Ngang usa ka manukon maayo? Sa tinuod lang, niya pagyud sa akong kasing-kasing si Romer. Unsaon man ako ani, aron malimtan nako siya. Unsa manggay angay na akong buhaton ani, Babe Sabrina. Ang ipabilin ang gugma ko kay Romer? O magpadayon kay Larry bisan pa man sa iyang kahimtang? Palihog, tambagi o tabangi ko ninyo. Daghang salamat, Sheila.

0: Let's rate it. That was Hiling by J.R. Shabok. Sana all, no? Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang mamahalin. Sana ganun yung mga pangako. Pero usually mga babe, basta ang mga ingon anak ng tamis kayo o mga saad, kay taman ragid na sa saad. Sakit manunahunaon, pero dapat na natong dawaton. Nausahay, wala gyud. Magsakit lang yun ang atong dughan. Kamadya tao ang magmahal na to. Kung namang gani, pugus-pugus ragyod. Anang imo pang tiunan. Imo pang tiunan. Para lang yun nga nawala na hinuon. Ang ato ang color diri. Hindi ko siya makita. Wait lang ha. Hello, maayong hapon. O, diba, abtiket ng mga color mo pa'y pagtingog na ko ni kanta na... Ay, ni kanta? Ni tawag na dayo. Na, ay, ni una ni tawag ba't naputol, no? So, there is at sa to ang second color. Hello, babe. Good afternoon. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplastar?
1: Yes, hello. Isang magandang.
0: Hello sa imo ha diha, babe. Marvin sa may Bunawan, Davao City. Silingan mo na itong letter sender, babe.
1: Oo,
0: diri siya sa Bunawan daw si Sheila. Hay na lang yun, babe. Babe, murag wow kaginawa sa imo hang magandang. Babe, pwede ni mo hinayan ang imuhang kining radyo or baka medyo palayo kasi mo radyo para dili siya mag-feedback para magkasinabot. Oh, kay kung dito magkasinabot, babe, bulag, joy, paingnan, ani, babe. Oh, sige, babe, okay ra, magpaabot ra ko. Ugma pa na, taman?
1: Oh! Kana, babe.
0: Oh, kana. Kana, babe, kana.
2: Easy.
0: Babe, unsay mong ika-advise sa tuang letter sender kon si Sheila. Naglibog naman siya sa iyang sitwasyon kay ang iyahang gihigugma karon kay si ano kining si Larry medyo manukon. Pero nakatuon-tuon na siya glove kay Larry. Unya somehow naagyapoy times na iyahang madumduman gihapon to iyang ex-boyfriend na si Romer. So iyang pangutana, ang ayan ba nga ipadayon niya to iyahang pag-love kay Romer bisag na anay lain si Romer or magpabili na siya diri kay Larry nga sometimes maulaw siya pag mag-uban sila tungod kay manukon lagi.
1: Para sa kuwa, Biblo, na ay na lang paghandom ang itong ito, Romer.
0: Oo.
1: Hindi rin siya maghandom ang itong Romer. Ito mo na naman po ito'y lain. Yung isa pa, siyempre, nakatuna naman po niya paghigugma si Larry. Kaya ito mo, lagi manukon. Ngayon, anak, dili man na iangay ka ulo, Bib. Kung tinuod man po ka nga nahigugma sa iya ha, kaya siya, tinudaan ay man po para ni mo. Kung porket nga, nga na ihang mata, manukon.
0: Mm-hmm.
1: Siya mo na inaana, na iapan, pero dili mo po ka binuangan.
0: Ah.
1: Nga, isa pa, babe, di sa pag nga na ang iyang mata, mata na man ha, pero ang iyang paghigugma sa iyo mo ha, tinudaan na iman.
0: Maulaw, mampunta ni Oeng. Tinudaan na naman ni iyang tambag, Oeng.
1: Kay... sa tinood lang ko, Bib, no, porkit nga, inga na iyang mata, mata raman na, pero ang gugma, kung gugma ang basehan, Bib, tinood na iman, usap pa, dili mapod siya, di pasakitan ni Larry, di pakita mapod niya ang tinood nga love para sa iya.
0: Correct, yudi ha, Bib. As in, correct, yun. Kumbaga, huwag ka nang huwag mo nang tignan yung panlabas na tao. Kasi ang importante yung nasa loob.
1: Oh, yun, babe. Ikaw mo na sa lain ng imuang uyab. Bisa pag iya na iyang pananaw. Pero para sa iya.
0: Oh.
1: Hey, paham dyan yung mga bully, babe. Kira mo ng

0: problema tara man.
1: Gani. So pasagdan na lang ang ipang-ingon sa mga tao. Oh. Dili na lang una-hunaon.
0: Oo, oh, pasagdan lang una yung tao. Naman din yung mga tao nga inganag yun, kanang makahusga ba?
1: Mm.
0: Nga, porkit inganag yung mong uyab, sa bayunon gayo, mga i-discourage niyo, ayaw i-discourage. Dapat ipakita po din mo, kasi inganag yung gamitan sa iyang mata. Pakita po din mo nga, tinuod po ka na higugma niya. Eh, gibuhat man po niya ang pag-higugma niya sa iyo, ha? Nga tinuodan na yung wala po siya nagmahay sa iyo, ha?
1: Daghang salamat, Babe Marvin. Murag apil ko na kahinuklog. Charis lang. No, kana murag actually maigo man tanan, no? Kay na mag-iuban ang gugma manggo dis surface lang ang ginatan-aw. Kumbaga, kung unsa lay makita sa mata, mao lang ilang higugmaon without kanabitaw gina-consider kung unsa jud ang tinuod nga unod sa kasing-kasing anang tawhana. And thank you Marvin sa imong advice. Kung ikaw Marvin mahigugma ka og sama ni ingon ani ni Larry, mahalo ni mo nga buong buo gihapon, Babe Marvin.
0: Oh, syempre, babe. Yung ba ako pinag-anay, babe? Kanang, kung forget, ako, ingana po ko, babe. Manukuan man ko, babe.
1: Mm-mm.
0: Pero, pinag-anay man po na ko ang pagigugma, babe.
1: Basta na... Kaya
0: naman, kaingon sa po, babe, nga, kanang pan po ba daw, manukuan po na ko ang mata.
1: Uy, diligid na siya mag-matter, ana. Kaya ako na ako'y best friend dati na medyo yung nana po siya, manukon, pero kuan ka ng mapagmahal, caring. As in, lahi rag yun. No? Diligid din mo ma-judge ang tao sa panlabas na anyo.
0: Siyempre, bisag, ingana lang, tao mangyapon na, babe.
1: Ayan, Babe Marvin, salamat sa imuang advice sa tuang letter sender si Sheila. Unsa imuang mga greetings diha, ipabuhagay na na diri kay I'm sure imo mga katropa and friends karon naghinam-hinam na po.
0: Wala-wala, babe. Shout out din ako si Bantoy Buok. Always po naka-tune in sa programang
1: Kalimot na siya.
0: X-Rated.
1: Hindi ko nakalimot na.
0: Kay Miss G9, kang Fatima, kay Julius. Huwag sa tanan na lang po nga naminaw, babe. May hapon sa tanan.
1: Salamat, Babe Marvin! Amping ka nun ay diha kay wala rabak ko para ampingan ka. Mwa, mwa, chup, chup! Exciting! Grabe! Ang ungol dyan, babe! Makulaan ka! Babe, maayong hapon! And another caller sa Pikas Linya. Hello! Kumusta ka diha, babe?
2: Ang hapon po, babe. Dabay na.
1: Oo. Si Babe Fatima, tama ba?
2: Yes, ako din nga.
1: Ah, diba? Kabalo na good ko, mga katropa and friends natin. Oo naman. Kini si Babe Fatima kay Mayo kay ni siya mo ano mutambag. Sige go. Ibuhagay na nimong tambag kay Sheila.
2: Ah, ako lang ito advice kay Sheila dapat si Larry na din ang iyong ipopos kay manong ko siya ni Larry.
1: Mm.
2: Bisan pa man o imong anan yung kahintang na ate apan at may sinari na higugma po sa iya ha wala sa diminuang ang hindi ko kapitan.
1: Nagipalangga gihapon siya. Kumbaga nakita, kumbaga gitanaw siya ni Larry kung unsa gyud siya, 'di ba? Wala gitanaw iyang mga kagahapon. So dapat baby ngon ato pud iyang buhaton, 'di ba?
2: Ngon ato pud iyang buhaton.
1: Mhm. Higugmaon
2: ko niya si Larry.
1: Oo, pero ingon mangod daw sila, babe.
2: Sila nga mga turoy sila sa isa ka. Nang limang buli kang Larry. Iya na lang nang dili na lang na nila ko anong pansinon mo.
1: Paningon man po daw sila, babe, nga kuan daw ka ng ang kana daw di man daw niya malimtan ang iyahang first love, so dito na lang daw siya, so ibuhaton ana.
2: Nakuha lang kuan niya nga dili na ko siya nakuha na ato yung first love eh mo din nagdinawan sa iya ha.
1: Ngano magid ng babae no nga imbis ki pasakitan dito na gid hinuon.
2: O ben eh pasakitan jud sayo mukhang big sa una. Hindi lang na, hindi mo na-una-una. Si Larry sa'yo, ha?
1: So, focus na siya kay Larry.
2: Focus na kay Larry.
1: Oh, ayan, di ba? Di basta-basta ni mga tambag-ani nila. Babe, kung ikaw si Sheila, tapos si Ngunani, si Babe Larry, imong kauban, unya, na yung mga mata, mga judgmental nga mga mata nga magtanaw sa inyo, sa ba po di mong batiyon? Doon na ba'y portion nga ipaglaban ni mo, barugan ni mo imong gugma kay Larry, kung ingon anak manggal?
2: Siyempre, ito, kay Larry, uy, kay buwan man.
1: Tuupod ba ka na, tuupod ba ka babe na natuturuan ang puso para umibig? Natuturuan ba?
2: Natuturuan. Kung magkamuhuan na siya sa iyang pa. Dali rin matudluan iyang kasing-kasing.
1: Dali rin matudluan. Diba? Babe, Fatima, salamat sa imong advice para kay Sheila. Imong katropa and friends, naguna-una na si Babe Marvin og advice, no? Advice og greet. Unsa pod ba imong hanga mga patimbaya diha sa ilaha karon?
2: Itimbaya ko na ko si Marvin, si Julio, si James, og si Aldrin, og sa ko ang palalog di ay
1: diha na pod lagi ta. Diha na pod lagi, magsakit na pod tong dughan. Ano na mga mga ingon ana no?
2: Lungan na palalog wan.
1: Ay sorry. So wala gitay dat ani, wala man tay greet ani. Dibon sa imong buhaton anya kay Biyernes man karon sa so may mga ano na to diha kanang mga kasikas diha.
2: Ay, wala lang. Wala ang utak may dago, pero amang may pamasahe. Ito mo libre.
1: Oo, kawan magod ka rin. Wala gani ko naglaag na. Wala gani ko naglaag, no. Kaya mo na gani ko ambot nila na akong kinabuhi, babe. Kabalo ka, work, o ano, rin ko, workhouse. Wala na dyan ko kabaloon sa forma sa gawas ani, no. Bisag kadayawan ka rin, wala na po gani ko. Wala ko kabaloon sa forma sa kadayawan rin, babe.
2: Yeah.
1: Oh, listen, manggod kayo. O gani, aside sa watay kwarto, pag itay kauban. Saon na lang man nato ni Wangyod. Luya tani. Babe Fatima, salamat sa imuhang advice, sa imuhang mga patimbaya diha. Amping kanuna, mwa mwa chup chup. Ayan, salamat kayo Babe Fatima. And last caller natin today mga babe. Hello, maayong hapon babe. Hello babe, nawala si babe.
3: Easy.
1: Hello, maayong hapon, babe. Kumusta ka diha? Hello? Hello? Oh, naunsa na ni. Hello, babe. Maayong hapon.
4: Hello.
1: Ayan, hello, babe. Nindutas sa mong tingog, babe. Oy. Maayong hapon sa mong diha. Babe, unsa'y pangalan, babe? Asa ka naka-plastar ka ron?
4: Taga
1: Bato Southern Leyte, babe. Maadyong hapon kaninyo diha, babe. Tama ba? Inga na ba gihapon sa Southern Leyte?
4: Oo.
1: Oo, mayong hapon, babe. Babe, nakapamino ka sa tuang drama ka ganina.
4: Oo, nakapamino ko, babe.
1: Oo, babe, unsa imuhang ikatambag sa tuang letter sender karon?
4: Nakuha na, wagoy babayan na. Ano na lang ko sa akin na tinutan na yun na lang mana ko. Isa pa kung saan yung kapan sa yung kinaboy. Hindi na ako natanaw na yung kapan tungkol kay ang akong kitanaw ang yung kasing-kasing na tinutan na yun ng higong ma.
1: Apa, grabe.
4: Magunsan man ang walay apan o niya. Walay apan sa physical o niya. Kasing-kasing mo yung apan. Mas mayo pa na ikaw na gaya fan niya, pinunanay ka na yan, may gugma sa baway. Okay na kayo yun na kay kananapan. Pili mo na mo itanawon sa pinunanay na gugma.
1: Sa kasing-kasing dyan matanaw. Ayan. Mogid na. Babe, kung ikaw, babe, dili magid malikay na kumabot sa tuwa sa panahon, kung mahigugma ba si Babe Eman, unsa ba imuhang unang tanawon sa babae?
4: Ang akong tanawan, sobay.
1: Ang paa.
4: Ay, di.
1: Bilday.
4: Pagun sa na. Pagun sa iapan sa kinabuhi. Ito na yung nangyayon. Muna na. Muna yung kuha niya sa ano. Tino na nangyayon sa kuha. Hindi niya tanawan na ako. Sikal. Ang akong ang gusto mo na kasing-kasing na pinutan ay ganyan yung
1: rupa. Ay ko, mag-iapan sa ito. Bahala gidiha, no? Basta di gid ang apan. Ang kasing-kasing nga tinud-anay nga nahigugma lang yun ang tan-awon. Babe, Emmet, salamat kayo sa imuhang advice. Kay Sheila, itong letter sender, basing gusto ka mag-greet diha sa mga babe na itong anaminaw karon. And of course, yung mga mahal sa kinabuhi diha sa may Southern Leyte.
4: Siya sa nang gawin sa itong itong mahal sa na niya karon kay.
1: May mahal ng iba. mahal mo sa una na may mahal ng iba ngayon?
4: Oo, baby. Niya kay naman siya akong takaroon kay Imla ko doon. Okay lang, dili ko kung mugo siya doon. Tama, ina na magiging tao na magiging katawasan.
1: Gano igrit pa man na ninyo? Nagipasakitan naman, gani mo?
4: Friendly
1: di ay. Oh, kuya-kuyawan, jutaan ang mga ingon anak, no? Kanang gipasakitan na magani mo. Tapos igit pag-iapo ninyo. Wala na, doom tanay tadari.
4: Ano? Inana ko, babe. Kaya di nagsakit pa na ko. Pero, bisa lang gitong tawag ka nang, hindi lang ko i-vlog pa. Wala na siya gusto. Ako wala na. Hindi lang ko niya i-vlog pa, guys.
1: Kaya magparamdam gihapon ka.
3: Isi.
1: Muna diha, marupok gihapon gud gihapon ang
5: tao.
1: Marupok gihapon gud. Sao man gid nato baby mano kung nahigugma man gitas tao bisag unsaon magandi man gid nato na diretso nga mawala na klase nga paghigugma na. Sa ilagi lami na lang nilugwaon ya tumakasing-kasing no para.
4: Ako may mingita gigug. Ano ba nga?
1: Oh sige babe, ko nangita ka babe, basig na kay makita Andres sa tuwang programang X-Rated. Gusto ka mangita og kanang ka-chat ni mo diha?
3: Easy.
4: Oh, gusto kayo ka po babe. Nalagi ito. Kanag yung loyal.
1: Oh, nangita si babe Eman og loyal. Oh, babe Eman, sa panahon ngayon, wala na pong loyal. I hate to break it to you.
5: Pinawa!
1: Charis lang. Babe, mga babe, na nangita si babe Eman og loyal. So babe, basig gusto ka nga atong i-anay mo hang number dari para unsa ba gusto nimo mahitabo ron.
4: Okay na babe. Okay, picture ako sa imo
1: agad. Gani nang mo gani ang naingon ko sa nagsuggest ko kay nag-text ka sa kuha nga wa na ko na basa. Nangita si babe Eman og taong iyahang mahalon og higugmaon sa tibok niyang kinabuhi pa. Sana all talaga. Mani ang number ni babe Eman, mga babe, 0912-5823-848. Usbon ko, 0912-5823-848. Oh! Babe Eman, salamat sa imuhang pagtawag, sa imuang advice at ang letter sender, sa imuang oras dali sa itong programang X-Rated. Amping diha kanuna, kay wala arab ako para ampingan ka. Mwa, mwa, chup, chup. Dagang salamat, babe Eman. Ayan, grabe. Kaso isa lang, no? Sa pulang ang iyahang, ah. Duha manggutu ba? Aha, manggutu ba? Alas 2:42 na ng hapon, mga babe. At syaka, eto na po yung time na tayo naman yung mag-a-advise. Oh. Muna ko sa'yo, makapangluya kinimaong programa, mga babe. Kaya kung sino pa yung murag sikin sa mga advice. Mo patong na ay gidala-dala. Gidala-dala nga gamay. Dili ta mga baby, mo yun pa yung may mga inagdadaanan sa buhay. Bakit naman ganon? Sometimes makapangutan ako, bakit ako nandito? Why am I even here? Siguro ito magpadala og suwat ampo. Charis lang ha. Machismis na punta dire. Ayan mga babe. Uy, atos na yung basahon ni mga nagpabot sa mga advices dire. Busy. Uy, nanapon sikat tropang babe Doc. Si Babe Dokdok, feeling na ako kay Doki Doki gud ni Ay. Yan lang dyan kong ginayaga-yagaan ani. Babe Sheila ang tinuod nga gugma dili masukod sa nawong, kundi sa batasan o pagtratar sa tao. Pero kung naapagihapon si Romer sa imong kasing-kasing o mawaw kasi mong uyab, basin wala pagyud ka naka-move on. Ayaw pug sa ang relasyon, kundi sigurado ang imuhang gibati. Very serious naman ito si Babe Doc Doc. Para ding mga, ano natin, mga tambaggers natin kanina. Ayan, kini si Boy Banat, bitanaw na to ning mga banat ni Boy Banat. Day Sheila, mas maayo ng manukon pero matinud-anon kaysa gwapo pero manuktok sa lain nga purta. Oh, ang problema day, dili ang naong nilari kundi kung kaya ba nimo nga dili maapektuhan sa istorya sa ubang tao. Mao na diha. Kung ako ni Sheila, kusigur ako ng bugan ani ba. Pero yun nga, wala tayong magagawa kasi pag-ibig nga naman, no? Kung nakasamay ng ani nga situation, wala ka talagang masasabi at hindi mo masasabi na stop na. Hindi mo talaga masasabi yan kasi hindi nadidiktahan ang puso, mga babe. Kung gihigugmanin mo si Larry, tungod siyang kasing-kasing, babe, ayaw tuguting ang opinion sa uban ang magpildi sa inyohang relasyon. Diba? Pero kung sige gihapon kag-compare niya kang Romer Murag, dili pa si Larry ang imuhang gihigugma, kundili ang kahadlok nga mag-inusara. Parang murag na ano ta diri. Murag tinod anay ta diri karon. Grabe lagi mo, parang unsa gyud. Ana si Tay, si Tatay Pilo o nara. Ano advice ni Tatay Pilo? Anak, ang gwapo, malaya ang manukon, malaya usab. Unsa man ni? Ang importante kinsa ang mo respeto og mo tinarong nimo. Kay ang naong matigulang pero ang batasan magpabilin. Okay, so derita mga baby kay murag lang gusto ko kay paggawas niya akong gibati karon. Atong oras alas 2:46 na gid sa hapon mga babes. Sige, dito tayo. Sheila, Sheila, Sheila. Naglisod ko niya akong kahimtang dri Sheila. Tanawag niya akong kahimtang dri Sheila, oh. Murag layo ra kayo niya ako ang mixer dris ako, ah. Sheila, babe Sheila, kasabot ko nga nung at this moment naglibog ka. Sahay mang good, dili man ang naong sa tao nga tuwang ginapangita. I know that for sure. Kundili ang pagbati no nga tuwang madawat, gikan anang usa ka tao, babe. Kabalo jud ko ano, kabalo jud ko. Siguro si Romer, sa kuha lang ha, sa kuha lang. Si Romer gwapo siguro, babe. Sa kuha lang po siguro na. Pero iyang gipahilak ang imong kasing-kasing unsa man ang gwapo. Si Larry, babe, dili man siya perfect, especially sa iyahang physical. Apan nakita nato, no, as per sa imuhang pagsaysay, nga siya ang nagtudlo nimo unsa ang tinuod nga pagmahal. Nakita nimo sa iyaha kung giyon sa kanya pagtratar. Nakita nimo sa iyaha kung kanabitong paano or deserving nato mga babae nga makadawat og ingon ana nga treatment. Apan usa lang no, akong na-observe pod, babe, Sheila, no, sa imuhang suwat-tampong ang ipadala. Sa tinuod lang, babe, dili si Larry ang problema or ang physical appearance ni Larry. Para sa kuha, ang problema sa imong kahadlok, no? Ang imuhang kahadlok sa hunahunaon sa ubang tao. Ang imong kahadlok sa judgment sa ubang tao. Diha ka nahadlok, babe. Dili ka sa... Wala kay problema sa physical appearance ni Larry. Na kay problema sa hunahunaon sa ubang tao pag mag-uban mong duha. Kay, sa tinuod lang, babe, kung tinuod bitaw, sa imang giingon na medyo na-fall na ka, na hinahinay ni magdawat si Larry, dili na unta ka makafeel og kaulaw. No, nga ka nang maglakaw mo uban niya, bisan kinsa pa na ang mutanaw sa inyo ha, di ka maulaw. Diri po tabahin kang Romer, since na-mention man po ni mo sa imuhang pangutana noon, si Buhaton. Eh, di pa man gyapon ni mo makalimtan si Romer, grabe, sana dalawa ang puso mo, girl. Bahin kang Romer, babe, dili ka makalimot niya. Okay, sige man good gihapon ni mo gunahuna inyong mga kaagi. Uy, ngano man gid na? Sometimes sino you know, jud lang ginaingon mo dili ta maka move on sa somehow dali ra ta maka move on sa tao but dili ta dali maka move on sa inyohang past. Ana bitaw sa inyohang memories nga nabuo together. Dili ka makalimot sa iya ha. Sometimes sige gihapon ni mo compare no ang karon nimo og katong past nimo. So ang tambag na ko sa imo babe, ayaw sa pilita po dang imuhang kaugalingon nga mahigugma na lang ka kay para makalimta ni mo siya. Dili pwede nga imuha nang gamito ng ubang tao para makalimot ka or mawala ng imuhang feeling, imuhang pain nga gibati karon. Aron lang makalimot sa usa ka tawo. Hinuon instead higugmaon nimo imuhang sarili og higugmaon nimo ang tao nga moabot sa imuha tungod kay siya gyud ang imuhang gipili. No, kay sa katapusan babe ha, for me, dili man ang pinakagwapo ang makahatag og kalipay. Promise. Ang sagad gani ang tao nga dili pa perpekto, moy pinakatinuod nga moamuma, moy pinakatinuod sa ilang kasing-kasing og gibati ngadto sa ilang mahal. Yun lang babe, salamat sa imuhang panahon diri sa tuang programang X-Rated. Pwede ba to ma-apply sa kuang self? Hala, grabe ilang mga reaction. Pwede ba to ma-apply? Pwede ba to ka nang isil-sil sa tuang mga huna-huna o kasing-kasing? Nga usahay, dili lang tataman istorya babe Sabrina. Bito ko ikaw diha na minaw babe and you have same situation with Sheila. That's the best thing to do. Sometimes, di na tupog siya na itong kaugalingon. Ako na lang ni siya higugmaon para makalimot ko atong isa. Eh, bisagunsaw na ito na babe, wala tayong mahimo, makapasakit lang taglaing tao. Also, ginapahirapan na ito itong sarili. So, mas better na lang, no? Nga, i-love sa nato itong self. Focus ata sa itong self-feeling sa bawa pag ganita ka demand sa itong sarili. Wapag na itong nahigugma itong sarili, mahigugma na taglai. Ano nga, ingon-ana usahay ba, no? Walang to siya, babe. Daghang salamat. Ay, napay nag-a-advise dari si oy, hello, Miss Heart. Maayong hapon sa ima diha, babe heart, no? Sheila Hatagi o Justice si Larry. Kung tinuod na imong gugman niya ipakita o dawata siya sa tibuok niyang pagkatao. Pero kung si Romer gihapon ay mugyo na huna matagabi, mas maayo nga magmatinod anon ka sa imuhang kaugalingon. Oh! Ano ba? Kailangan dawat-dawat na lang. At the end of the day, sara dyan akong maingon, babe. Dawat-dawat na lang kita. Hello, maayong hapon sa imuha diha, babe. Glenn Biking, Idol Sabrina pa shoutout from Cebu. Ayan, sa tanang Biking family, maayong hapon. Miriam Illustrisimo, good afternoon, pretty babe. Pa shoutout sa kong other half na si Simeon Tim Tim. To my pretty daughter, Princess Marianne, ni Papa Boy, og Mama Bibi, og sa tanan na lang Tim Tim family, og Illustrisimo family. Request naman po ng song Buko. From Bugho, Mualbual, Cebu. Thank you and God bless. Ayan, salamat. Buko, yung ano, diba? Jirelim. Tama ba? Buko, Jirelim. Pahintaon ako dari. Oy, bakit wala na, dara? Buko, Jirelim. Tama ba to? Salamat kayo, babe. Sa itong mga texter pa dari, babe. Good afternoon sa inyo, hang tanan. Bago ta mag bye-bye sa inyo, ha? Dili importante nga gwapo, ang importante, seryoso. Oh! DJ, mao nang ganahan ako, tambok, murag durian, nga puyat, lami, buakon. Ikaw, gid ka, tropang Jules Pandoy, ha? Oh! Ayan, salamat kayo. Ay, mga babe! Wala na tayong igong oras, alas 2:53 na. Katropang engineer, DJ Joffrey, ready na, okay. Ready na itong kaugalingon mga babe. Grabe yun mga babe, no. Wala na gintay igong oras, bisagun sao na ito gidni, og inat-inat sa oras, panit na lang may inat. Panahon, ay, pasensya na lang mainat mga babe. So pagpasensyahan niyo na, babalik tayo next week adlong Lunes, alauna y media hantod alas 3 sa hapon gihapon sa programa X-Rated. Salamat sa tanang nakigaduyog sa tong programa karon. Nakiguban sa kuha sa mga nag-greet, sa mga nag-advise, mga nagtawag nato. And of course, pinakadagang salamat kay Babe Sheila sa pagpaabot sa mong suwatampo diri sa tong programa X-Rated. Sunod si Mana na po mga babe. Kung kamo diha gusto po ninyo magpaabot, i-text lang na sa tuwang text line 0969-333-0537 or sa tuwang Facebook page pag PM mo sa XFM Davao Katropa Digital. Kung gusto ninyo nga ma-dramatize ang inyohang suwatampo, inyong mga istorya sa kinabuhi o gugma. Again, dagang salamat sa makausap mga babe. Amping-amping mo kanunay kay wala na ba si Babe Sabrina para ampingan mo. God bless and happy Friday everyone!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Ayoy, baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot rin mo, gahi kagyog o.
5: Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang, good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambot rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma, isang

0: gaan lang pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: XFM.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister
12: Pain! Ako si Roldan, saka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Dahirajin ka yung Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist,
11: consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
1: Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Ang akong gugman nimo murag dagat. Makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
7: Extra Drive.

0: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Clarex!
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
8: The Secret of Health.
9: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
10: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
11: Santon Plus Gold.
12: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold,
9: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako dyan, saka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Kaklarik sana!
2: Exciting!
6: Sister Pain!
15: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
6: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Sister Pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagbili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix!
17: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
6: Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw, kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
18: Exciting!
2: Exciting!

0: Rexana?
1: Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o.
4: Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom og premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
14: Sis the Pain!
15: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints o kalawasan.
14: Sis the Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain!
16: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga
5: butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
5: Santon Gold Coffee Mix.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
18: Exciting!
19: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2A

0: Isaman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Tracking Corporation.

0: Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials sa safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: The time now is 4:30.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart. Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahai mong I will stay.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Extra Drive! Extra Drive.

0: Ay, pila man day sugal anang true love, oy. Kay akong budgetan.
1: Paklarek sana.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Sophia, Sasel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic, mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga, iya, hindi ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Annabel, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Kaya raw, kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sa Clarex sana!
7: Exciting!
8: Sister Pain!
9: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin hod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayong Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Please, sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
8: Southern Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: Так, Клариксана.
1: Exciting!
2: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig na tambayan? Kini ang TSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
2: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: Andito na ang programa.

0: Ka klarik sana.
1: Exciting!
2: Kadayawan Facts and Trivia.
3: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gineset up sa kadalanan. Matag stall ug wood nagtanyag ug managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets ug ubang items nga gama sa mga local tribes.

0: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad ko glips.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
1: Kaklarex, sana?
2: Exciting!
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Kaklarek, sana?
2: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health.
7: Santo Glasgow.
8: Ako si Don, sa kamaestra,
9: magka-ulcer ko.
8: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
7: Santo Glasgow.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM time. It is now 8 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

adunay mga pagsulay, adunay mga tagubol, adunay mga kasakit, kapagkita ginapadasig. Nakupta na ito atong pagtuong ato sa Dios. Dios ka matinumanon, Dios ka manuluyon, Dios ka mahigumaon ka natong tanan. Kaya sa matang sitwasyon sa iyo mong kinabuhin, nakita siya karibong karon. Kung sa parong, padayon lang sa pagkupot sa atong pagtuong ato sa Dios na matinod anon.

0: XFM time. It is now 8 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.